0: timbang.
1: Timbang. Makapasiksik.
0: Mapalit kini sa tuang klinika di Alternativo diri sa Dakbayan San Carlos na sila sa May Barrick Building ra ha. Vigostilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Og sa Kanlaon, na diha mga higala, pangitaalan nyo ang K5 News FM Kanlaon sa klinika na diha. And bisag-asa pa nga mga drugstores nationwide. Sige, good morning. Naminaw ron si Jennifer Ramos Loki-Loki. No? Good AM, Pam, Sir Bri, pwede gani sa kalubihan. Unsa guro ni?
1: Ano na
0: ganina? Ang bimbang sa kalubihan.
1: Oh, kalubihan. Pwede ko
0: Gerardo Tribucio.
1: Yung mahulugag lube.
0: Mahulugag lube, patay. Ikaw ni Gerardo Tribucio. Good morning, Sir Bri. Shout out ko diri Kanlaon City. Gikan sa Cure Health and Wellness Center. Thank you so much, Doc Tribs or Trib. No? Ni Sir Bri. Si Doc Trib ni Sir Bri. Salamat kayo. Good morning.
1: Tapos si Erwin Navalis Vlog. Uh-huh. Good morning ninyo dia, sir. Pa-shout out di ay kudiri sa Kanlaon City, Negros Oriental, Barangay Masulug 1. Mm-hmm. Sityo Matagbak, kusog kaayo mo diri sa daghan. Sir, daghan sir. Salamat sa pagbasa.
0: Yes, tama to ang usa ka kliyente nato kay Five Pamba. Nagpaabot ko niya nga magpa-commercial na sa diri nato.
1: Tagadiin ba?
0: Taga San Carlos.
1: Ah, taga San Carlos.
0: Motorcycle dealer sila kay Five Pamba. Nga ingon niya, mopa-commercial sila. According siyang boss, siya dito ta, siya dili, dirita sa K5 na kay Mauna ni Kusgan, kay Ron.
1: Ayan! Yun ba?
0: Nasa chat niya na ako, katawa rin ko, pag-sure diha, ma'am ha, kay mamayad ta ng ubran niyo ba?
1: Ayay. O, diba? O, kusog ta kayo sa Kanlaon.
0: Oo, bitaw.
1: Mura na po K5 country dito, no?
0: Oo, oh, bitaw, no? Awa, tiwas. Yun.
1: Ang kanilang tibok Pilipinas, may mo ganyan K5 country. Dili na siya Philippines. Charot.
0: Last 8, Jess na. Sa ubang pang balita, K5 MJ, K5 Elmer, tambay ka diyot lang yun K5 Elmer ha. Standby ha. Na ako'y gusto ipakita K5 MJ, nga kining usa ka motor rider o ininga pang ininga mga delivery rider na to K5 Pamba. Makita ni mo dira sir.
1: Aji anti aminana.
0: Di buenas ka ining bataa kay naa ni ang delivery boy o rider di ay. Sa usa ka lugar dito sa Metro Manila. Nga pag-abot niya, basig na mga cellphone diha, mga gadgets diha, lantaw mo sa tuang live, ganyan ipakita diri nga di buenas ning bataa ba. Pag-abot niya kay Five Pam atong lugar nga burag squatters area, nanawag siya. Siya, ma'am.
1: Kaya mag-deliver.
0: Oh, ma'am, parcel, ana ba? Kita na mo, sir? Parcel, ma'am, parcel, ana-ana siya ba?
1: Mm-hmm.
0: Sige, tangla-tangla dito sa babaw. Ano yan?
1: Hangad-hangad.
0: Hangad-hangad siya. Susunsa man kay Five Pam nga sa hangad-hangad sa nagtangla-tangla sa dito. Nakita niya ang bata from second floor.
1: Mm.
0: Nahulog kay Five Pam.
1: Uy!
0: Oh, nahulog. Pagkahulog, mayo lang kay naaning delivery rider.
1: Agoy, naanghilan pa di ay.
0: Naanghilan, nasalo niya kay Five Pam.
1: Sinito na basta rin, no?
0: Oh, no, grabe yun. Ito, ipakita ba, no? Sige, padungog kay Five MJ. May boses ni siya mo. Mm-hmm. Sige. Mm-hmm. Nagahilak ng bata di ay.
1: Mm.
0: Na, sus, grabiha, uy.
1: Sus, buhayan ganyan ang parcel doon.
0: Nalabay niya ang parcel niya, no?
1: Grabe, may grabe. Gani, naagin siya.
0: Og wala siya, patayas bata, guro, uy.
1: Grabe rin ginoon, no?
0: Mm. Kwanjod, may mga instrumento dyan siya, nga buhaton. Ingon, guro, si Ginoo, ikaw ang inahan, tanga kay ka bang, bata ni mo, imuran pasagdan ba?
1: Asa sigurong inahan, padani nga nung gahilak mo ni may bata?
0: Basig maon ni guro, tagiya sa parcel, nasa babaw.
1: Maragmagin ni. Eh. Sige mo siya hangad dito.
0: Hangad-hangad siya, ma'am, iana siya ba?
1: Pero kaning lugar kay Febray, kuwan mo ni, maragdagag, tapok-tapok, balay kay dagang mga duol.
0: Informal settler siya, mga squatters area
1: siya.
0: Yeah,
1: squatter, amaw di ay.
0: Oo. Mm-hmm. So, naghangla-hangla ning laki, naghangad ni, mayo lang kay paghangad niya, maudyoy pagkakita niya sa bata, nasalo niya kay Five Pam.
1: Grabe, no?
0: O wala, simento sa lalo mo.
1: Simento, kung wala pa rin nasalo, daog
0: kini. O wala. Magunang ulo, tiwas.
1: Ulo, oy. Suspaita.
0: O di man yun siya maunsa, di man yun siya may mamatay, pero mabali guro. Mm. Taasikan floor good.
1: Pero matama ng ulo, ah. Delikado.
0: Delikado. So, lesson learned again. Sa mga yaning bata, siguro na sa mga 3 years old, 2 years old ni bata.
1: Mag-ana jud.
0: Oo. Once ganing nga nata sa mga lugar nga delikado kay siya.
1: Parianin tumoy.
0: Parianin nga sa babaw, taas. Di na to walaon sa toang pananawan ang lantaw na to sa mga anak na to. Or butangan na to ang toang mga piltahan diha, bintana diha o mga alih.
1: Ang mga alih, Jud.
0: Na, para masigurado. O wala tong...
1: Wala tong rider, wala.
0: Why na. Tapos, gibata.
1: Pero gigamit yun ang instrumento. No?
0: Gigamit yun siya sa Ginoo nga may lang, kay na ay miabot dira, hingagawa. Ikay makatabang ani, kay nagtanga, nagbangag, asawa ang inahan. Ana ba? Anyways, pasalamat na sa Ginoo o sa siyempre, una-una sa Ginoo. Instrumento na yun itong tawhana.
1: Instrumento.
0: Nga naa siya dito. So, guys.
1: Kay kabalo magkaginoogod sa mga panghitabo.
0: Kabalo ka, kinsay pangalan itong laki, ha?
1: Wala.
0: Brian.
1: Ayay!
0: Brian Bitaw. Pero dili more than.
1: Dili
0: more than. Sige. Last 8:15 na. Kuha na to sa linya. Kuhaon sa linya? Kalisod, ano, no?
1: Isod, kuhaon sa linya. Kuhaon sa linya. Kuhaon sa linya.
0: Naana sa linya na lang.
1: Naana
0: sa linya. Naana sa linya si Kaki 5 Elmer Sagang kay dito sa Canlaon, no? Bureau of Jail. Pinon siya na? BJMP. MP. Memorial. Management and Penology. BJMP. May Greyhound sila.
1: May Greyhound.
0: Oo. Kumbaga, nag-check sila sa sulod. Kibasig na mga pusil, shabu, gilit diha, or unsa pa diha, ang mga preso. But so far, negative.
1: Good news kayo.
0: Very good, no? Check very na to sa K5 Elmer.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Elms, good morning.
3: Good morning, K5 Brian. No? Kagahapon, ako natrakabang adaw sa Bragi. Paigayon, kinikitawag bitaw nga joint Greyhound operation.
0: Aha.
3: Alang nga usaba sa ilahag apadayon, talakip ining kampanya bato ko sa illegal na drogas. Din ilahang nga gilusan ang nga gitawag nga Greyhound operation sa Canlaon City Jail, K5 Brian. O niya, balang puso no, nga nahimo ni ang nasampit nga inspection sa nasampit nga buhatan o gusto sa nilirato ni Jail Inspector Rondrev James Roque o banman agyabaga personnel sa Bureau of Fire Protection o niya di inspection no, nila agya kini nga matag dormitory sa Kitagray o ban pang mga areas iniga nasampit nga pasilidad kay aron usab no nga makita usab dito nga wala yung mga nakasulod na mga illegal na drogas kontrabando o uban pa nga mga gidili nga mga items kakipagay. So, sa nasampit nga operasyon, actually negatibo man, ano? So, wala man sila nakita dito nga presensya sa illegal nga drogas, ingon man mga drug paraphernalia, o lakit na gini ang kinikitawag bitaw ng mga improvised deadly weapons. So, wala man hinoon kakipagay. So, that's why, kini, ang kabahin kini, ilang hugot nga siguridad usab no sa nasampit nga pasilidad or pagpabilin usab nga drug free environment sa mga PDL o jail personnel
0: kay nga no ba K5 Elmer may mga complaints ba regarding aning possible nga na mga kontrabando diya sa sulod K5 Elmer?
3: Actually sa tuaga pakisayod kay K5 Ray is wala man hinuoy kini nga mga nadawat sila nga report kini lang kabahin lang kini sa gitaw-bitaw nga programa nila nga kinahanglan nila nga inspection noon ang mga matag pasilidad kay Febray labi na gyud kining mga jail nga mga
0: facilities
3: pasilidad kay Febray.
0: Aha. Kumbaga burag kuana na lang guro yearly or tag 3 months a year no tag thrice a year guro burag ilan na jud nagro programa nga may Greyhound sila. Ana siguro.
3: Yes, so okay. Ato kali nakalabay na mga bulan po. Di kwan po po kining di pang random drug test man po to. Ang mga pipila ka mga personnel dire. O niya, so far no, nigawas na to nga result na negative man hinoon ni Federal.
0: Mas may nanindot. No? Kini ba mga ingani, no? Mga ingani nga mga ginabuhat karon sa ato ang mga authorities makapalig-on or makapanindot sa imahe or image nila nga ang usa ka penology negative sa mga ingon nato mga kontrabando, mga shabu, marijuana, mga kuan pa mga hait nga mga pagkabudang, pusil. In short, ang ato ang mga bantay diha mga jail guards nato hugot kaayo kay Feb Elmer.
3: Correct. Oh, mao talaga kay February ang ilahausab nga Secretary Derek gihugtan dito kay February nga way makasulod na mga inon ini pod nga mga butang na posible makadaot pod dili lang sa mga personnel or dili lang sa mga jail officers kundi sa mga PDL naman pod kay February.
0: Bito. Pila ka buok ang preso diha kay Feb Elmer more or less?
3: More or less, na nais mga 200.
0: 200.
3: Kaya ito lang ka, yung pag-random drug test mo, guys, ilang records, mga 200 naman ito ilang iingon dito.
0: Mga 200, ano? And then, wala po yung mga television, cell phones, muraging anak ba?
3: Oh, wala mo noon.
0: Wala po, okay. Naka-appeal manggung kayo ng mga Greyhound, pero noon, dito naman yun to sa provincial jail, Baki 5 Elmer, sa Abuanan, sa Bago. So, ang preso dito, libo-libo na, medyo daghan sila. Oo, so dito, makakuan ka ba? Kinang makakatawa ka ba kay priso sila? Pero daghan kayong mga kinabang hinumduman ni mo kining mga C, mga VCD sa una nga kinang wala naman aron no? Saksakan og CD ba? Unya may mga TV, may mga TV nga mga basta daghan kaayo dito sa sulod din kun asa man ini agi?
3: May mga cellphone pa na.
0: Oh, may mga cellphones. Ana, oh, matingala ka ba kay wasahay gani? Ako nakasulod ko dira kay inabang mo interview ta ing ani. Sa piltahan pa lang kay 5 Pam. Forte nang searching nga buhaton nimo ang jail guards. Hala pang hikapon na tanan ba sina kay shabu diha kapkapon.
3: Pero tanan gyud.
0: Tanan gyud pahubuon ka pa og medyas diha gud, sapatos.
1: Na, kabisig dito gipasok.
0: Na, unya matingala ka nga media nga pag Greyhound operation, na i-TV dito na ay mga BCD asa man nagibutang gilabay dito speakers. Diba? Diba? Oh. So,
1: sige, magic.
0: Bitaw, no? Matingala ka nga, bisag, sayo gani, makaingon sila nga, oh, shabo, nakitaan, gisulod sa tinais manok. Oh, di ba? Anak man ang K5 Elmer, no? Oo.
3: Oh.
0: Usahay, kinang shabo, nasakpan, nga gusto ito, hindi, pasudlon sa BJMP, o gisulod sa sulod sa itlog. Anak ba?
1: Ang gubang nga, ipalaman sa burger.
0: Ipalaman sa burger. Ana. Pero ka ng TV, nga nung asa man ang ipalaman?
1: Katingalahan po.
0: Oh, matingala. Dapat daghana K5 Elmer, oy. As in, daghana galaray sa lamisa, mga cellphones, mga sundang may mga kutsilyo sila. Oo. Unya mga lagi ni asa guro ni lagi paagi ni no. Anyways, pero nindot ni nga mga bag-o nga mga ingon na to development that the BJMP ana na jud sila ka hugtanon kaayo sa mga inaning mga pagkabutang. Eh sige. Salamat kay Kim Belmer. Good morning.
3: Sige, kaya mabroon naman ito ang turul niya balita karo kabaga orasa do gato grato sa DTX sa 500, MyTC o Gade Tribayo. Para sa programa ng Foro de los Pueblos, kini sa K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sige. Ato higawon si K5 Jezebel Barbicho, si Sir Jong, karo na lang na ipreparan na niya iyahang balita kay Maumao sa Kanlaon. Ano? Diri sa kadali kay Ma'am Jesta, o niya mo pa nasyonal de yunta, kay kining balita ni K5 Jez, nay usa ka barangay kagawad nga kalitra mang nahanaw kay 5 Pam.
1: Uy, meron siguro no.
0: Kalitrang mi-resign sa usa ka barangay diri sa Dakbayan San Carlos. Onya ang gibuhat sa barangay kay gipapulihan nila sa ex kagawad. Pwede ra di ay na no?
1: Pwede ra
0: pa. Pagkaron pa ko kadungog anak ba?
1: Pwede ra di.
0: Pwede ra di ay nga katong ex kagawad na wala man pod ni padagan na nga kuan pero siya gipabalik siya wala na gani siya mudagan kay dili na siya mo kagawad mo pa yung gipili
1: dapat ka tong natangtang
0: wala na jud uban diha
1: wala na jud siguro
0: kato untang ni dao ato ni padagan unta pero wala lang mo daog
1: kato unta
0: oo maunta to
1: pero nga naman ano
0: kini gani wala na mudagan nganong gipabalik pa
1: murag matingala sab ta dira
0: sige check na to sige K-Pep Jezebel Barbicho. Kay mayo unta nga siya na lang nagikuha dito, no?
2: K5 News FM Live Report.
0: Tipam Jess, asa naman si Kagawad din ay? Asa na siya?
4: Si Kagawad?
0: Oh, hindi li, si Kapitan. Bitaw, ingon gani mo, kalitrag ning resign siya. Ngano mang, ngano guro?
4: Bitaw, atong gituki ning maong issue ka kita, Bri, sa Barangay Bagunbon. Kay dagan na ng tingala, nga kalit lang ma-resign ang usa ka kagawad niya si Nicole Nazareno. Unya ang gituli, si ex-kagawad Ludo Fredo Bayugang.
0: Okay.
4: Atong gi-kuhan o kuhan habi gahapon ang DILG San Carlos.
0: Pero sir, before ta sa DILG, unsa may rason ni kagawad nga nung mi-resign mi siya? May rason dyan na siya?
4: Wala joy kuhan kakipebray kay gahapon. Ato siyang gi-chatan ba? Say kuhan rason nga nung na ning resign siya. Wala siya reply dyan kakipebray.
0: May ngontag resign, na ay resignation letter na siya, di ba? May resignation. Unsa'y yes, nabutang sa resignation niya?
4: Aka na, wala na ko kakuan kung usay iyahang gikuan dito kayo ngay o gapon sa barangay. Wala paghatag.
0: Okay, sige. Oh, go ahead, Kipaiba Jess. Okay.
4: Nangay kong kopya gapon sa ilahang resolution ka Kipaiba kay base good sa kining sulti sa DILG San Carlos pinagi ni Sir Rigindin, Christopher Rigindin. Ang base sa local government code kakipagbray, nilahang gisumban ang barangay kagawad niya ng resign, ang replacement process sa niya kakipagbray na nagkuhan siya na recommendation from the barangay council followed by official appointment from the local chief executive kakipagbray.
0: Mayor.
4: Yes. Gahapon, ang gikuha sa barangay, girekomendar ba sa usa ka sa barangay mao si ex-kagawad Gudo Fredo Bayugang.
0: Kining si ex-kagawad, wala na dyan din yung padagan.
4: Wala na, pahuway na siya.
0: Pahuway na siya, so siya ang gikuha. Ning pasar sila og barangay o resolution. Nga ga-approve ang barangay council nga siya ang ipuli.
4: Yes.
0: So kina siya nga resolution gi-affirm na siya sa DILG. Moingon tag-affirm okay ra na sa rules nga pwede ra.
4: Yes.
0: At least masabtan sa mga taga Bagunbon ha. Kay ang issue man gud diri nga gagawas according to you, natingala ang mga lumulupyo sa Bagunbon kay naa may number 8 nga kagawad nga mauon to ang pasakon himoong number 7 kay unsa na miruha gani si kagawad atong ni-resign
4: si kagawad
0: atong ni-resign
4: wala mo kakuan number 1 to siya number 2
0: oh so na ni resign so mahimo na lang silang unom. Oo, so ang number 8 unta mo to'y pasakon nga ipuli dito, ipuli barangay kagawad, pero dili dito sa number niya, mahimo siyang number 7, baraging ana unta. Pero ang ibuhat sa barangay, para masabtan yun sa taga Bagunbon, kaya I'm sure, daghan yun na yung question mark nila ni Lapita ron, ning buhat o barangay resolution, ang barangay council, that endorsing ex-kagawad Godofredo, nga maomo poli as barangay kagawad anak kay Febjes. So kini nga gibuhat sa barangay council naa ba ni sa DILG rules nga pwede ra ing ani kay Febjes?
4: Yes, kay Febjes. Okay. Subay sa local government code.
0: Unsa ko na ingon sa DILG?
4: Ang sa DILG kung ang barangay kung ang barangay kagawad ni resign, ang replacement process kay Kipaibay nag-require of recommendation from the barangay council followed by an official appointment from the local chief executive. Kung ang katong number 8 i-recommend sa barangay, pwede siya. Pero wala man siya i-recommend.
0: That's why man nga question na dili man god kay ang usually man god sa huna-huna sa mga lumulupyo ha, not only for Bagunbon kita tanan. Ang usually man god ana once nga naay mo resign or naay namatay or naunsa abi no, Ang usual manggagahimo gon nga katong number 8 musaka to siya as number 7. Katong na building kay Pitor man ang barangay kagawad, siya dai to automatic nga mohimong number 7 kay Pep Jess. According sa mga
4: huna
0: sa mga tao, kag mao jud na, mao na siya usual jud na siya. Pero pwede di ay makagama according to DILG and local government code nga pwede makagama og barangay resolution nga bisag si kinsa pwede matudlo diha kay Pep Jess nga imong barangay kagawad.
4: Mm.
0: Oh, so pwede ra di ay na nga wala gibuto sa tawo. Oh. Di ba? Wala man nagibuto sa tawo nganong siya maitudlo. Dapat katong gibuto nga bisag number 8 siya pero nagpadagan siya. Oh, ana manutan.
4: Depende man gud sa barangay.
0: Galing. Mana gani? Next time guro.
4: Recommendation man from barangay.
0: So next time guro, wala na gani si kagawad ning papili kay magpadagan kay di na siya, siya pa hinuon yan. Unsa nan number 8 unta to? Pero okay ra kayin basta naatay rules, wala ti problema ana. Ang question lang naman nato, kay nganong mangita jud kag uban nga wala namang gani mo gana mo balik sa barangay nganong siya pagikuha. Kay wala na ex kagawad naman siya gani, di ba? Ana.
4: Mm.
0: Mm-hmm. Pero sige na lang okay ra oy kay dason ikaw may puli diha.
1: Para to.
0: Nakay tingog ni ex kagawad, nakay tingog ni DLG.
4: Huwag na hapong wala siya nagpa-record siya kay
0: Febre. Sige, at least napasabot na to sa taga Bagunbon.
4: Mm.
0: Kay sigurado yun ta nga, daghan yun ng utana maybe mga siguro.
1: Pangutana.
0: Bito. Oh. Nindot utan hibawaan ni mo kung nganong ni-resign si Barangay Kagawad kay makaingon ng mga tao, ano guna da, gibuto na to ni-resign man. Ano ba?
4: Bito? Wala pa na ako siya makonjun.
0: Ang mangayo ta ditong kapitan. Unsang unod sa resignation letter?
4: Basig karon guro, tagaan ko nila kopya sa ila resolution.
0: Oo, ngayo ka kay kinang resolution og ang rason nganong ni-resign kay public documents na ta na siya.
4: Bitaw.
0: Kinanglan mahibawaan sa mga lumulupyo sa Bagunbon kung unsay rason ni kagawad, health problem, family problem, or na siya'y trabaho nga mas importante ito sa sadiha. Ana, para mawala ang pangduha-duha sa mga tao, nag-unsa na po na sila diha. Ana, kay...
4: Transparency unta ba?
0: No, no, di ay pang barangay na giningiyaha mo sulti sa mga.
1: Hapit naman po ba?
0: Transparency, tama na.
4: Gwapo mong ginayangan na kay Febray nga kung unsay mga lihok sa barangay, pwede nila ipabalog yung katawan, i-post din nila sa ilang atubangan sa ilang kuwan.
0: Correct. Ana, dyan ba na? Di pwede nga ito nang hilom-hiluman, di ha?
4: No.
0: Na, kay para makabalo po itong publiko, kita ni mo ganyan, presidente sa Pilipinas, kung wala na nakagawas pila kaadlaw, pangitao, mga unsa na ni siya, basi galuko na na di ha? Yes, because nga kamo nga mga opisyalis sa gobyerno, gibutaran mo sa mga tao o palingkuron mo diha. So naamoy katungod nga i-inform ang public kung naunsa na mo. Na, og di na mo capable sa inyong posisyon diha, pagpahawa mo. Hawa mo onya labi na may edad-edad ka na, nya usay mohila kag bisag gamay ang istorya masuko ka hawa.
4: Balat si Buyas.
0: Hawa. Ihatag na dira sa kinang willing mag-mingle sa ihang mga tao kay Pepe Jess. Ayaw mo kasuko sa media. Kaya trabaho sa media, mubalita rana siya.
1: Correct.
0: Oo, good or bad, ibalita dyan na siya. Kaya kung wala mo kasabot, ang media man good, usbo na ako is fourth estate. Manatay judiciary, natay sana uban na executive, ikaupat ta ha nga pinaka powerful sa Pilipinas kay Feb Jess, ha? Ha? Dapat masabtan nato na nga mga media, ikaupat ang media nga pinaka powerful sa Pilipinas. Syempre maguna yun ang judiciary, executive and legislative. Buraga ana, no? Ika fourth ang media kay Feb Jess. That's why nga natay ka tungod nga mobalita sa mga ingani nga mga trabaho nato nga dili dapat ni sila masuko.
4: No.
0: Na ako nadunggan masuko ko ibalita. Muhilak. Ana-anaon din ang media, sukaan ang hulgaon ang media.
1: Kay para din ay balita.
4: Wala tay kagawasan ba?
0: Wala. Kung wala ang media sa Pilipinas, wa na tiwas ang gobyerno. Wa na jud. Di ba no? Okay ka pa?
1: Next one.
0: Ah, teka. Si Sir Boy. Basta si Sir Boy, gini mo comment, hadlo ko ani kay ano man. Ingon ako, ingon ni Sir Boy, 68 na siya. Pero dili siya mukhang bangkay kay Pep Jets. Onya daghan siya nahibawaan kay former secretary to the mayor. Si Sir Boy. Secretary to the mayor ba ni? According to Sir Boy Nofable, according sa balao, dili necessary nga og may resign or unsay rason ang la losing candidate nga number 8 automatic nga mopuli og depende na na sa barangay council kinsa ilahang i-endorse og i-recognize sa mayor kay naana sa local government code og tingali sir ang ipuli nga ex kagawad last term na na niya last barangay election. Pareho sa imong isulti gani ha from the ILG. So at least na kuana na hebawuan sa mga taga Bagunbon. Ha, kay mangutan na jutong uban. Last bin na jutong number 8. Munong siya man to nga number 8 man ko.
4: Nanaaraman ko
0: dinhi, buhay na buhay. O di ba? So, pwede maka-endorse ang barangay council. Sige, okay na ta, Kim Jess. No niya ikaw independente lang ka. Wala kay grupo. Mupadagan ka sa Nobyembre, independent, wala kay kapitan, wala kay ubanan.
4: Wala.
0: Kana mga independente mao nay ligon nga magserbisyo og tinud anay gyud kay Pep Jess. Solo-solo niya pero muaway siya may inusara, di ba? Dili away nga magpinatsanaya, away politika ba nga mga paniya. Dira nimo makit-an ang tinud anay nga serbisyo publiko sa mga independente nga gapadagan kay Pep Jess. Di ba kita da? Salamat kay Pep Jess, salamat, good morning.
4: Sige, Kifa Boy, mula ito mahatang report alam sa programa ng Forum Los Pueblos. Kifa Jess Balbariso, para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM. Para
2: mainit na isyo at usapin ng bayan, Forum de Los Pueblos.
0: Ayos.
1: Ayos.
0: Oh, kung si Sir Jules pa, Julius Maribeles, bla, ayos.
1: Ayos.
0: Dinita sa... Ato ang mga igsuon diha nga walay mga kwarta.
1: Ay, ubay gero nagproblema kay.
0: Oo, namoy sakyanan diha. Unya, bisag may sakyanan mo pero wala namoy itubil diha kay wala na unod inyong bulsa. Iprenda na ang inyong RCR. Mao ni prenda kay 5 pam nga ang sakyanan magamit ra gyapon nimo, di ba naman ay prenda nga ko iprenda nimong sakyanan ipadala nimo na sa mo iprendahan nimo. Pero diri sa Asia Link Finance Corporation, ang ORCR ang imong iprenda dito nila.
1: Ayos di kayo.
0: Oh, ang sakyanan na aranan nimo sigre nimo gamit ni 5 pam. Na. Onya, gadawat po ni silag prenda titulo sa yuta og balay. Aha, ga finance po ni sila kung gusto nimo mo palit kag balay og yuta kay 5 pam.
1: Induta to.
0: Oh, basta commercial place lang ha, commercial area lang ang mga yuta. Oh, ga finance sila nga mo palit kag sakyanan diha wala kay pang cash. Na. Asia Link Finance Corporation, naa sila diha makaka-K5 sa Center Mall. Pangitaan lang si Sir Celso Cabatuan Jr. and naa sila opisina na umaabot dito sa Canlaon o Gihulgan, Asia Link Finance Corporation.
1: Why?
0: Ang dagkong balita sa nasyonal, kundi nahuman naman dyan ang sona ni Presidente Bongbong Marcos, no?
1: Yes.
0: Onya ang pinaka grabe mo critics karon niya mao ni si Senate Minority Leader nga mao si Senador Alan Peter Cayetano kay 5 pam. So, siya na ning gitagron nga pinaka ligon nga kontra dili man don't know kung unsay say word ana unsay pinaka term
1: kontra sona.
0: Oo. Kumbaga daw siyang grabe mo pinaka
1: matikos
0: dakong tao ron nga ga-criticize sa administrasyon aside from the Vice President kay 5 pam Sara Duterte. Sa panahon atong Lunes naa ni siya gi lunsar pod gilunsad niya gitawag nga kinang kontra state of the nation address or anti-sona kay 5 pam. May naapod siya.
1: Naapod siya, yaho, no?
0: Aside from sona, burag sana. Ana-ana na iya pa. So, ingon diri ni Kaitano, iyahang gidescribe diri sa pagdepensa ang iyang mga colleagues kay Five Pam nga karon naa sa prisuhan.
1: Mm-hmm.
0: Sila ni Plunder chan nga gisang-atan ang mga kaso nga Plunder. Sila ni Senador Jingo Estrada and Rodante Marcolita kauba na ang wa na makit-an nga si Senador Ronald Bato de la Rosa nga nanago rong ron because aning gitawag nga may arrest warrant nga gi-issue gikan sa International Criminal Court or ICC. May kalambigitan kini sa giingon as alleged siya ang nagpaloyo aside the former President Rodrigo Duterte atong kampanya kay Five Pam illegal or contra-illegal.
1: Contra-droga. War on drugs.
0: War on drugs.
1: So itong gipangita siya, no?
0: Gipangita siya kay na appeal man siya dira. So karon si Senador Alan Peter Cayetano nakaingon jod kay Five Pam sa mga dili niya na gustuhan. Nga mga palayag ni Presidente Bongbong Marcos kani adtong ni aging Lunes. Nga ang uban gani gitag nila to kay Five Pam. Ang microphone ni mo. Ang uban gitag nila gani nga ang adlaw sa Lunes, Hulyo 27 is National Drawing Day.
1: Drawing Day to nga suna man to.
0: Teka, kuno puro drawing to nga bali ba ni Marcos?
1: Grabe na uyay. Tagyan-tag mga criticism.
0: Grabe mag-criticize sa mga tao, no?
1: Bisag unsa pa'y mga panghitabo, unsa pa'y himuong lakang, di gini mawala.
0: Di jud mawala, oy, no? So, karon ipadungog na to, din ako, kay karon at kung isulti na ako diritanan, maminawon na po na to si, kung ano?
1: Sige.
0: Si kinsan ni? Si Cayetano.
1: Okay, Cayetano.
0: Ato siyang paminawan, Sir MJ. Mm-hmm. Sir Cayetano?
1: Kuya, huwag niya. Pag-iguri kayo mata ba?
0: Last 8:42 mga kakifem tong oras karon. Sige, while waiting ta. Okay na. Aha.
5: Ganyan ba ka-importante yung ita sa mundo nang hindi dumaan sa corruption at walang bansa na umunlad na hindi niya kahit papano na-address ang corruption? Tay, pinapanood ko ang Pangulo kahapon, bakit unang-una niyang binanggit ang flood control? Ganyan ba kaimportante yung issue na yan? Bakit unya niyang binanggit? Anak, biggest issue of the year yan eh. At pinakamalaking skandalo sa corruption in our history. Anak, importante ma-resolve yan. Anak, importante malaman ng taong bayan yung tunay na nangyayari, anong ginagawa, anong pwedeng gawin, anong reforma ang pwede. Anak, dapat kasi bumalik ang tiwala sa leaders at sistema. Pag yan ay hindi binanggit at hindi inayos, lahat ay suspect. Anak, napaka-importante, madapa man ang isang bansa ay siya'y bumangon. So, in other words, genuine reforms. Symbols matter, anak. Pag may mga skandalo na tumatama sa isang bansa, may isa o dalawa na bukod tangi dahil nagiging simbolo. Either simbolo, kung paano ni-resolve ng isang bansa at paano niya nilampasan ang corruption, or simbolo kung paanong nanatiling nakadapa ang bansa at hindi makatayo. So sana anak, we will find the strength and wisdom to conclude the investigations, to hold people accountable, but also to put the genuine reforms. Isang simpleng example lang, isang simpleng suggestion na binigay ko sa DPWH na dalawang beses tinanggap ng secretary pero mukhang hindi ginawa. Ordinaryong cellphone, kunan lahat ng projects para makita kung may ghost o wala. So 1 year later, the problem is ni hindi pa kumpleto yung data. Pero huwag ka mawalang ng pag-asa, anak.
0: Okay, so flood control controversy kay Faye Pam. Mm. Ang mga target or gitarget atong speech gahapon ni Senador Alan Peter Cayetano. Mm-hmm. No? Kay naaman jud sa SONA ni Marcos aning flood control, di ba?
1: Pinakauna gyud niyang gisulti.
0: Pinakauna niyang ginsulti o niya na-appeal ang ngalan sa iyang igtagsa. Mm. In fact, gitagaan siya pila ka days to, 15?
1: 15.
0: Aha. Aron nga maka tubag sa iyang counter affidavit. May connection sa maong giingon nga kalambigitan niya aning flood control controversy. Mao na lagi ang ubang tao kay Faye Pam dili nimo mapatuo dayon.
1: Bito basta di pagyud wa pa julingon nga basihan ba.
0: Aha. Kay gusto nila nga makit-an jud if kining si House former House Speaker nga si Martin Romualdez kinang mapusasan jud ba?
1: Okay, kana.
0: Mapusasan jud.
1: Kana mapaslak na gyud sa prisuhan.
0: Mapaslak sa prisuhan because of maybe malversation, kuraon sa to,
1: plunder graft,
0: ana nga mga cases ano. So mo nagipaabot sa publiko, that's why nga ang maong nga palayag ni Marcos giingon nila nga National Drawing Day ang Lunes nga adlaw.
1: No, oh yeah. Mas ginawa gani ditong tao. Mas ginawa sa tao nga plaster sa story.
0: Oh, so galing di nimo ma-please ang tanan.
1: Di po na nato mabasol yung mga tao po.
0: Oh. Kining flood control controversy, na may nga preso. O galing, ang mga nga preso, dili jud to ang gusto nga makitaan sa mga tao. Kitong sila ni Diskaya.
1: Kato mga gagmay-gagmay lang.
0: Oo, kinang mag-asawa ang couple nga Diskaya. Ang uban nga mga engineers nga maoy nag-purchase aning ilahang mga
1: proyekto
0: nga mga ghost projects. Ang uban, wa makitaan. Mm. Taya po ni mga tawhana, no? No, mga buisit man nga mga engineer no sa DPWH no.
1: Bitaw.
0: Oh, muingon sila nga wala na sila isala jud kay nay nagpaluyo diha. Di kabalo na sila nga sayop na anong sigihon nila. Pwede sila mo resign.
1: Pwede ka ayo, nya kay basig na apo to ilahab.
0: That's why gani. Kabalo sila nga sayop na kung di man jud sila unta nganong gidawat po na nila nga muingon sila kini dili ni pwede.
1: Ali nagpareho rin sila.
0: Oh, pareho sila tanan.
1: Pareho sila.
0: That's why nga katong pagpreso or pag dakop aning mga engineers and mga contractors. Di na natutoy disregard kumbaga nga burag walay nabuhat ang administrasyon. May nabuhat yun sila.
1: Mm-mm-mm.
0: May nga priso jud galing. Nasabdan po nato ni mga igsuon nato nga nangita jud ni sila kinsa jud ang prime.
1: Pinaka mastermind
0: kinsa jud ang nagsugo ani.
1: Mm. Mogyo din lang ginapangita gyud nga mapaslak na gyud prisuhan.
0: Oh. Onya, dili man good ni mo mag-filean og kaso ron ang presidente. Huwaton na nga magkahumahuman siya.
1: Mahuman yung termino.
0: Oh, pero ito. Kining uban diha, pwede jud. Pariyon sila ni Siko. Oh, si Saldico, burag nahanaw na jud. Wa na jud, ipangita.
1: Wa na bito, no?
0: Si Romualdez. Ang uban pa nga mga congressmen at mga senadores nga na-include sa mga giingon sa mga witnesses nga may nakadawat og malita, like for example na mention dito si Senador Chis Escudero.
1: Mm, bito.
0: Si Senador Villanueva.
1: Mm.
0: Na-appeal man ni mga ngalan nila nga nung wala man ni sila dayon jud gipang sang-atan og kaso, mao nay gusto nga matabo unta sa mga tawo. Nganong sila ni Estrada ora mismo.
1: Ora mismo tindali ano?
0: Pur tindali ah. Si Marcolita, ora mismo.
1: Ora mismo.
0: Galing may diferensya eh. Si Estrada Manggod, may tatak na jud siya kay Faye Pam. Kabalo ka unsay tatak ana?
1: Na presyo siya kaniadto.
0: Na corruption jud.
1: Corruption jud. Mao gyapon kasuha kay Faye Bray.
0: Same. Oy. Atong una kini karon sa una PDAF ang tawag ana.
1: Karon. Oh,
0: PDAF karon kining sa flood control. Oho. Ano ba? Unya 2003 kaagi na po na siyang priso. Same.
1: Agoy.
0: Nga case kay Faye Pam.
1: Maudi ay.
0: That's why nga wala po ni kadudla aning tawhana ni si Estrada ba?
1: Wala ni kausaba di ay po.
0: Ha?
1: Wala po ni kausaba?
0: Wala ni kausaban kapila na mapriso.
1: Hindi rin po dito good galan dong.
0: Kung sa bagay, ang ilahan din tong prisuhan, burag di man po prisuhan maybe.
1: Mura na po mga nindot.
0: Pero kung i-impon ni Sandrine sa BJMP San Carlos, oh, ma.
1: Oh, kanang init kayo ba? Charo, di magbago.
0: Charo, di ni Ma'am Ingon nga, di na ko din.
1: Matagam, oy. Matagam ba?
0: Ano ba?
1: Pero kayo, ang Prisuan, good lahir po sa mga ultimo nga tao. Mag-ana na dyan po.
0: Dito man ko na to, dito, gidala po ko na sa kuan.
1: Atong bating ang Prisuan.
0: Oh, ana, pero, bala oray.
1: drawing book.
0: O niya, si Marculita, manggod, giangkon. Lahi mo din kay Marculita, God, wala man ni labot atong flood control. Sa iya man ni gong pagkampanya nga gigamit niya as alleged nga kini plunder case gihapon, 75 million pesos.
1: Grabe sa.
0: Nga undeclared nga gitabang niya sa mga politiko or mga negosyante kay 5 pounds.
1: Nga kay bawal man na.
0: Oh.
1: Na so may balaod.
0: May mga basihan, no? Pero usay makaingon biata nga murag dili jud patas ko sa ahay. Burog na tayo makitaan nga.
1: Bias?
0: Kung ingon pa ni Attorney Chill Joke noon sa ito? Incomplete.
1: Incomplete ang suna.
0: Naangan na iniingon nga zero, Jod. Dili po doy.
1: Ano, dili po.
0: May binuhatan man po si Marcos.
1: Na siya na buhat. Na uman po God, ang lantaw nila ka itong mga bati lang tanan.
0: Na, mga bati na ni tarong Marcos kaguro ay.
1: Dili.
0: Hindi po.
1: Neutral.
0: Neutral ka. Oh, bro, sige.
1: Wala ko paki.
0: Ingon ni Sir, di ko andin ni Janet Dakda Kabugwas. Good day, Sir Bri, Ma'am Pam. The istorya kuris-kuris na pod na ni PBBM.
1: O
0: matuman gani na niya si Romualdez managkot me. O imagine mo na. Kung matuman ko nung mapapriso abe.
1: Si Romualdez
0: managkot sila. Normal, medyo managkot ka kaya na naman kay unang nawala sa kalibutan. That's normal. Grabe yan ni sa Ma'am Janet Dagdag. Managkot me o matuman niya. Oy, ayaw kaging ana, ma'am. Kay basig seryo, basig ako wala man jud kumutuo pa jud kay 5 Pam kay Romualdez.
1: Ako man pod.
0: Pa jud kumutuo niya.
1: Ako mo ganito yang isuon, parinti na sila.
0: Ingon din ni si Boy Nofable, ang presidente sa wayon man o dili, barugan gyud na niya ang iyang pagka-presidente. O niya, ang kusog mo batikos ni BBM sir, mga DDS raman pod pero nalimot sila nga og ning butar sila ni Sara last 2022, syempre, ning butar pod na sila ni BBM, correct. Mao na sila rapod ang naigo sa ilahang mga batikos. Correct. 100% check.
1: Puntos.
0: Kaya ang buto ra ba ni Sara og ni Marcos, maumao ra.
1: Sa una.
0: Oh, na kaya ang butuhay sa una, kuan man na, kinang, kung si tawagan na gani, gikan sa babaw pa, danong ba? Usa ka line straight vote. Ayaw kung ingna nga kamo nga taga DDS si Lenny inyong giboto kay kung si Lenny giboto ninyo perdi ni Marcos. Simple as that, kay Pam, di ba? Oh, mao mao ilang boto unsa kadaghanon. So kung ning vote mo ni Sara Duterte, aw. Butante pugbong Marcos. Tama ni si Sir
1: Boy. Okay, kung tandem sila.
0: Bitaw. Sila mga ning duha, nagsabot, aning 20 ka.
1: Hoy, ay kumpiyansa, kay gihisgutan ng Vivi Sara, na wala ko nang madayon ang saad ka tag 20.
0: Come on. Dayon, oy, pero tigpipila ra. Dili, mao.
1: Pero sila din ang duha, kaplano.
0: Siyempre, tandem good mo.
1: Bitaw na, layo po kay tandem, paretan duha, layo po kay tandem ta dire, layo po kay karoy magyaw-yaw dira.
0: Kontrahon ra ko ni mo, kontrahon ta ka diha.
1: Sabot, Jod.
0: Na, ana na siya diha. Kinang mga riding in tandem nga pamusil. Oh, katong ning drive sa motor. Siyempre, muuyon yun to siya sa mupatay.
1: Nan.
0: Oh, maupod to sa mupatay, muuyon po to niya ang nag-drive sa motor. Riding in tandem gani mo.
1: Sabot ba? Sabot.
0: So, dili na to i-blame tanan ni Marcos nga wala matuman ang 20, ang kining plano nga 20 pesos kada kilo kay pariyo ilahara ng Sara Dua.
1: Oh. Sabot nila.
0: Dili ta pwede yung naon na itong usa ka tao kay sila ng grupuha.
1: Bitaw sa?
0: Oo. Nasuko lang naman ni God si Sara as alleged kay Marcos kay ang ilang sabot God ani nga dapat 2025 last year manaog si Marcos as president.
1: Ay, mao siguro na yung giingon kaghapon.
0: Mm-hmm.
1: Na ano na sila ay personal nga sabot. Pero wala ko na gituman ni PBBM.
0: Na, kay siya mo puli as presidente.
1: Puli-puli.
0: Na, ana, di na po na guro.
1: Di siguro pwede. Oy.
0: Unya, pariho naman silang duhang manugamit. Ning okay po si Marcos, di ba? Kay para mo daog, kay di, kung dili mo uban si Marcos ni Duterte, di, alanganin po siya mo daog.
1: Alanganin po.
0: Inkwentrohon sa ni Sara as president, mawagtang si Marcos, oy. So, ang gibuhat ni Sara sa ilang pagsabot, ning okay ra pod si Marcos, pero sa utok ni Marcos, eh, asa ko manaog, presidente na ko, bahala.
1: Oo, oh, nakapungko na daan. Nanakaspuesto, niya manaog.
0: Na, ano ko din, he.
1: Muros ginhawam, ganyan mga ibuhat, tata na mga. Kaya manaog ra ka.
0: Na, nangilad na ganito, manaog ra ko.
1: Muros ginhawam, ganyan ko himo, direk mga parapadanis mga tao, yung manaog ra ko.
0: Ingon pod sa mga tao. Ingon sa mga tao ni Marcos, di man ko na tinuod nga mga kinang ni manaog si si Marcos daw.
1: Di manaog.
0: Nga na, nagsabot daw sila nga manaog si Marcos, wala man ako no, di man ako no tinuod.
1: Talaga na sayo ra.
0: Bitaw. Ingon ni Kate Claridad, good morning sir, pa shout out ko sa ako bana. Ay may bana na. Sige lang. Nga si Ronald Claridad, sige rag CP dili na ganahan maligo. Hala! Kuan ang CP dai yun nya, ligo mo dito. Ipa-play na kong kadiyot mga kaki-five ang tingog ni Vice President Sara Duterte. Ngagi pangutana siya sa mga tao burag dito to sa London.
1: Na, oh, London.
0: Sa London, no? Oo. Nga, ang iyang edad ko, no, burag dili ra sa gatiguang. Ana.
1: Mm.
0: O niya, gitubag niya siya, yes. Ana, maguna niya. Pero naiuban diha nga 68 na burag bangkay ng nawong. Grabe.
1: Kabad.
0: Abad. Sige, padungog na to, Inday Sara.
1: Kabad ni Inday. Uy.
6: Wala akong pinapatay.
1: Hindi pa, yaba.
6: Kasi meron tayong kilala na 68 pa lang pero mukha ng bangkay.
0: Okay. Grabihan, no? Anak ka.
1: Sana ang bangkay.
0: Kinsa gurong isulti niya to.
1: Kasi ko yung pasabot.
0: Anak ka, grabe ang politika kay Five Pam.
1: Bisig bangkay na.
0: Manglait ka na lang.
1: Manglait na lang.
0: Aha. So ang delikado gud ani kay Pam, ang pangutana manaog ba isip presidente si Marcos or mo deklara siyag martial law. Pag mo declare siyag martial law kay Five Pam, siya gahapon ang president,
1: ha? Managkot.
0: Ah, bahal, wala koy labot nila. Oo, mo declare siyag martial law. Siya ra gyapoy presidente, walay eleksyon sa 2028. Oy. Wagtang ang Pilipinas according nila. Nya?
1: Hindi ka na lang itong K-5 country.
0: Ayaw ko na sa Pilipinas, K-5 pa.
1: Ngayon, hindi naman ka diri.
0: Hindi na ko ganahan sa kong pang-gobyerno diri.
1: I do this, Amerika. Magluka taro ticket.
0: Karoon mismo?
1: Ato sa Toledo taage.
0: Mubarko na ta pa, Amerika.
1: Pwede man.
0: Arkila lang tag-light ferry.
1: Nagupa ang ligid sa aeroplano.
0: Ay, nakaw. Sige, babay na ta, Pam.
1: Babay na ta. Ay, kay kapayat ron.
0: Pinautunta nga nabusog sila sa tuang programa.
1: Di busog
0: pa,
1: kayo, eh.
0: Yes.
1: Busog kayo, Daro.
0: Oy, ayaw kalimot, eh. Nalimot man ta, oy. Ang kuan na kitatay Irving auto repair shop. Nalimot ang
1: pasukan. Bantay ka.
0: Di takakaog jalibian, eh. Oo, nana sila dira sa Margarita, ha? And Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Ang imong salakyan dira nga kuan kinang luma na kayo ang pinta.
1: Pati ra kailan tawon.
0: Oo, na yupi ng mga ang sakyanan nimo.
1: Kay mga bagras.
0: I wash over na dito, ipaobra na ni Tatay Irving Auto Repair Shop. Gabaping pod sila kay Five Pam, kinang imong magras-bagras ra puro di pwede pa madala sa baping-baping na apod sila.
1: Indo ta.
0: Pulido ang trabaho barato.
1: Madalag sabot-sabot.
0: Sabot-sabot. Tatay Irving Auto Repair Shop. Usab sa Margarita ra sila, Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos. Bye-bye, Kifay Pam.
1: Bye-bye.
0: Aha.
1: Sige. Lord, dagang salamat sa maayong panglawas, karumbutagas. Dagang salamat po sa ito ang mga tigpaminaw dira. Ugmada po ta mag-ubad-ubad. Ako na lang, salamat po sa among boss nga si Doc Ramil Oy. Ako na lang ang Queen Oval Media sa Dakbayan, Kakifay Pamela Perata.
0: Salamat kay Lord sa tanan-tanan kadabuntag and sa tanang panahon higayon. Salamat boss Doc Ramil Itangoy. Kini na lang ang inyong The King of All Media sa Dakbayan San Carlos K5 Brian Morden. God bless the Philippines para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros.
7: K5 News FM.
8: K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino.
9: Get through by health, News. D3 Bio.
10: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
11: Kapalit sa mga butika.
12: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
13: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
12: Mm.
13: Mangutana ko ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
12: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
13: Naapay monolaurin.
12: Mga medium chain triglycerides.
13: Check. Plain D3 ikis.
12: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
13: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
12: Kung kainong kag D3 Bio.
13: Check. Ordinary D3, walay MCT.
12: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
13: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong paakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay jud ang tanang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa jud sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
12: Wala.
13: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
12: Unya, ang D3 Bio makapromote mode og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
13: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones. No? Dugangi, Sir JP.
12: O, dugangan pa jud. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa to pa?
13: Magkataas ang imong metabolism.
12: Correct.
13: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
12: Justo. So, sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright. Pero kay plain D3, wala jud. Ikis na po.
9: D3 Bio.
14: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
13: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir JP.
12: Gusto.
13: Usa pa jud gipromote nini ang gut bacteria.
12: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
13: Nya, gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
12: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
13: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghanon nimo sila. Kinahanglan jud nimo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio gina-promote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
12: wala
13: na pod.
12: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
13: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
12: Correct.
13: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir JP. Nga nung dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
12: So,
13: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
12: Supporting actor ra. Nya unsa pa jud? Ang mga kaayohan ni D3 Bio versus plain vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
13: Yes.
12: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
13: So ingon na kanindot ang D3 Bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
12: Correct.
13: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Nga naman, kay duha ang anaa sa D3 Bio. Guardia og pulis.
12: Husto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio ha, over plain D3. Wala tay oras, Doc. So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
13: Og ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
12: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
9: D3 Bio.
15: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
15: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: gikan sa palaya.
1: Og di sugared sugar cane.
0: Mga organic compound.
1: Yeah, epic.
0: Di matok sa sakit ng diabetes.
1: DTX 500.
0: Sa mga utika.
2: Mighty C,
0: ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
0: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C. Mag Mighty C na.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butik.
4: DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butik.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag Clinical Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
13: Extend Food Supplement for Men!
14: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
15: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street, dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos, dool

0: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
1: Hininga uy.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: The doctor is in.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ah, sa Janice, okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipati ko sa kumbanao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.

0: Buti ka.
1: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
2: O ako na sab, si Doc Ramiloy. Nautonta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
2: Mm.
1: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division, ang telomeres di ay nagkagamay o paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
2: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
1: Mm-hmm.
2: Iya sa tao ang rod shape.
1: Uh-huh.
2: Pasabot naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya.
1: Uh-huh.
2: Pareho ba nang magputokopy ka Sir JP?
1: Mm.
2: Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
1: Mao
2: nang sa sige nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
1: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naara jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer.
2: Mm.
1: Extra nga kopya sa code.
2: Yes. Problema ra gihapon Sir JP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
1: Munay.
2: Gubona sa mga free radicals.
1: Mm.
2: Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, dilikad daw kaon ana, samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og Mighty C, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
1: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
3: DTX 500.
4: Oh, si Rochelle, akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500.
0: Pamali sa mga butika.
2: Diregyo nato masabtan Sir JP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir JP nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og Mighty C.
1: Giyon sa bapag-ayo sa telomerase ang telomere.
2: Mm.
1: Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase.
2: Mm.
1: O kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
2: Mm. But pasabot Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
1: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template.
2: Mm.
1: Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
2: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao?
1: Mm.
2: Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga silsay,
1: sa?
2: Cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao.
1: Oh.
2: Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
1: Ayay,
2: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og Mighty C.
3: DTX 500.
4: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500.
0: Mabali sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumaog Mighty C matag adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anemic.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
0: Mabalik sa mga butika.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: DTX 500.
6: Ako Dex Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua kapsule. Buntag ang sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Wujud kayo yung DTX 500.
5: DTX 500.
0: Pumali sa mga butika.
1: Mayong adlaw Dok Ramil Oy. O sa mga soking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
2: Mayong adlaw Sir JP. Hinaot nga na inom nyo na inyong DTX 500. Ang super antioxidant. Magmaitis yung alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
1: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tawo og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping o bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon.
2: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
1: Pasabot ana Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
2: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o may TC, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
1: O sa kapagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Mm. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
2: Mm. Sa mao nga pagtuon Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
1: Hmm.
2: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw og gi-examine gamit ang microscope.
1: Hmm.
2: Kay bloka Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
1: oh.
2: Ga-exercise sila. So kung
1: wow.
2: Sige kag exercise, gataas ang telomeres.
1: Mm.
2: Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa.
1: Oh.
2: Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila Sir JP og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidant. Taas kay Sir JP.
1: Sobra na.
2: Sa tinuod ra mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market.
1: Mm.
2: Dungagan pa jud sa imong mighty seas, Sir JP.
1: Oh.
2: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
5: DTX 500.
4: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500.
0: Mapalis sa mga butika.
1: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
2: Mm.
1: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
2: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabalaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada.
1: Mm.
2: Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia pagkataasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
1: Oh.
2: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao Sir JP kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
1: Mo
2: pa'y pag-adto sa clinic, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud jud Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
1: Correct.
5: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulong ka kapsul sa buntag, tulong pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
5: MyTC ang
0: alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Adun ako yung gibating pang lipong-lipong, ubusahay. Muhanap ang akong panglantaw. Misulay ko ang tumar, may tisi. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati, ug nawala ng kalipo. Utinaw na usabang akong panandaw.
0: May tisi! Sa mga butika, kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra Jude kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
2: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya komparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
2: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
2: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ug ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos na akong kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko, Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Ug ako ning i-oil pulling.
1: Wow.
2: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuhaon ang oil, niya akong imumog ang oil. Mo na yung gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mo na yung pagbutang na ako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon na sa akong baba, Sir GP.
1: Ya, kay dili man na pwede sa plain D3.
2: Dili na pwede sa plain D3. Mao na yung rason nga nung D3 Bio, jud. Tungod sa BCO nga naanini, mga 5 minutes ni mo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud ni mo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imuhang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na ni mo maingon ana. Kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
1: Napod kayo na-discoveryhan, Doc. Di ba kada hapon mo inom man jud ko og DTX Coffee Mix, ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape, Doc, ay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag makarons nga lasa, muna iyahang lasa. Lami jud siya, Doc. Tistingi pagod ninyo.
2: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
0: D3 Bio!
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio!
5: Ang Visio
0: gamay D3!
5: Mapalit sa mga butika!
0: D3 Bio!
1: Katong niadto ko sa usa ka lugar, niya, nikalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nga nung dilim imnan og D3 Bio. Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa 4 ka oras, inom na po kong 2 ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na po kong 2, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system, pero katong ako, Adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
2: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag na yon. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3-Bio ka.
1: Mujud ay na nga og D3-Bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
2: Yes,
1: kung
2: sir, GP.
1: Kung wala na sa plain D3, do?
2: Correct. Mm. Kung naka-D3-Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments o viral proteins to cell. Muning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3-Bio o wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3-Bio? Muning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya niinipatyon ang mga remnants ng virus particles.
1: Kining vitamin D3 nga nasa D3-Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
2: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3-Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga-D3-Bio ka, pareho ra nga na kay bodyguard sa inyong balay, security guard o may police station ka.
1: Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3-Bio over plain D3.
11: D3-Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3-Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
12: D3-Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Apalit sa mga butika. D3-Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako di ay sisigani alontaga nga aduna ko'y allergic rhinitis. Nadunggan ako sa radyo nga aduna'y Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagadlaw. Wala nagyud ang pirmi nga pag-atake sa akong allergy.
12: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, kunya humot pa, Jude.
1: O bitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jug klinika diyo fresh.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na da, Sir JP, sa added benefits.
1: Austo.
2: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
2: Naje panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seed.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
2: pa.
1: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa Permiado god kani mga ingredients.
2: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, detox coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali niini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
2: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
3: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayang adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Kung nausab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio.
1: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
2: Nga naman Sir JP.
1: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
2: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang nga mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
1: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mota jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
2: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir JP.
1: Malikayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
2: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
1: Gusto.
2: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta. Napa-join nindot kayo ron. Katong S21 Sir JP, pareho pod sakyanan. Di jud ka mutuo nga mugamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka. Maupo na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio. Kamaw kining bayo og nindot nga wala sa plain D3, Sir JP. It's the monolaurin nga naarad jud sa D3 Bio. Ang monolaurin, pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao ni rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naarad jud sa D3 Bio.
1: Gusto.
2: Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir JP.
1: Correct.
3: D3 Bio.
14: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio, gamay D3. Kapalit sa mga butika.
1: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19.
2: Wala na takdan.
1: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
2: Napadyo'y research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
1: Unya.
2: Patay ang virus, Sir JP.
1: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3
2: sa D3 Bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 Bio. Pariha, dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naasa D3 Bio.
1: Correct.
2: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir JP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
1: Asa?
2: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa joy wala sa D3. Ang MCT.
1: Okay.
2: Ang medium chain
1: triglyceride.
2: Diretso na siya nga mahimong
1: energy.
2: Buhatong energy Sir JP. Sa akong naobserbahan mas nindot nga muinom og D3 Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
1: Empty stomach, dok.
2: Oh, oh. Kabalo ka nga, no, Sir GP?
1: Mm,
2: hatagan ka niya og energy or kusog.
1: Wow.
2: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP.
1: Oh.
2: Naara na sa D3 Bio. O ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 Bio, walay oxidation nga mahitabo.
1: Munay dapat target
2: ang
1: ko na
2: ito. Ang D3 Bio, adunay MCT nga mao'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
1: Muniwang niya ikaw.
2: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
1: Wala.
2: Wala, John.
1: Wa na tayo oras, Dok. O si Jean Paul Generoso?
2: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas ang pingan.
1: Ayaw abusuhon.
15: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ito ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
16: This is K5. News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: Mga DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hinderoso.
3: Ako na usab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa maayong panglawas.
2: Daghang rason nganong gasakit ang tiyan. Gikan sa simpleng indigestion og panuhot o colic, padong sa ulcer og sa mas seryosong ablatian sama sa gastroenteritis, pancreatitis, gallstones ug appendicitis.
3: Sumala pa sa World Health Organization, Sir GP, kapin 600,000 ka mga tao sa tibuok kalibutan ang nagpaopera tungod sa acute appendicitis o ang kalit nga paghubag sa appendix.
2: Ay.
3: Hinaot nga inyo nang nainom ang inyong daily supplementation DTX 500 og MyTC kay dako ni katabang sa pagpugong sa paghubag sa inyong mga appendix. Hisgutan nato unsaon.
2: Ang appendix, parte sa large intestine nga 4 inches ang gitas-on. Hangtod karon wala pa may bali kung unsa jud ang function ini. Naay mga gasulti nga mao kini ang breeding ground sa mga healthy gut bacteria or probiotics, apan dili tanang eksperto ang niuyon ini. Pero usa ka butang nga sigurado jud, kung kini ang ma-infect, ma-inflame o mabangag, operasyon ra jud ang solusyon.
3: Pero before ka pa mag-operasyon, Sir GP, inom na ka og DTX 500 og MyTC. Grabe ang kasakit kung hubag ang appendix, Sir GP. Sakit nga wala pa nimo masinati sa imong tibuok kinabuhi.
2: Ay.
3: Ang acute appendicitis mao ay pinakakumon nga abdominal emergency o kinahanglan jud og surgical intervention. Usa sa mga rason sa appendicitis is oxidative stress. Sa mga experimental o clinical studies sa acute appendicitis, nahibal-an nga ang taas nga free radicals mo resulta sa oxidative stress nga mao hinungdan sa inflammation sa appendix. Mao na nga dirigyod dako ang maitabang kining DTX 500 og MyTC aron malikayan ang resulta sa oxidative stress sa imong appendix, Sir GP.
2: Correct.
0: DTX 500.
4: Kodays Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
5: Duha ka kapsul buntag ko sa gabi.
4: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo yun kayo yung DTX 500.
0: DTX 500. Pabali sa mga butika.
2: Unya maabot ang opportunistic nga bakterya nga kapasamot pa jud sa inflammation sa secondary infection. Dako nga butang ang anti-inflammatory property sa DTX 500, Dr. Mil. Kasagaran nga hinungdan sa appendicitis mao ang nagbarah nga pupo.
3: Correct.
2: Sa gamay nga agian ini causing increased pressure, pagdaghan sa bakterya ug pag-inflame ni ini.
3: Mao nay rason nga nung giparista ang MyTC sa DTX 500.
2: Maudyo?
3: Ilabi na kung naa kay history sa paghubag sa appendix. Sa pag-inom nimo sa DTX 500 ug MyTC, masolusyonan jud ang duha ka mga causative factors sa pagdevelop sa acute appendicitis. Una, oxidative stress nga magakos sa inflammation. Ang DTX 500 na ay sobra kayong antioxidants aron maproteksyonan ang mga selula sa lining sa sulod sa appendix. Unya, ang MyTC, Sir GP, maoy magpalig-on sa imong immune system aron suklan ang secondary bacterial infection.
2: Gamay ra nga butang ikumpara mo sa imong igasto kung operahan ka. Appendectomy, mobalor na ba jog 60,000 plus?
3: Sobra pa na, Sir GP.
2: Kana, kung maglaparoscopic appendectomy procedure, mas mahal.
3: Mas mahal, siguro. Oh. Gamay ra ang 200,000.
2: Ay.
3: Nya, kung mag-DTX 500 o MyTC ka, pila raman taon ka piso imong magasto.
2: Gusto.
3: Dili lamang ang appendix makabenepisyo nini. Dala sa imong mga ugat.
2: Adala.
3: Ang MyTC, mo'y gapaligon sa imong mga ugat aron punggan nga magastro ka. Dili ka mag-aneurysm ug tanan nga cardiovascular diseases malikayan. Muligon ang imong immune system ug mahimong epesyente pa jud ang mga tissue repair tungod sa alkaline nga vitamin C ug collagen nga makita mo sa MyTC.
2: Correct jud, Doc. Sa matag-adlaw pag-inom sa DTX 500 o MyTC, malikayan po nimo ang high blood pressure, diabetes, fatty liver, heart o kidney diseases.
3: Munindot pa imong tulog. Dili ka dali matigulang. Dili ka mabuta. Dili pa gyud mo tukar ang imong acid. Magkabata ang imong mga internal organs. Nya, sobra na kaayo ang mga benepisyo nga mahatag sa power duo ang DTX 500 o ang MyTC.
2: Ha, sobra na po tag-uras. Wa na jud taigong panahon, Dr. Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hinderoso.
3: Kini na usab si Dr. Ramil Oy saying, mayong lawas ang pingan.
2: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
6: Ako si Janice. Dukay kayo mo man akong menstruation din gaspats pa. kat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. Detox 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa Detox 500.
7: Detox 500.
8: Pumali sa mga butika.
7: Detox 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: Sa DTX

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang magabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Beauty Cell.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So na.
5: Pwede, magid ako sa akong body odor.
6: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo selula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
10: Extend food supplement for men.
11: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
10: Extend food supplement for men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
3: P3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: P3 Bio. Ang P3 gamay Visio. Ang Visio gamay P3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: P3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirbe ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpamilod sa mga tiin,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.
1: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawong a pimple free.
4: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
3: Extend Food Superman!
4: Ako sa Renato, nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka sa home credit pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
6: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Bio. Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyo sang amarkuso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabahal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend the food superman for men.
8: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sang nag-edad 40 anyos bala. Nagaharaharagid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Namigid ang extend.
0: Extend food superman for men.
9: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa pre-membership education seminar o dalha ning mga mosunod. Duha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3Bio Health News. D3Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
2: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nganong D3Bio man jud ko over plain D3? Mao ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos na kong kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko, Sir GP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3Bio. Og ako ning i-oil pulling.
2: Wow.
3: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Mao na yung gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mao na yung pagbutang na ako og D3Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon niya sa akong baba, Sir GP.
2: Niya, kay dili man na pwede sa plain D3.
3: Dili na pwede sa plain D3. Mao na yung rason nga nung D3Bio. Jud. Tungod sa BCO nga naani ni mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhaton nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3Bio ka. Pero complain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3Bio.
2: Napod kay na diskubrehan, Doc. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX coffee mix ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining D3Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape do kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag makaroon nga lasa. Muna iyahang lasa. Lami jud siya, Doc. Tistingi pagod ninyo.
3: Ginasgutan nato ang mga experience all about D3Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
0: D3Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Physio.
4: Ang Physio
0: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
0: D3Bio.
2: Katong niadto ko sa usa ka lugar, nya ni kalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dilim imnan og D3Bio? Moto nag D3Bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa 4 ka oras, inom na po kong 2 ka soft gels aning D3Bio, and then after 4 hours, inom na po kong 2, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon ang imong immune system, pero katong ako, adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
3: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag na yon. Number 2, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili maka-replicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3Bio ka.
2: Mujo dai na nga og D3Bio ka, very protected ka gikan sa mga viral infection.
3: Yes,
2: kung
3: Sir GP.
2: Wala na sa plain D3 do.
3: Correct. Kung naka-D3Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Mo ning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3Bio? Mo ning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells o antibodies aron kaya ninipatyon ang mga remnants sang virus particles.
2: Kining vitamin D3 nga nasa D3Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
3: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung hangga ditribayo ka pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
2: Dako kayong pag-advantage ana doc sa ditribayo over plane D3. Anyway doc, wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
5: Ditribayo. Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang ditribayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
6: Ditribayo. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
6: Ditribayo. Ditribayo. Health News. Ditribayo.
8: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya Ditribayo. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
6: Ditribayo. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
6: Ditribayo. Ditribayo.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag Mighty C na,
4: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bugs 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend the food supplement for men.
10: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men.
11: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa yun. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha? Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
12: Hininga uy.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Minita Gantalaw na ay Edmiston. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal. Kuang atay, epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadito. Skapa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.

0: sa mga butika.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmong trakaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
4: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
6: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
5: Ga! I-shoot na ga!
7: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
8: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
9: Hi! I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa kampiyon nga istasyon. Alas 11:14.
3: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at stable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: PBS. Maingon to mga ka-K5. Welcome, kag kumusta? Adlaw karon nga Miyerkules, July 29, 2026. Pero sa ngala naman sa tibuok puwersa nga naglangkob sa 95.7 K5 News FM San Carlos. O niya nakaangot man ang 87.9 K5 News FM Gihulgan. O kinigyapon mga ka-K5 yung alagad sa kanginan, kinisi ka-K5 Steve Flores.
1: 11 Mbps.

0: 2 days after Sona, mga ban, wapaka, ano? Wapaka move on? Bisag ako? Murag, ano pa eh? Sa giingon pa mga KK5, murag, di pa ma-absorb. Bisan gani kining pipila ka mga grupo, mga KK5 sa mga negosyante. May mga ano man, may mga punto, may mga kuan pod eh, may mga kakulang, no? Pero kabalo ko unsay kulang. Ang flood control, di ba, mao gyud na ginatangan eh. Sa diyang pag majunon nyo, mean to say, first niyang gituki mga KK5, muna nga pagsulod din niya, ang uban na kulangan na yun. No, pag humaniya niya, ni-change topic siya dayon, dagang ningingon mga KK5 mga moro to. But nevertheless, the rest of the topics mga KK5, may mga promising topics, may mga achievements man mga KK5 nga usahay, marag makaingon punta nga muragwa mong punta kabatsag. Pero since part sa Pilipinas, makapalakpak na lang puntag usap. Pero usa sa nakahatag na ako og atensyon kay marag gapungasi ron sila the lower house and the upper chamber, kay lagi utos ng pangulo kining pagkakas sa system loss mga KK5 nang usa ka kompanya ra ba sa unsa tawag na Electricidades Manila ning react ra ba dayon. Pero para nako diri nga part marag makaingon to nga dapat suportaan nato tong presidente. Diri nga part kay di ganahan ang uban nga mga kompanya sa kuryente mga KK5 nga ipasaan sa ilaha, which is very wrong sa dawat mo. Diba? Ato nang isgutan karon dugay-dugay mga KK5. Plus lain pagyud nga isgutan kining racket. Samtang nagahigda ko mga KK5 nga kanang katulogon ko marakog malimpungawan. Nga daw may gakuan nga racket ba? Gusto ko ipaklaro ano nga klase nga racket. Racket ba nga katong test sana test flight? Eh may mga racket sa mga university. No, di ba? Kanang ilang gipang sana marag gahimo sila og kanang mga inventions, mga ilaha mismo nga makapalupad sila racket mga KK5. Pwede. Pero kon promising racket mga KK5 nga naa siya'y dala. Murag ano nga 2027 ang pangutan na dira pila kay gastuhon sa Pilipinas, no? Pila gastuhon sa Pilipinas mga KK5, pila po'y gutmon unya. Grabe siguro ta makapasigarbo nga oy Pilipinas nakapalupad tag racket mga KK5. Unya ang uban nga mga yano nga mga negosyante nga namuhi taon kung na nanginabuhi mga KK5 og kining ginagmay nag-antos tungod kay wata kabalo kining gira sa Iran og Estados Unidos basig maabdan pa ni sunod tuig mapanaabot ilang kuta. Kaya usahay, kinahanglan bayag sa muksamok po ginagmay para mus, muusbaw po ning kwan. Ha? Dungagan pa sa tuang kahimtang sa kanibitaong patigayon sa Pilipinas. Dungagan pa mga kaki-five sa ato ang currency exchange. Nga pertinag yung layo ang mga kaki-five. Swerte lang kung may dollar ka. No, pero kung wakay dollar mga kaki-five, ikay tig-ilis, so dako-dako gyud kayo ang value sa dollar kontra peso. O ka na, dira dapat mo na itagaag pagtagad. Kaya kung siguro ako ha, sa kuwaran ni nga pangagpas, kung siguro mo balik sa 250 ang per dollar mga kaki-five, munubo man po ning kuan mga presyo. No, tungod na sa trading mga kaki-five. Saon taman. Isa'y sinta naman gos, isa'y sinta na no. Sige, alas 11.22 na mga kaka-K5. Ito nang sumpahin karong dagadugay. Ari sa taas sa ito ang mga headlines. Headlines. Sa mga uluhan, sa mga balita. Greyhound operation o random drug testing gibay gayon sa BGMP San Carlos. Uyuan o pagumangkon nagdinunggabay sa Moises Padilla. Pariyong landing sa Tambalanan. Samtang duha ka adlaw nga CRS on wheels sa PSA o registration sa National ID gipay gay naman sa Canlaon. Pagtangtang sa system loss charges sa kuryente, miani og suporta sa Senado og House of Representatives. Samtang upat ka mga bagyo posibleng magsulod sa Pilipinas next month.
1: 11 Mbps.

Alas 11.24 na itong tulumanon gipalan sa mentingwa sa itong epektibo nga DTX 500 ang superior antioxidant. Ay kalimot, ha? Ang atuag nga DTX 500 may dahon sa paliya, may desugared sugarcane extract para kontra sa diabetes. The same time, ay sa kalimot mga kaka-5, ang ato nga klinika D3 Bio, ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. Ang ato nga Mighty C, the alkaline-based vitamin C. As well as ang ato man nga DTX coffee mix. Nakakape na ka, naka-detox ka pa. DTX Premium Coffee, ang kape para sa may mga diabetes. Ang Prebio Coffee, ang kape nga may probiotics plus malunggay. And the same time, ay sa kalimot, ang atong Extend Food Supplement, the adult food supplement sa magtiayon, pwede is lucky, pwede is buying. And the same time, ang atopod nga DTX Liniment Oil, ang Sana Oil ng Bayan, DTX Beauty Soap, o ang ato ang Clinica Diofresh. Mapalit na sa mga tanan nga branches sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa inyong lugar, available diri sa San Carlos, Vigo Stilo Araneta, Barangay 3. At the same time, napud na mga kaka-5 sa Canlaon, no? Clinica de Alternativo Canlaon Branch, National Highway, Barangay Panubigan, tapad na sa K5 News FM Canlaon. Dira ninyo na mapalit mga kaka-5. Then the same time sa mga butika, available man diri sa may Butika Santo Niño, City Pharma, James Pharmacy, Easy Lumanog, o guban pa ang mga butika diri sa San Carlos. Sige, dita maglangay mga kaka-5, alas 11.26 na. I-check na nato ang mga reports sa Makaubanan. Una, antas kaka-5, Jong Bersales. Kining balita mga kaka-5 nga gikasa kining random drug testing og subay sa Greyhound operation, no, sa Bureau of Jail Management and Penology diri naman sa siyudad sa San Carlos. So, okay, sige.

0: Morning, watching from Clarinding, Salamanca, Toboso. Thank you, Anastasio Poras Diguma. Sa mga taga Toboso, Negros Occidental, may udo kanin tanan, ha? Abinas Mercado Publico. Sige, check ta ang kampiyon nga balita. Kompletong detalye mga ka-K5 kinigikasag nga Greyhound Operation o random drug testing sa BGMP San Carlos. Nasa linya ka-K5, Jong Versales.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jong?
2: Okay, Ma'am Steve. Nagbalampuso na ang kipaigayon na Greyhound Operation at the same time random drug testing patulod sa Bureau of Jail Management and Penology Dinistro San Carlos kapong Adlawa, Hulyo 28. Sa mga kalihukan, dagat sa 30 ka mga PDL ang kailangan sa drug test ng ilang kuban sa 28 ka mga lalaki o mga kababae. Luwas ng difficulty na kailangan sa susamang lakang ang detective sa personnel ng ilang kuban sa 23 ka lalaki o 4 ka babae. Sa maong kalihukan kita, Steve, walay na-recover ng mga kontrabando sa sud sa prisuhan. At the same time, ang tanan po ng ipatuhan o sample sa drug test, pulos tanan ng negatibo. Inisya ang inisiyatiba pabutsag sa Bureau of Jail and Management or Bureau of Jail Management and Penology nga kada buwan na ng ginapahigayon isip pagpatuman ba kini niyang pagpatuman kita sa haptay o luwas nga prosuhan din sa bayan San Carlos kita.
0: So kining random dili ni tanan kining random drug test.
2: Yes,
0: So wala pa ikuan wala pa manay result no?
2: Na negative tanan, wala nag positive.
0: Oh. Why nag positive sa kuan? Paracetamol?
2: Wala.
0: No, okay, na overdose sa kwan sa ubo. Pero pila na ni kay Gayo, no? Mo ni nakalindot sa BGMP San Carlos. Pila na gyud kay Gayo nga nagkuan ni sila wa gyoy makita magpositive, no? Muni
2: yes, ang nagkuan ni ang nagkandakan ni ang PDEA in collaboration with BFT o nga to ay San Carlos City anti drug abuse sa council or SCADAC kita Steve.
0: So at least naagid sila.
2: So wala man negatibo man ang resulta sa gipang usag ilusad nga kini ang aktibidad.
0: So at least importante.
2: So, paano na itong
0: Jong, i-greetin na ito. Kwan, wa nagpakaon si Serkan, ha?
2: Na, si Kwan ko noon, na ay bisita.
0: Oh, abin ako nagpa-birthday siya sunod sa BGMP. Happy birthday. Sa PNP. Oh.
2: Natin na po kayo ganihang litsun.
0: Oh, good. Ay, dili mi mga to ni SM Brian kay ga pareho na mi may mga unay nga kwan BP.
2: Para to gitunaan na to ganyan dako kay Glitson ganina.
0: Sus.
2: Wa may imbitasyon daw di la tawad to. But anyway, happy birthday ka nga Police Lieutenant Colonel Nazar Kanha Kibang Steve. So, ang pinakakugihan, pinaka-approachable niya Chief of Police din sa San Carlos City PNP. Istrikto pero nasa kwan. Istrikto pero pinasikan sa prinsipyo, ano ba?
0: Kana, oh. Marag nakita ko yung maragdira ka nagsunod sa iya. No. Istrikto, hilomon. Oh, dira na ko to. daw sa waay lang. Daw hindi mabalaan.
2: Mutan matulog.
0: Sir, ka na. Happy birthday, sir. Oo.
2: Gani. Sige.
0: Sige, John.
2: So, muna kayo, Steve, itong matod nga report karong ito para sa 11 NDPS program, dalit ka ito sa D3 Baritex 500 og Mighty. Ako si K-Fab John Brazales para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K-Fab News FM.
1: 11 Mbps.
0: Salamat ka K5 John Bersalas.

0: Alas 11.33 na mga kakayfay. Ang atong oras gidalit sa maintingwa naman sa tuwag nga Clinica Spore Biotics. May 80 billion good bacteria. Moni makapa hatag og mayong kondisyon sa tuwang intestine. Mapirmi ka maimpatso. Tingala ka kusog ka magkaon pero luya ni Wang. Basi may problema imong intestine. Basi may mga nagapuyo. So dapat mag-Clinica Spore Biotics na. Alas 11.34 na mga kakayfive. Alright, happy birthday ni Police Lieutenant Colonel Nazir Kanha. Ang atong hepe sa kapulisan diri sa siyudad sa San Carlos, sir. Happy birthday. And also, sa common nga suod nga amigo. Sa akong suod nga igala mga kakayfive. Happy birthday to Ray Dulce. Bye, happy birthday, bye.
1: BPS.
0: Sige, alas 11.34 na mga kakayfive. I-check sa nato si kakayfive Elmer Sagang. Kini nga balita mga kakayfive. Kalabot ni sa naitabo nga pagdinunggabay dira sa may Moises Padilla dinidapit. Landing sa Tambalanan. Basta pagumangkog uyuan, basi guro nga basi agwa di pataranta gyapon ah. May nga udto diay sa may merkado publiko sa tarantaran nga nagapamati karong udtoha sa ato nga mga asoking at tigpaminaw dira naman sa may fish and meat section. Sa nagandagad nagapamati karong duha, nagalanog-lanog ang radyota, no? At the same time naman sa may fruit section. Sige, alas 11.35, nasa linya si KK5 Elmer Sagang.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer?
2: Kakayfive Steve, no, pareho ga samda no ang gidigaman nag-uyuan nung man sila nag-dinunggabay ni Kakayfive Steve diya sa Baynia City o Ubay sa barangay Ginpanaan na Moises Padilla Negros of Sabintala maga alas 11.57 sa gabi diya to ganunit nakaagod sa mga Sabado kini si alias Jerry 40 anyos o giyang uyuan ga si alias Berto 46 anyos. According pa sa investigasyon no, sa kapulisan na tuwa o sa pinaguha, na upong kinig suspect na kipa yung stigil, kini si alias Berto, kung naglalis kinidaan pa no, sa iyang 17 anyos na anak na babae ka kipa yung stigil. Ang biktima na kini si alias Jerry, ang misulay unta no, pag pugong na inianing alias Berto tungod kay lagi, nikuha naman o kutsilyo. O niya, pagduol niya ka kipa yung stigil, siya naman hinoon ang ginuba no sa bukton na ingon man sa aping o sa ulo. Kinig nasampit daw sa binig biktima kinig pagumangko na. So, sa diyan no, pero nakuha naman ini according pa no, nakuha man sa biktima o nailog sa biktima ang kining kutsilyo ika ni Berto Lagifestivo na nalubaan man hinoon ang kining suspect gamit na po sa iyarang yapon na kutsinyo na igukini sa maya bukton o sa inok na bahay. That's why pareho ni silang ginala ang suspect o biktima sa Ignacio Arroyo District Hospital.
0: Pero naka, saan man sila? Nakainom?
2: Wala, biyag yun. Kaya according pa noon, ang sinugdanan na magiging ini is kwan lang kaming uyuan o katong anak aniniya na naglalis na ba? O naglalis raw niya kini si Jerry, maulang unta kay Kipay Steve, kaya nikuha na malaksyon na magpukutsilyo kini nga kini si Berto. So nahitabo inoon sila na hinoy nagatubangay.
0: So marag na kwa na nabutang nga marag imbis nga ni ulang ra siya, siya na noon nga giatubang.
2: Oh, iyon na ang natabo ni Vice Steve.
0: Pero magkuan ra ha, ma partidos ra. Ano yung nakalisod? Pero anyway, kumusta ilang kwan? Kahimtang?
2: According mga kikita sa inyong katuaga, pinaka-latest nga pag-follow-up sa BN, kwan man noon, kining, since gagdala kini sa Balita Balana, na stable naman, kaya di ba gito yun nga lala, gito ang ilang mga nayagluma ng kikita sa kay kining suspect, kining si Berto, bukto nung ilok man ni naigo niya, kining si Jerry, naigo or naigo ni siya dapit sa iyang aping kasi 15 o sa iyang mga yapon nga bukto no o bukto nga yapon nga 15
0: nubo na siguro ko sa chilyo ay
2: ba si tingali
0: nubo habol sila lang partidos
2: gali
0: kainit sa ulo ba sige mer.
2: Sige, kaya sa inyo, sa bala itong matunol nga balita, karong nga mga oras.
0: Kumusta ang panahon nun, Ramer?
2: So far, kaya sa inyo, magatulog ang panahon din rin. Nakamang tayo ginawal sa kwan, init naman ang panahon, pero yung nakaporsan din rin is yun na yung mga pagpanagong.
0: Ay kumpiyansa kay, basi mapostong picture. Nanay maingon nga, ayaw. Naglantara ba, oh?
2: Adi, ay.
0: Oh. Maluoy ka. Sige, Mer.
2: Sige, kay Mer. Sige, so, mauna ito ang matunog na update na karoon ka mga oras sa katagrat sa DTX sa 500, my PC o GD3 Bio. Para sa programang 11 Mbps sa kini sa K5, Elmer Saga nga. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News sa Fan.
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka K5 Elmer Sagang sa imong report. Alas 11:40 na mga ka K5. Kining hepatitis B pamati ah. Isa ka seryosong liver infection. Serious. Nga ang hinungdan kining hepatitis B virus or HBV. Sa kalabanan ng mga tao, ang hepatitis B, short term siya sa ginatawag po nga acute hepatitis B. Nag-last less than 6 months. Pero ang uban ng mga infection, mga ka-K5, nag-last more than 6 months, ginatawag naman ka na nga chronic hepatitis B. Ang chronic hepatitis B, nagapataas sa risgo sa ginatawag nga liver failure, liver cancer, o serious scarring of the liver nga ginatawag nga liver cirrhosis. Pamati yun, ha? Kay importante ni mga ka-K5. Kalabanan sa mga individual, labi na sa mga adults, nga doon ay hepatitis B, nakarecover. Bisan pa man nga ilang sintomas, medyo lala. Ha? Mga bata, mga bagong masuso, nga maka-develop sa gitawag nga chronic o long-lasting hepatitis B virus infection. So, ano man ang sintomas? Ang sintomas nagasugod 1 to 4 months human nga ikaw ma-infect sa HBV. Ha? Morning sintomas, sakit ang imong tiyan. Labi na diri si mong kuto-kuto. Ito mangimuha nga ihi. Nagapanghilanat, joint pain, mawadaganas pagkaon, upset stomach, vomiting. weakness or extreme tiredness, mean to say, nagakaluya ka. Jaundice, nagiiloy mong panit, imong mata, no? Nagadepende man sa skin color. Oo. Pero kung kuan ka, mas dali nimo makita kay nagiyelo. Kano sa ka magpadto sa espesyalista? Mas maayo within 24 hours sa during detection mga ka-K5. Pero di ao, nganong pabutod mo pa nga mataptan ka? Nganong pabutod mo pa mga ka-K5 kung pwede mo man lang malikayan? Now, let's not focus only with hepatitis B as well as other liver problems. Usually, mun yung pinakakuan, Munji, mun yung pinaka usual nga may tabo. Kaya daghan ang hinginom eh. No? Daghan ang tingtagay eh. So laban-laban mga ka-K5 liver cirrhosis, muna kalabanan ng mga problema. And kung di mamabot sa liver cirrhosis, magka-fatty liver ka. Pero may prevention, not only for hepatitis, not for only for cirrhosis, but the entire body. No? Mabita na may isa ko ka-friend nga doktor, ingon siya, kamo hingaon mo bawal. Pero, nami man ang magkaon kag bawal, nga may protection ka sa lawas. Kaysa naman nga kaon kag bawal, wa kay protection sa lawas, so expect mo na, later on, you will suffer the consequences. Ang problema ra ba, kay di nimo mapugnan. Sa ingon pa na, marag ang lawas ta, may kuan ko no, may kagulingon nga utok. Di kapugnan ko kano sa magsakit, di kapugnan ko kano sa maglala. Kung paano siya mga ka-K5, since we're dealing with virus. When dealing with virus, alams na. The cold press extra virgin coconut oil nga naa sa Clinica D3 Bio, moni siya'y pinaka-effective, pinaka-maayo mga ka-K5 nga pangontra sa virus ug bakterya. Why? Kung magsalig ka sa imong immune system, laban-laban gid mga ka-K5, hilantanon ka. Why? Because, number one, sa mga ginakaon mo, panahon na to, ang exposure sa mga pathogens o guban pa sa tunga palibot, perbi kang ka-cellphone, automatically, sa kwan pa ma-overuse ang imong immune system. Pag-abot na sa virus or bacteria nga magsulod sa imong lawas, luya ng immune system. That's why himuon niya, amingon siya sa utok nga tabang. Oh, ang imong utok man, kay active imong utok, mutabang siya. Paano? Inito niya imong lawas, muna nga maghilanat ka para patyon ang virus or bacteria. Di madala. Mingon pod doon ang imong kwan partes lawas nga di man ni madala. Pakusgi. O, abot kag 39, 40 imong hilanat mga ka-K5 ang uban, magkumbulsyon pa. Pero kung naka D3 Bio ka, ang D3 Bio manggod mga ka-K5, i-process ang mga lawas ang extra virgin coconut oil. Pag-process, ang iyahang product or products will be monolaurin. Ang monolaurin, moni siya'y, dili ni siya ingon nga, nutrients lang on sa, siya mismo mga ka-K5, sa kwan pa, moni reinforcement sa imuha nga immune system. So, imong immune system, lantaw na lang. Imong immune system, ingon nga, luya man ko, ikaw na lang bahala, dira. Ginapatay sa monolaurin, no? Kining medium chain fatty acids, ginapatay niya directamente ang virus or bacteria. That's why kung hinantaron ka kadali lang, kung may maabot man nga magpislango ka, kadali lang, di ka magluya. Monay sekreto sa Klinika D3 Bio. So don't forget ha, D3 Bio mga ka-K5, labi na kung kusugay ka nga magtagay before, nya way tampo-tampo. Kusog kayo mo mutungga niya. Chip in ko no, pero wala siya gatag. Oh. Chip in gani, 100 tantanan. Oh. Bitaw. Una, kung ikaw kusog ka kayo mo tagay sa una, it's time na sa healing period ha? Klinika D3 Bio mga ka-K5. May ngunto kang kagawa Jing Sorenio Cancelo sa may Banwasang Isabela. Thank you Ma'am Jennifer at umabtikon nga manager da sa Mitsukushia. Thank you, no problema. May pagpaminaw da sa inyong atanan. Sige, alas 11:49. Medyo alang-alang ta mga ka-K5, pero i-check ta si ka-K5 sa presaryo. Kaya nag-kuan pa si ka-K5 Jess. Unaon ta si ka-K5 sa free. Wadi dagag kuan kagahapon, nasang angkan laon, dagag linya. Oo. Sige, alas 11:50 mga ka-K5. D3 Bio, available na sa mga butika. Nasa mga butika, dito sa San Carlos, kumplito na sila. Alright, nasa rin niya ka-K5, Chef Rizario.
3: K5 News FM Live Report.
0: Chef! Chef!
2: K5 Steve! Isa. K5 Steve! Pahigayon, karon ang CRS on Wheels o Chill Registry Services sa Philippine Statistics Authority o PSA diri sa Surveillance Outlet Building sa Canlaon City Hall nga nagsugod kagahapon o hangtod na lamang karong adlawa. Ang CRS on Wheels sa PSA nag-offer sila og mga sa mga walay papeles nga residente sa Canlaon City o mga kasikbit ning syudad sama sa birth certificate, marriage certificate, death certificate, Senomar o Certificate of No Marriage Record o Senodet o Certificate of No Death Record. Apan gipaybalo kag ipem Steve na daan sa LCRO o Local Civil Registry Office ning syudad og PSA og PhilSys nga nahurot na og nakareserba na ang nasangpit niini nga mga slot og hiatagan na lang ang mga aplikante kadtong personal nga mitambong og wala maakomodar tungod sa mi-cut-off ng oras kagahapon. Mm. Og dugang pa, wala na'y ikadugang nga magparestro alang sa registrasyon og mang adlawa. Nangayo usab og dako nga pasaylo og pagsabot ang maong nga ahensya ngadto sa publiko sa wala makakuha og slots alang sa nasangpit nga registrasyon. Mukha na itong nakuha nga balita ang tudyan nato sa DTX 500, DTX Bio, Mighty Ship DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Alang sa programang 11 Mbps, kinisi ka K5 Sepray Serio para sa kampiyon ng mga balita serbisyo. Publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Alas 11:52, salamat ka K5 Sepray.

0: sa Picas Bay naman mga kakay-five, gi-connect ni Vice President Sara Duterte mga insidente sa mga kagubot sa mga tulungaan sa hina nga pagpamuno sa nasod. Sumala pa nga nagatumbok kini sa mga tao nga nagalihok nga nag-idya-idya. Sumala pa nakita sa mga pag-omismo sa batapamatasan sa mga empleyado sa gobyerno gumikan nga walay moral ascendancy ang mga opisyal sa pinakataas nga level sa pagagamanan. Hindi man siguro sa ako po da BP lain po da ko ang pangunahuna. This today we cannot say lang because ang kining mga nagalingkod na muna sila. This is a result sa mga failures of previous administrations. That's the reality, ah. Dili lang sa imong papa, dili lang kang former president Rodrigo Duterte, but as well as that the sa una pang panahon ng mga presidente, mga KK5. Tanawa ron ang sitwasyon. Have you ever realize or observe nga may ginatawag tang discrimination? Kabantay mo? Discrimination, bigado, middle class, og ang high class, og walay class. May mga kuha na letaon ta. Tungod na sa una pang panahon. And may mga daghan na in every presidents, may mga ano eh, may mga accomplishments, may mga success, but may mga failures po. Even ang papa mo, ang konto, di na kayang drugay. Amo na sa mga KK5. Nila na ako pa sa karon, no? Galing lang, wala nila na tagag pagtagad. Pero this is a result of previous failures, ah. Sige, alas, ato na sumpahin kang dugadugay, alas 11.55, standby, musunod ng K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Good day mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
3: Usahay kung atong pituitary gland minus na kay daghang imong oxidative stress, lagmit mo malfunction ang imuhang thyroid gland. Unya ang thyroid gland mao'y responsable sa imong metabolism. Kung nalabian ni kataas, naakay hypothyroidism.
4: In short, Sir GP, ang thyroid gland mao'y gut control kung hotdon ba niyag sunog ang imong gikaon or pilion ra niyang iyang sunugon or base hindi na lamang yun siya mo trabaho. Di na siya mang sunog.
3: Oh, so sa ato pa, apektuhan ini ang imuhang matag adlaw nga bulaton. Usahay nalabian kag kaluya. Wala di ay kahibalo nga kaon po di ay kag daghan, nanambok na di ay ka. Unya, dali kang tugnawon. Pasabot nga ang imong core temperature luya or mubo. Sakto. Ang imong core temperature. Mausad ang imong metabolism. Kung mubo ang imong metabolism, tanan apiktado.
4: Correct.
3: Kung ang imong digestive system ang mapiktuhan na, wala na. Tanan na dayon na ang posibleng mapiktuhan pod. Remember nga ang imong gut konektado sa imong utok. Kung minus ang absorption sa mga minerals o ang pagbuhat sa mga hormones, kay tungod minus na pod ang imong metabolism, maapektuhan jud ang ubang parte sa imong lawas, ang imong thyroid. Importante kayong organ.
4: Mao nay kinahanglan lang bantayan, Sir GP. Nga kung gamay ra kag kaon, manambok dayon sila unya tugnawon dayon.
3: Mao jud. Nya moingon pod nga gadayet baya ko dok.
4: Unya constipated po sila.
3: Oh, mangutana po jud. Nganong wala man ko maniwang oy.
4: Kay hinay di ay ang ilang metabolismo.
3: Mauna.
4: Pasabot nga hinay magsunog sa mga sobra nga dili na unta pwede, Sir GP.
3: Correct. Kung hinay magsunog dok, pasabot mga daghang sobra.
4: Pero kung nakainom ka og D3 Bio, D3 Bio ra jud ang katapat ana. Diba usay Sir GP kapoy man mag-exercise?
3: Of course.
4: So kung may hypo ka, kinanglan jud kang mag-exercise. Usa na siya nga i-recommendar aron dali mo init ay imong lawas. Ikaduha, inom ka dili kaayo init nga tubig or kinibang lukewarm water, Sir GP, nya parisa nimo og ditribayo dako kay mga tabang sana ay mga problema sa hypothyroidism.
3: Aron mo taas ang core temperature.
4: Yes, pero ang dili jud ninyo dapat kalimtan o kinahanglan dili ninyo kalimtan kung may hypothyroidism ka mo, kinahanglan inom gyud og ditribayo.
3: Yes, ditribayo jud.
4: Unta gibuhat na lang si Ginoo ang atong lawas nga automatic, Sir GP. Kana bang nakay pindutan?
3: Murag mga na switches ano?
5: D3Bio. Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3Bio.
4: Karon kay daghan kang nakaon, imong pindoton ang high.
3: Oho.
4: Nya ang thyroid hormones aron dili ra ka malindanisan, dili ka manambok. Karon kay minus-minus gamay ra man, imong unsa na gamay ra akong kaunon, murag sakyanan ba?
3: Pindoton pud nimo.
4: Oh, pindoton pud nimo. Pero delikado ba yan akong ma-hyper ang imong thyroid ha kung maniwang ka?
3: Oh, mao na nga ang rason nganong ang mga hypothyroidism duol jud sa diabetes.
4: Kita ba nimo ang benepisyo kung gainom ka ditribayo, Sir GP? Makorek na ang diabetes unya makorek pa jud ang imong hypothyroidism.
3: Grabe, sa dagan ra ba kay nang naay hypothyroidism, Doc? Diyan nimo na makita ang epekto sa ditribayo tungod sa iyang extra virgin coconut oil content.
4: Gawa sa gainom kag ditribayo, Sir GP, makatabang pud ka ha ang ahos?
3: Yes, makatabang jud.
4: Saon man? Sa una, ingon ni Lula nga ibutang daw sa imong lubot aron mo init. Lisod ba ya, Sir GP, kung may problema ka sa hypothyroidism, matingala ka nga gusto unta di mo magniwang, dili jud ka mo niwang. Muna'y problema sa mga tao nga tambok, mga obese.
3: So sa mga tao di nga dugay ng gadjeta, unya dugay na pod ga-exercise, unya walay epekto. Basin aduna kay hypothyroidism. Mga sirs, mga moms, you better take ditribayo.
4: So mag-ditribayo na. Kung naanak kini ng mga sintomas, ditribayo makatabang jud nimo. Muna'y gamit sa ditribayo over hypothyroidism.
3: Dapat na jud mag-upgrade sa ditribayo over plain D3. Wala tayong oras, Dr. Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sam si Dr. Ramil Oy. Maing lawas ipadayon.
3: Dili abusuhon.
1: D3Bio.
6: Ako si Nimita Gandalaw na ay Edmistong. Dako ka ayong tabang ang D3Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News.
7: Sariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang Broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
1: MyDC Network News.
8: At sa ulo naman nagbabagang balita, flood control projects itinuturo ni Mayor Raisa Treñas na dahilan sa muling pagbaha sa lungsod ng Iloilo dala ng habagat. Attorney Jeremy Lotok itinalaga bilang bagong regional director ng NBI Region 8. Estudyante kabilang sa LGBTQ natagpo ang patay sa damuhan matapos hampasin sa ulo. Delivery rider sa Rojas City patay sa pamamarila. Dalawang kaso ng di umano'y pagpapatiwakala na itala sa Bacolod, mga biktima na iligtas ng mga otoridad. 50 years old na lalaki sa Aklan patay matapos saksakin habang natutulog. Lalaking bawi mula sa trabaho nasawi sa

0: ng detalye ng mga balita. Flood control projects itinuturo ni Mayor Raisa Treñasa na dahilan sa muling pagbaha sa lungsod ng Iloilo dala ng habagatan. Tabo ang detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
1: Itinuturo ni Iloilo City Mayor Raisa Treñasa sa mga flood control projects bilang dahilan ng malawakang pagbaha kasunod ng enhanced southwest monsoon na pinalakas ng Bagyong Quiapo. Ayon pa kay Mayor Treñasa na ang baha ang umabot sa hanggang 0.7 meters ang taas na hindi sana nangyari kung walang flood control projects sa Haro at Lapas District. Ang mga proyekto na tinutukoy ng alkalde ay ang nasa Buntatala Creek, Dungon Creek, Kalabihan, Desamparados Creek na di o muna'y humaharang sa natural flow ng tubig na pag-alamang base sa report ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot sa 40 na mga barangay ang binaha at ang madalas na binabaha ay ang distrito ng Lapas at Haro. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Samantala, Attorney Jeremy Lotok itinalaga bilang bagong Regional Director ng NBI Region 8 ang Kampyon na Balitang yan. Hatid sa atin ni ka K5 Carol Medino.
3: Opisyal nang nanungkulan bilang bagong regional director ng National Bureau of Investigation o NBI Region 8 si Attorney Jeremy Lutok. Bago ang kanyang bagong tungkulin, nagsilbi si Attorney Lutok bilang regional director ng NBI sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Naging pinuno rin siya ng NBI Cybercrime Division bago ito italaga sa Eastern Visayas. Inaasahan na sa ilalim ng kanyang pamumuno ay lalo pang mapapalakas ang operasyon ng NBI sa buong rehiyon, partikular na sa kampanya laban sa cybercrime, korupsyon, organisadong krimen at iba pang paglabag sa batas. Ayon sa impormasyon, ilang linggo bago pa magsimula ang impeachment trial sa Senado, nakatakda na ang kanyang reassignment sa NBI Region 8. Formal itong ipinatupad noong nakaraang linggo. Nakilala si Attorney Lutok dahil sa kanyang mahinahon at profesional na pagtistigo bilang bahagi ng prosecution panel sa impeachment trial na may kaugnayan kay Vice Presidente Sara Duterte. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: At estudyanteng kabilang sa LGBTQ natagpo ang patay sa damuhan matapos hampasin sa ulo. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
4: Natagpo ang wala ng buhay ang isang estudyante na kabilang sa LGBTQ community sa damuhan matapos umanong hampasin sa ulo. Kinilala ang biktima na si Nilbert Dongo Benito, mas kilala bilang Betty, 20 anyos, residente ng Barangay Sumpong, Malaybalay, Bukinon. Ayon sa Malaybalay City Police Station, nakatanggap sila ng tawag mula sa CSU personnel na nakadestino sa Provincial Capitol Building hinggil sa isang bangkay ng lalaki sa Purok Size, Sumpong, Malaybalay. Nadatna ng mga pulis ang katawan ng biktima na nakahiga, tila nahila pababa ang kanyang pang-ilalim na kasuotan. Batay sa salaysay ng kaibigan ng suspect na si alias Roger, kasama ni Betty ang di pinangalan ng responsable bago ang insidente. Nagkaroon umano ng pagtatalo hanggang sa hampasin ng suspect ng matigas na bagay ang ulo ng biktima ng paulit-ulit. Dinala pa sa Bukidnon Provincial Medical Center si Betty, ngunit idiniklarang dead on arrival. Patuloy ang hot pursuit operation ng PNP laban sa suspect.
5: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
2: Network News. MyTC Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Delivery rider sa Rojas City patay sa pamamarila. Detalye ng balita, hatid ka K5 Roldan Villarreal.
6: Patay ang isang delivery rider matapos binaril ng hindi pa nakikilala mga suspect pasado las 4 ng hapon, Hulyo 28 sa Sitio Ilaya, Barangay Sibaguan, lungsod ng Rojas. Kinilalang biktima na si Chester Alagon, 23 taong gulang at residente ng Barangay Dinginan. Sa initial investigation ng Rojas Component City Police Station, habang

0: na mula sa pag-deliver ng parcel ang biktima, bigla na lang itong binaril ng suspect. Matapos ang insidente, kagad tumakas ang mga ito sakay sa motorsiklo patungo sa direksyon sa kabilang bayan. Sa ngayon, patuloy pa na inaalam ang motibo sa krimen. Naniniwala naman ang ilang residente sa lugar na tangkasan ang hold-upin ang biktima ngunit posibleng nanlaban ito at binaril. Matatandaan na noong nakaraang taon, isa ring delivery rider ang biktima ng pang-hold-up sa naturang barangay. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo sa krimen at pagkakakilanlan ng dalawang suspect. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YC Network News. YC Network News.
2: Samantala, dalawang kaso ng di umano'y pagpapatiwakala na itala sa Bacolod. Mga biktima na iligtas ng mga otoridad. Detalye ng balita, hatid ka K5 Sunshine Lacson.
3: Naitala ang dalawang magkasunod na di umano'y kaso ng pagpapatiwakala sa lungsod ng Bacolod sa loob ng isang linggo. Naganap ang unang insidente sa barangay 28 sa lungsod ng Bacolod kung saan isang lalaki ang nagtangkang tumalon sa tulay Lunes ng hapon Hulyo 27. Namataan ito ng mga motorista at nagkataon din na dumaan ang isang fire truck sa lugar at dito na ipinagbigay alam ng mga concerned citizen ang insidente. Mabilis na nagtungo ang mga bumbero sa tulay at kinausap ang lalaki hanggang sa kumalma ito at nagdesisyong sumama sa mga bumbero. Isinailalim sa medical assessment ang lalaki at tinulungang makabalik sa kanyang pamilya. Makalipas ang isang araw, isang lalaki na naman na nakasakay sa motorsiklo ang namataan ng mga motorista na tumigil sa gitna ng flyover at biglang tumalon. Nasaksihan ito ng mga pumapasadang tricycle driver sa lugar kung kaya't agad na naisugod sa pagamuta ng lalaki. Ayon sa mga rescuers, conscious ang lalaki ngunit may malaking sugat sa ulo. Nanawagan na mga otoridad sa mga pamilya na may kaanak na nawawala dahil posible umanong ang lalaki na nakasakay sa kulay puti na motorsiklo at tumalon sa flyover ang kanilang hinahanap. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: YC Network News. YC Network News.
2: Gayon din, 50 years old na lalaki sa Aklana, patay matapos saksakin habang natutulog. Balitang hatid sa ate, Neka K5, Leonard Veray.
4: Patay ang isang padre de pamilya matapos na tinadtad ng saksak habang natutulog kagabi sa loob ng kanyang bahay sa may barangay Daasur, Bangaklane. Kinilala ang biktima na si alias Richel, 50 anyos, habang ang suspect naman ay si alias Ronelo, 40 anyos, na parehong residente ng nasabing barangay. Sinisan imbestigasyon ng motoridad pasado alas 11 ng gabi. Habang natutulog ang biktima ay bigla na lang pinasok ng suspect ang bahay nito. Gamit ang kutsilyo, walang awang pinagsasaksak ni Ronelo ang biktima sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nagawa pa ng biktima na makaganti dahilan para masugatan ang suspect sa kanyang kamay. Ngunit kalaunan ay binawian rin ito ng buhay. Agad namang sumuko ang suspect sa kapitan ng barangay matapos ang insidente. Dahil sa laki ng sugat na tinamo ng suspect ay dinala rin ito sa Aklan Provincial Hospital para sa umailalim sa operasyon. Sa ngayon ay naka-hospital arrest na si Ronelo habang patuloy naman na inaalam ng Banga PNP ang tunay na motibo ng suspect sa nasabing krimen. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: YC Network News. YC Network News.
2: At lalaking pawi mula sa trabaho na sawi sa banggaan ng motorsiklo sa barangay Bakungan, Puerto Princesa. Kabuhan detalye ng balita, hatid ka K5 Grace Belostrino.
5: Patay ang isang 40 anyos na lalaki matapos masangkot sa banggaan ng dalawang motorsiklo pasado alas 12 ng madaling araw nitong July 28 sa sitio Maranat, barangay Bakungan, Puerto Princesa City. Kinilala ang nasawi na si Helbert Montialco, residente ng Aborlan, Palawan. Batay sa nakalap na impormasyon ng K5 News FM, pauwi na umano siya sa kanilang bayan mula sa isang construction site sa Nagtabon nang maganap ang aksidente. Dahil sa lakas ng banggaan, nagtamo si Montialco ng matinding pinsala sa ulo at nabalian ng paa. Idiniklara siyang dead on the spot ng mga rumisponding otoridad. Ang nakabanggaan ng biktima ay sinasabing nasa impluensya ng alak. Sinugo dito sa isang pribadong ospital matapos magtamo ng bali sa paa at kamay. Samantala, dinala naman Bulacan sa Aborlan ang 11 biktima habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi at iba pang detalye ng insidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Samantalang mag-ama huli sa hiwalay na search warrant operation sa Tuaw, Cagayana, armas at mga bala kumpiskado. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
6: Pagsak sa kulungan ang isang mag-ama matapos salakayin ng mga autoridad ang kanilang mga tahanan at makatuklas ng serye ng mga ilegal na baril at bala sa magkahiwalay na search warrant operations sa barangay Alabiao, Tuaw, Cagayan. Mabilis at walang pasubaling isinagawa ng pinagsanib na puwersa ng Cagayan Police Provincial Office o CPPO at ibabang unit ng Philippine National Police o PNP ang pagsalakay upang sugpuin ang banta ng loose firearms sa lalawigan. Target ng operasyon ang hayag na paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na naglalayong tiyakin ang kaligtasan ng komunidad laban sa mga hindi lisensyadong mga baril. Isang matinding banta sa seguridad ang naagapan sa tahanan ng 63 anyos na amang si alias Benny, kung saan nadiskubre ng mga pulis ang dalawang revolver na kinabibilangan ng caliber 38 at Magnum 357, dalawang 12-gauge shotgun, kabilang ang isang homemade at iba't ibang uri pa ng live ammunitions. Samantala, hindi rin nakaligtas ang kanyang 34 anyos na anak na si alias Ray matapos ma-recover sa sarili nitong bahay ang tatlong bala ng caliber 9mm na baril. Kasalukuyan ang nakapiit sa Tuaw Police Station ang mag-ama habang inihahanda ang mga formal na sakdal laban sa kanila. Kasabay ng matagumpay na huli, ipinapaabot ni Police Regional Office to Oporto Regional Director Police Brigadier General Mariano C. Rodriguez ang mariing babala sa publiko na isuko ng kusa ang anumang hindi lisensyadong armas bago pa humantong sa rehas at mabibigat na asunto.
7: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: At source ng ilegal na droga sa San Jose Antique, hinihikayat ng pulisya na sumuko. Balita hatid sa atin ni K5 Joe Jan Morillo.
8: Hinihikayat ng pulisya ang isang source ng mga ilegal na droga sa bayan ng San Jose de Bellavista Antique na itigil ang kanilang mga ilegal na gawain at sumuko sa mga otoridad. Sa isang panayam kay Police Major Jeremy Ian Magbanwa, Acting Chief of Police ng San Jose Municipal Police Station at Head ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Antique, kasalukuyan nilang vinavalidate ang pagkakakilanlan ng nasabing individual. Ayon kay Police Major Magbanwa na siya ay residente ng Barangay 4 at ang kanyang live-in partner ay naaresto rin sa isang drug buy-bust operation sa Barangay Maybato, San Jose. Idinagdag niya na isa rin siya sa mga koneksyon o pinagkukunan ng ilegal na droga ng ilan sa mga naaresto sa San Jose. Napag-alaman ay nililipat ang nasabing source ng ilegal na droga gamit ang mga paupahang sasakyan, pampublikong sasakyan o mga bus at patuloy din nilang tinitiyak kung may mga dumadaang barko o bangka. Para sa MyTC Network News, kay K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: The Network News. MyTC Network News.
2: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nababahalang United Nations Migration Agency sa pagdami ng mga biktima ng human trafficking na napipilita magtrabaho sa mga illegal na online scam centers sa Asia. Ayon mismo sa International Organization for Migration o IOM, 1,000,000 katao mula sa mahigit 80 bansa ang nalinlang sa pamamagitan ng peking job offers sa social media na nangangang kung mas mataas ang sahod. Kabilang sa mga lugar na may malalaking scam compounds ang Myanmar, Cambodia at Laos, kung saan maraming manggagawa ang napipilitang magsagawa ng online fraud matapos kumpiskahin ang kanilang mga dokumento at pagbantaan. Nananawagan naman ang IOM sa pamahalaan sa Asia na paigtingin pa ang kampanya laban sa human trafficking at online scam syndicates.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Kumaka K5, sumain nyo ang kabuuan ng Martin C. Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybar ng K5 News of Am Cagayan de Oro at K5 News of Am Rojas, antabayanan ang pagbabalik ni ka K5 Jonathan Sabana at ka K5 Alan Catalana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Three Bio.
10: Oh, si Richard.
11: Siging galabad akong ulo.
10: Taas na dahil kong blood pressure.
11: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
10: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
11: Nanormal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
12: Ang visio
1: ng may D3.
12: Kapalit sa mga
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapaka mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: Una,
4: pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi, gid akong nga panit.
5: Salamat magid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatudlan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
0: Mag Mighty C na!
6: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
0: Mighty C! Mag Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
6: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
6: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
13: Asa magagikan, bay?
14: Gigan ng ubukit, bay!
13: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
14: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
13: Oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
14: Mayo dito?
13: Ayos kayo.
14: Sige, diya na ka. Pakarwas ako.
13: Sige, sige.
15: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang 5 ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
16: Uy, besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa sweldo?
17: Ugma puhon ko mo-withdraw, besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
16: Hala, naa day ATM dito?
17: Naunsa man ka nga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag-iabya pud ka.
16: Daghan magtawo dito, good.
17: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, besh. Pwede sa Kalindagan, Loxin, Daro, Bakong, Valencia og Shaton satellite office.
16: Ama o ba, besh? Pwede ka day dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
17: Sana all naay i-parking.
18: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
19: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.

0: Kampyon Radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at istable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

Alright, baik tama ka kay Five Dari Gapon sa itong tulamanon. Alas 12.29 na. Ang stroke, may doon kaklase. Ischemic o hemorrhagic stroke. Magasugod ka ni kung magagahi ang mga arterial walls gumikan sa blood pressure o kaha cholesterol deposit. So dili lang gyud ay pwede nga dili lang gyud ay nga kutob lang ta sa BP check pati sab day sa cholesterol check. Ang oxidative stress magahimo sa bad fats nga kini mo pilit sa mga arterial walls nga magapurma bilang plaque. Muna gitawag nga plaque deposits. Sunod sa pila ka mga higayon, mo kinihinungdan nga maggamay ang agianan sa arteries. Usahay, mababaga na ang blood flow. Resulta, stroke. Ang DTX 500 magpugong sa oxidation sa bad fats. Walay oxidation, walay mapurma nga plaque. For cardiovascular health mga kaka-K5, mag DTX 500 na. May dahon sa paliya plus desugared sugarcane extract. Mo kini ang makapatangtang sa mga barabara, no? Nga anaa sa tuag nga mga selula. Mga naa sa tuag nga mga cells sa lawas, blood cells, atong mga kaunuran, ug uban pa mga kaka-K5. So dili pa ulay ang tanan mga kaka-K5. Pwede na magtumar sa DTX 500. Ang DTX 500, ang superior antioxidant, available na sa mga butika sa inyong lugar og soon mapalit na sa mga Kiasis leaders diri sa San Carlos. Mapalit man sa mga Kiasis leaders sa Canlaon kag sa mga banwa sang La Castellana, Moises Padilla kag Isabela. Miani karon og suporta mga kaka-K5 si President Bongbong Marcos Jr. gikan sa mga senador, particular na ang solusyon sa problema ang gigagyanatubang sa nasod sama sa pagtaas sa singil sa kuryente, pagkaon o guban pa. Sa managlahi nga pamahayag, gidapigan nila ni Senador Francis Kiko Pangilinan og Senador Lito Lapid ang balaod noon ni President Bongbong Marcos Jr. nga tangtango na ang gisingil nga system loss sa kuryente nga may nagapabugat sa pasanon sa mga konsumidores. Panahon na, sumala pa ni Pangilinan, panahon na nga ang gisugyot ni PBBM nga tangtangon ang system loss mao nga gidusok karon ang Senate Bill number 2124 o kining Value Added Tax Exemption on System Loss Act for Residential Household Consumer. Aron malikayan ang pagpabugat sa mga consumer. Now, sa karon mga kaka-K5, more or less may piso, almost sobra piso per kilowatt hour ang system loss. So kung may 50 mil ka or taganta 20 mil ka mga kaka-K5, may 2 mil ka man kapin nga system loss. Bugat gid siya, no? Kay kining kita nga mga pigado bisag sinintabos na. For example, ang imong bill ron is 1,000, expected ka nga may 100 ka nga kuan, dako na nga kuha. No? Yan, saan naman ito, narama ito yung mga private nga electric company nga murag di isla ganahan. Ilahaman tani na, kaya naka-income na. No? Nag-income na sila.
Oy, may ngodok kang Virgo Johanna. Thank you sa pagpaminaw. So dapat i-kwa na sila dira. No, para at least mga ka K5 nga makuha-kuan po na ilahang budget diha. Oo. Kay sa uban dili man na nila ikuan mga ka K5 nga unsa na maglibog ko kung kuan ba na kining unsa to kana? National Power Corporation ba na or sa kooperatiba ba na paingon? Asa na padulong mga ka K5? Pero para na ako din mo dapat na pasanon. Kaya ka na magong system loss mo nang makuha mga ka K5. Fix man good na ang metro dito sa producer or supplier. So karon dire for example mga ka K5 may mga testing dira apil na system loss. Na gagakaon na siya mga ka K5 unya. Isuma total ang tanan ng mga households kunso ako kunso sorry, na consume sa mga households ug mga establishments pag ilahan ng ikwantanan isuma total kulang tungod sa system loss kay dili man na maapil sa kwenta. Muna ang uban o karon gina patong sa kada konsumidores. Kaya ang kanang system loss gakaon po na ang mga ka K5 per kilowatt hour po na. Oh, so karon ang gingon nila tangtangon na it will be shouldered by the natural ambot kay asa nila ipa shoulder na. At least kumawa man ni, at least ako bigtabang ni. No? Unya ka nang dapat maghimo ni slag balaod mga ka K5 nga wala na ng mga extra charges dira. No? Dayon napag-iusa. Maghimo sila balaod mga ka K5 nga kining Electric Consumer Protection Act. No? Nga kini nga balaod mga ka K5 makapaprotekta sa mga konsumidores against kana bitawng indiscriminate or let us say kana bitawng dili sakto nga pagreading, no? Kay kabalo mo makakontribute may nagmaot nga o maot nga epekto sa consumer kana makalitan ka mga ka K5 nga imuhang bill ron 400 pag-abot og sunod billing mga ka K5 niabot og 10,000, no? Grabe ba nag-effect sa kwan, no? Sobra stress na. So dapat may nguna na tanga kwan problema sa Pilipinas. Grabe daghan ang balaod sa mao niya di mapatuman. Oh, alas 12:38 na. I-check sa natos ka K5 Jezebel Barbicho regarding na mga ka K5 nining formulation workshop, no, alang sa poverty reduction sa First District nagpadayon. Formulation gina-formulate ang poverty reduction, no. Sige, standby ka K5 Jezebel o niya standby man ka K5 Jom Sunido.

0: Sige, nasa studio si K5 Josabella. Bell?
1: Yes, K5 Steve, ag National Anti-Poverty Commission, kung gitawag og NAPSI, nagpagayon og tulo ka adlaw nga Magna Carta of the Poor Local Poverty Reduction Action Plan Formulation Workshop nga nagsugod gahapon karon og matapos ni ugma ka K5 Steve. Gipahigayon nila sa Multipurpose Hall sa Park Marina. Ang kining tumong og tuyo sa kining Magna Carta of the Poor nga subay sa Republic Act number 11291 nagmandato nga ang formulation sa National Poverty Reduction Plan nga nag-consolidate sa sectoral o local poverty reduction plans including ang Provincial Local Poverty Reduction Action Plan kon PLPRAP nga makatabang sa local government units kon LGUs nga i-develop ang targeted strategies nga ma-address ang poverty sa nga mag-uphold sa lima ka fundamental rights sa mga kabus ka K5 Steve. So atol sa workshop ang resources speakers gikan sa NAPSI Local Affairs Coordinating and Monitoring Service nga gipangunahan ni Director Nelson Tupas, kauban ang Development Manager Officer 4 nga si Angela Melchora Garchi Torena, Technical Officers 5 si Mary Ann Artil og Christine May Pagador ang og Secretariat Support Officer 3 nga si Sila Rose De La Fuente mi-discuss sa overview, legal basis, legal nga mabasihan, templates, packaging og submission requirements og formulation process sa maong kalihukan ka K5 Steve. Ag sessions na cover also gi-cover also ang LPRAP Formulation Workshop Design. Naglakip diini ang workshop mechanics, breakout sessions, formulation strategies, expected outputs og integration and presentation sa workout outputs og formulations of recommendation. Sumala pa ni Tupas nga ang NAPSI team nag-provide og technical assistance in the formulation of the LPRAP. Nga ag Magna Carta of the Poor nag-establish sa framework for advancing sa lima ka fundamental rights of the poor sama sa katungod sa kanang pagkaon, decent nga trabaho, quality education, housing og ang highest attainable standard of health ka K5 Steve.
0: So, ang kandidate ko ano? Ano sa mani? Namay di Tubuso. First district ni?
1: Yes, first district. San Carlos, Tubuso, Calatrava, Don Salvador, Benedicto.
0: Wala Escalante.
1: Wala Escalante.
0: Oo. Kining kwan, actually kwan man ni siya. May ni siya kay kining Magna Carta for the Poor. Ang kwan lang po gudaan ni kay, ano sa mani, kay ng sustainability at the same time, tunluan po ng mga tao.
1: No. Ano sa on pag-develop? Sa mga strategy itakalito ka ni.
0: Okay, mas may magudun na kaya sa mga nasige kag bukad mong palad.
1: Oh, dawat limpyo.
0: Sige kag ayuda bukad. Actually no ako actually okay ra mang namigin ang may ayuda. Pero kana bitong ayuda nga may sustainability.
1: Unta.
0: Oh, di ba? Dili kay nga bingon ka man og dawat kag ayuda pero ang ulo wa na.
1: Oh, di utanga.
0: Oh, wala magsalig ang tao. No, unya karon kay kuan niya ipasulod pa sa GCash.
1: Naglibog pang asa mangitag GCash.
0: Nakabalog ta asa na padulong. Ah, na kadibit ang purpis. Actually, man, very successful ang purpis gani, oh. Di ba?
1: Daganag na ATM.
0: Nanay mga dili daganag nakagraduate, no? Daganag mga mayo na gayto yung mga nag-outstanding sila nga pagtuon nga naka-graduate nga valedictorian cum laude nga product of Four Peace.
1: Yes.
0: Nami ingon ana no kun nay mga ingon ana bisag dili lang ka mag magna cum laude, importante ta makapasar ka nya makatrabaho kag sakto.
1: Oh. No? Nang mo lambo inyong panginabuhi ba?
0: Nya kanang kwan.
1: Para sa nang walang gutom. Ang walang gutom.
0: Okay na. Oh, kanang walang gutom program. Mm. Di ba unsa man na siya kanang mao ba na siya katong
1: madawat ra kag kuan na balor 3,000 nga pagkaon. Oh, pagkaon.
0: Dako nagtabang kay pagkaon ni mong dawaton.
1: Oh.
0: Di ba? Di kay cash kay kanang 3,000 kuan na katuplok. Pulo. Ah, 100.
1: Pulo. Tagilaw di ay.
0: Depende sa patad.
1: Tag 300.
0: Patad kag tag sa kalibog tuplok wala tulura. Ano may nang pagkaon kay tanan makakuha no? Maka
1: Wala man mo kuhaon tanan ang bugas, itlog, unsa pa na mga karne.
0: So at least magamit jud sa pamilya. Mm. Makaana ko mas may pero balo ka kanang gihimo ni label. Kuan bay na multi-purpose no, multi-benefits. Number one, alangan naman gi-magic na. So nagis lagi palitan ana pod. So katong gipalitan nila ana naka-benefits
1: mga pod. Store.
0: Mga store, mga farmers para ko sa kuan kanlaon og sa oriental ang dito sa gipanagtag nila kinumpra niya sa kanlaon.
1: Mm.
0: So nang nakapulos ang mga farmers town sa kanlaon. So multi kuan sa ba? Multi benefits siya sa kuan. Sa kuan kaysa man kwarta-kwarta ka lang ang uban na wala na
1: parehas ko dayon sa gipanghatag ron niya tagpulo kilong bugas ang kanang budget ana gipalit dito sa Kudkud and Quezon farmers
0: oo. Because ninot ningon ana niya may kung i-sustain yun na siya at least dili na maglibog ang mga farmers nga asa man ninamo ikuan basig maabta na pud mi mo buto ni pumbulkan na pud ni
1: no i-dispose ba
0: oh mani meaning na anay-nanay manugpalit daan nga kuan. Diba? So, daghan siya kwan, ma-benefits. Not only the beneficiaries, pero included na ang mga nagnegosyo.
1: Mm.
0: No? Kaya kung cash lang, sus.
1: Ah, o, dali na yung hurot.
0: Oo. Oh, ano yung kwan niya? Ingon rin nga, chikas. Sige, Bel.
1: Sige, K-Fab Steve. Marama ato mahatag ng report alang sa programang 11 Mbps. K-Fab Jezebel Barbicho para sa kampiyon niya balita. Serbisyo publiko, kalingawan sa Negros. K-5 News FM.

0: Salamat ka K5 Jezebel Barbizzo. Alas 12:48 na mga ka K5 oras gidal sa Mentingos sa Mighty C. The Alkaline Base Vitamin C. Standby ka K5 Jom Sunido. Ang Mighty C, pwede ni mo i-paris sa DTX 500. Pwede mo ni i-paris man sa D3 Bio. Ha? Nasa linya si ka K5 Jom Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jom! Dali lang ha, kay medyo kuan sa kadali. Oh, kana.
2: Oh, nana. Oh. Our signal check sa takno be. 1 2 3 4.
0: Ah, 5.
2: Wala gi kita Steve no. Ato ang pila ka mga pangtabo di karon sa Black Benches Clante. Tao, medyo maulanon sa ang panahon kay 5 Steve.
0: Mm.
2: Og kuan sa ning dili man gid sila ingon na kusog kayo. Pero makahumod gid siya kung ato agyong halahon kay 5 Steve.
0: Mm.
2: Ang pipila naman ka mga pantaron, ang mga panghitabo, pagabot sa pisan order, tao hayra o wa magingong mga dagko ni kay mga insidente nga natabo kay 5 Steve. Sa pikas bahin ang ining painting competition nga gipahigayon gapon sa Tagay City PNP nagmalampuson kay 5 Steve. Mm. Ang kampyonato taga-Cadiz pa ang nakakuha ng K5 Steve.
0: Mm.
2: So, muna siya ang pinakasadya ng sitwasyon. Kay, hinoon, adili na madinay ka K5 Steve na ang kining nag-champion, maupo di siya yung champion sa katong painting competition sa Charger de Versailles Duck Client sa Cadiz. Nga ang iyang pinaka-masterpiece na ito, nga maraming nakatandog yun sa ito ang comment section. Nakahatag yun o daghan o kining engagement katong iyahang painting na payag nga nai estudyante nga nag-atubang sa payag ka K5 Steve. Mao ni siya si Jennifer Chavez ug mapuhing daog karon diri sa Dakbayan sa Sagay sa pa-contest sa ato ang sa mga sa Sagay City PNP nga nakuha gini ang kampyonato ka K5 Steve. Gisundan kini ni Timojin Manayon ug ni Ryan Tisa sa second runner-up, first runner-up siya si Timojin ka K5 Steve. So ang kwan siya, kaning ang paghagit po sa ato ang kapulisan, dili lamang sa panaghiusa, pinaagi sa kausa sa kampanya illegal do sa ngaduga, kampanya sa K5 Steve sa mga kriminalidad, kundi ginag-aghat po siya sa pagpanaghiusa, pinaagi sa pinaka-voiceless kayo nga panapagkwan nga kining advokasya pinaagi sa pagpinta. Sa bagay kay K5 Steve, ang matawag mo ni si Gyapon o ato alam ilang taon, ang pagpinta, ang matawag ni si Gyapon is a form of media na makapaabot og information. Pinaka-safest way na maraglayo kayo sa layo isa sa libel tungod kay ang wala dili siya verbal kay K5 Steve apang makahulagway og pipilak ka mga senaryo pwede po pinaagi sa pagpintal ka K5 Steve, makapadayag po siya upang pag-sakuan. Usa ka manatsagon na ipadayag pinaagi sa ito ang pang-gobyerno ka K5 Steve.
0: Manigingon ba nga an image with different views, different perspective, and different understanding?
2: Depende na sa ihulagway sa ato ang artist ni K5 Steve o pinaagi sa iyahang kwan. So gakuyog manggod ni siya ang iyaha sa samtang nagasuwat siya, gakuyog ang iyahang emosyon.
0: Parego dali, Jom.
2: Nauna, o gayang prinsipyo.
0: Jom, kaning usa ka picture nga nakita na ko ni mo nga may pulis nga nagsalot ba niya, iyang iyahang name badge niya is Bayan Muna. Kung ako lang tawon, akong sabton nga iyahang serbisyo, una gyud ang atong nasod. Pero sa kung katong kutay kay utok, makaingon ko nga kanin pulis marag membro naman siguro ni sa
2: kun. Ayahang batch may ngalan Bayan Muna, kunya sa likod na ade ang party list.
0: Diba, tinood, depende gyud sa kutay sa una-huna.
2: Paligro kayo tinood kayo kay K5 Steve no? Nila binagyan kung kaning makita na to nga kaning fanatics kayo sa art food ang kaning kuan kaning mga labinagid ang mga nanambong sa so, makuha gilag ma-interpretar nila kay Kipay Steve og unsay mensahe nga kay nga gipaabot ni ining kuan ilahang obra maestra kay Kipay Steve.
0: Sige Jom.
2: Okay. Tawad bila ka mga balita atong naipot sa paglibot-libot sa blog Siyudad sa Sagay. Ug ang kining balita atong kanato sa Detix 500 may testi ang alkaline base ka vitamin C. D3 Bios 4 Betex og Extend Food Supplement Detix Coffee Mix. Nagkakapi ka na naka-detox ka pa para sa programang ilo binagbibay sa kuskipid yung sunido para sa kampiyon yung mga balita sa Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
0: Aray, salamat ka K5 Jom Sunido. Alas 12:54 na mga ka K5, bisan udto, pwede magpangape. Magkape na DTX Coffee Mix, nakakape na ka, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix plus Prebio Coffee. No, tapos isa ka mag. Butangan nyo gamay ini ni tubig para makuan siya ma-dissolve. After nga ma-dissolve siya, dudungaga gamay ang tubig, butangan sa ice. And you will have a delicious DTX Prebio Ice Coffee. I-testing nyo, testingan na mo eh. O, basta kusubang mga hingap eh. Grabe, ginatestingan na mo sa gunsa, basta kape. Run namin siya. In fairness, try nyo mga ka-K5 ah. Wala kong oras sa pagpangalagad sa itong tulamanon sa ngalan sa Ribok Pairs na naglangkob sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa pagpanguna ni SM Brian Morden. O niya, balik ko tomorrow. Kanlaon na po ko ah. The same time, ang nakaano man, ang 87.9 K5 News FM gihulngan sa pagpanguna ni SM Francis Edward Garces Obang. Ma'am Roger Villando, thank you. Sa ako naman ka-partner, ka-K5 Monjay, ka-K5 Rico, o sama ng mga big boss, Dr. Miloy. Kinigyan pong alagad sa kanyang ka-K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako Dice Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugangas. Kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. 2 kapsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fictive. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pabalik sa mga butika.
5: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. O sa mga soking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Mayong adlaw, Sir JP. Hinaot nga na inom nyo na inyong DTX 500. Ang super antioxidant. Magmighty siya. Ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
5: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nganong gatigulang ang tawo og mamatay. Bisag-unsaon imo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon.
6: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety og cancer.
5: Pasabot ana Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
6: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o Mighty C, dako kayong chances mutaas ang imong telomeres.
5: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kiniusa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
6: Mm. Sa maong pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
5: Mm.
6: Apan katong mga tao nga gasigi ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope.
5: Mm.
6: Kay bloka Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
5: oh.
6: Ga-exercise sila. So kung
5: wow.
6: Sige kag exercise, gataas ang telomeres.
5: Mm.
6: Pero kung sige kag kaon og tamis,
5: gumubo.
6: Oh. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay Sir JP.
5: Sobra na.
6: Sa tinuod ra mao kinang anti-

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako Desi Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya akong ugangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Mayong adlaw, Dok Ramil Uy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Mayong adlaw, Sir JP, hinaot nga na inom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Magmighty siya, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
3: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
4: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticists kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety og cancer.
3: Pasabot ana, Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
4: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o Mighty C, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
3: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor.
4: Mm.
3: Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may baloan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
4: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
3: Mm.
4: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope.
3: Mm.
4: Kay bulok ka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
3: oh,
4: ga-exercise sila. So kung
3: wow,
4: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
3: Mm.
4: Pero kung sige kag kaon og tamis,
3: gababa.
4: Oh. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir JP.
3: Sobra na.
4: Sa tinuod ra, mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market.
3: Mm.
4: Dungagan pa dyan sa imong Mighty C, Sir JP.
3: Oh.
4: Ang alkaline nga vitamin C nga usap pod ka antioxidant.
0: DTX 500.
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
3: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
4: Mm.
3: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds og green tea.
4: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabalaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada. Na pulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
3: Oh.
4: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
3: Mo
4: pa'y pag-adto sa klinik, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug Mighty C. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud, Sir JP. Kung ga DTX 500 ug Mighty C ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
3: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako na sab si Dok Ramil oy sing maayong lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi.
7: Si
6: Sima na lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Grupo nga akong mga TL o mga kasakit. Napagadungog na po sa DTX 500. Akong gidouble dose. Mga kapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma. Mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong. Gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
3: mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman!
9: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong detail 1. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Nagamuligid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman
10: for Man. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa

0: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
1: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Naabay matabang atong co-op, ma'am?
0: Ay, tawon po, sir. Akong lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
1: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered na ini siya, ma'am.
0: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
1: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
0: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol raon ni anamo sa membership division. Sa pailain ako ikaalagad ni mo, sir.
1: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin niya ako ni mo. Bye.
0: Bye, sir.
2: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Para turo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapit.
3: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
4: Hininga uy.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, no? Mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Men.
8: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestinga. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C!
5: Mapalit sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kasakit ang tiyan?
1: Max 4 Biotics!
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
1: Max 4 Biotics!
9: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
1: Para healthy ang tiyan,
9: mag-Clinica Max 4 Biotics!
1: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Food Supplement for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roseline, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipuntra kaso, TB pneumonia. O kapan pang makabalatian. Dugay ka na bang antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
11: Extend Food Superman for Men!
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang extend. Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. TJX 500.
3: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O TTX 500. Dua lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud o epektibo ang TTX 500.
1: TTX 500.
2: Kapalit sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mga mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
5: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
6: Mighty C,
5: mag Mighty C na.
7: DTX Beauty Soap.
8: Si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na, problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
2: Pamakas sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Sporbiotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskob ang resistensya sa klinika. Sporbiotics.
13: Extend food supplement for men.
14: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakarangkada kay misis. Ang natilawan, pang extend food supplement for men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
13: Extend food supplement for men.
15: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
16: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
17: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
18: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
19: Paso sa kubay. Kay kapamembro magod mini misis sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom na ita matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabaya sila'y emergency fund savings bay.
18: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ito malingawan eh.
19: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
18: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
19: Sige bay, basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan tikaw.
18: Sige bay, kay bulob yung anako, maulob yung walay kuyog.
20: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matagsweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
21: This is K5 News FM, your official news and music station.
22: Hey Miami, Omi's back in town looking for the lead girl for his new Hulu video. If you think you've got what it takes, be at the spot by 3.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Petri Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Petri Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga Petri Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit.
1: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
2: tulo pod ka capsules sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangape apang naganyat ako sang akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ang nagpawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Dugay ka na bagdag antos sa imo mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Day Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Day Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Day Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
11: Kung si Juni, taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
13: Hininga, uy!
14: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.

0: Oras aquí fue News FM San Carlos, las 4:33.
1: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.
0: Good afternoon, mga ka-K5. Welcome sa tuag tulumanon, El Castigador. Kaubang gyapon inyong serena sa kanginan, ka-K5, Jezebel Barbicho. Mag-uban-uban hangtod ta, alas 6 sa kagabion, mga ka-K5. Ato isgutan karon ang mga dagko, ang mga isyu. Ika sa tuang lokalidad, hangtod na sa national, mga ka-K5. Ato atangan o niya, mga ka-K5. Five ato ga mga headline. Duha hangtod upat ka bagyo posibleng musulod sa Philippine Area of Responsibility kon para karog bulan sa Agosto. Dos anyos nga bata lalaki usa ka semana nga missing na palgang dugta na ang lawas. Dito ni naitabo sa Butuad, mga ka-K5. Samtang labing unang liquid fuel sounding rocket test launch, gitakda sa 2027. Samtang galaig kawatan o gasolina, misibaw na sab din ni sa San Carlos. Duha ka helicopter, bihog pa din ni sa Dakbayan, kinsa kaha ang sakay. Tangi mga ka-K5 ato ga mga hisgutanan na karong kahaponon sa adlaw niya. Miyerkules, Hulyo 29, 2026. Dali ara sa adlaw no mga ka-K5. 1:30 na taog ma 31, hapit na pud matapos Agosto na pud. Grabe, hapit na pud December. Oh, pila na lang ka adlaw, pila na ka bulan, September, October, November, December, matapos na dayon ang tuig 2026. Ikaw na una. Gano'n mga hapon sa talantanan karon niya nagpaminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo. Mga hapon sa nagtanaw karon sa tuang Facebook Live via 95.7 K5 San Carlos Digital. Og mga hapon usab sa ito ang mga KSS leader din sa Dakbayan. Sa 18 ka barangay ni Dakbayan San Carlos, maayong hapon ka natong tanan. Ubanin na pod ko ninyo mga ka-K5 sa Osaka Edition ng ato ag tulumanon El Castigador. At ang iusab garon mga ka-K5 ang ipadangat niya mga report sa ato ag mga kaubanan. Sila si K5 John Versalles, Anson Ravina Quillas o Pamela Peratera. Oras alas 4:36 na. Dita maglangan mga ka-K5 ato dawato na report ni ka-K5 Anson Ravina Quillas. Kay matod pa, pamilya sa sundalo nga napatay sa encounter sa Escalante, giyatagan og tabang pinansyal sa provincial government. Una-una kuno ni siya report, kaya napa siya aduan. Meeting di abanse. Alas 4:37 na sa itong oras ang ito pag-gi-connectar itong connection at ito pag-K5 Anson ang maog oras dalit yan ato sa DTX Coffee Mix. Sa wala pa diya kasulay, panulay na mo. Panulay. Chia seeds aga sangkap ani o sugar cane extract na pampa sexy, pampa healthy. Kape nga di makapasulab sa tuang tiyan mga ka-K5. Dili pareha sa uban niya kape. Nya, dayon lang dang dugwa. Para kag mabdos ba? Establisher pa ang correction niya to ka-K5 Anson. Ano tanaw na mo sa to Facebook Live karon? Ita ang K5 San Carlos Digital 95.7. Imang hapon di ay ha, sa tanan niya mga KSS leaders. Natay meeting karong August 2, masig malimot mo, alauna sa hapon diha sa Alders Community sa may Urban. Ano dito maglanga na sa linya. Sige K5 Anson Rabina Kilias. May hapon!
1: K5 News FM Live Report!
2: Yes, maayong hapon sa ato ang Serena sa kahanginan. Yeah,
0: Ma'am Serena.
2: Ma'am Bel. Sabali ba ka, Ma'am Bel, nga
0: wala.
2: First Class John Ray Brazel sa 79th Infantry Battalion na napatay atong encuentro ni Gadlang dito sa may barangay Tamlang, Escalante City nga atong Hunyo Ono, Ma'am Bel. Unya, kabalo ba ka nga ang iyang pamilya nakadawat o siya ang family Brazel nakadawat og 30,000 nga tabang financial sa Negros Occidental Government nga gipangunahan sa Provincial Administrator Attorney Reprando Diaz II. So mauto among Bill si Brazel ang pinaka gigikabig nga ginaingon nga mauyak naghatag siyang kaisog og dedikasyon sa pagserbisyo tuno sa probinsya, Ma'am Bell. Yes, Ma'am Bell.
0: Pila to? 30,000 pesos ang nadawat sa pamilya ka K5, Ann?
3: Yes, Ma'am Bell. Mauna na dawat sa pamilya Brazel ang 30,000 na bulig financial sa Negros Occidental Government.
0: Bitaw, no? Oh, malipay.
3: Pero Ma'am Bell, para na ko, dili, kwarta mawala ra, pero ang kabuhi, ang kuangin sa tao, maging importante nga, naaragid unta ang maong si Sir Brazel, di ba? Sayang kaayo, oo, na patay sa maong inkwento.
0: Sakto, binaka, K5, an?
3: Yes. Yeah. So, Ma'am Bill, maurto nga ko ang panapos nga balita para sa programang El Castigador o Mighty Sea. Ako si Anson Rabina Kilias para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat kay K5 Anson Rabina Kilias sa imong report. Pagod na kakuan ka kayo ato kahatag o kadamitang reaksyon kay nagsubo na nadaan ang iyahang pamilya. Ato pa dyan dungagan. Lipay na siya kay na lipay. Lipay na lang na sila. May mga taong kadamitang nagsuporta sa ilaha. Bisan sa mga kasubo ng ilahang gibata. Alas 4:41 na itong oras. Hey, good afternoon, Ma'am Medelina Yamasaki. Ingon siya nga, good afternoon, Ma'am Jezebel. Ini si Ma'am Medelina mag-atang dyan siya mataghapon. Ni Kakifay Bobby Valencia pa hangtod karon diri sa tua. Niyagikan sa furo hangtod na sa mga programa sa hapon o gabi. Iguro, mag-atang good ni si Ma'am Medelina Yamasaki. Salamat kayo, Ma'am Medelina. Uy, happy, happy birthday sa mga nag-birthday karong adlawa. Ato dai tagaan o kining birthday song di ay. Kita ta direk birthday song.

taga na to, happy birthday di ay sa Kini Hepe sa San Carlos City PNP, Police Lieutenant Colonel Nasser Canha. Grabe, bro, mag nag-uulit sa birthday.

Ah, maroto ko no kay walay kuan. Maroto ko no basta walay. Wala may sumpa, walay sumpa bro si kuan ba si SM Brian Morden. Ah, maroto kay wala. Happy birthday, Police Lieutenant Colonel Nazar Kadang, Epe, sa San Carlos City Police Station. And happy birthday, usab ni Ophelia Briones. Yeah, sa Bacolod City, nag-birthday karon. Ang tiya, nga guwapa. My pleasure, Ma'am Bell. Maminaw ko sa live ninyo para updated po sa mga naitabo sa Pinas. Uy, asa magkaroon, Ma'am, naka sa Japan? Kamusta man ang Japan? Nabatoy, dagang nangamatay tungod itong lino gahapon. Daghan po kuno tug nasamdan kay natrap sa usa ka building kanabinang nahugno. Alas 4:44 nastong oras. Maing hapon di ay ni Ma'am Febi Sandoval di sa may Barangay 3. Ni Maria Teresa Cantiga di sa may Barangay 6. Sa mga KSS leader, good afternoon. Ni Ma'am Gretchen and Darius di sa may Bonifacio, Barangay 5. Ni Nimfa Alfaro di sa may Greenville Bato, sa may Barangay Rizal. LL Mantalaba di sa may Greenville Bato, gyapon sa may Barangay Rizal. Isa Alfaro, si Angeli Tingal or Tingal or Tingal sa may Kaingat, Barangay 1. April Joy Sinyares di sa may Medina, Barangay Rizal. Julia Tequero di sa Phase 4 Tomoy sa may Barangay Rizal. Joy Flores di sa Proctres Ogsete, Barangay Bulwangan. Ronaline Altobar di sa may Tabugok Patunan. Ah, wala din eh. Si Ma'am Gail Santillan di sa may Vigo Stilo Street. Barangay or sa may Vigo Stilo, Barangay 5 SCC. Ma'am Elizabeth Dacula di sa may Santo Rosario sa Barangay Rizal. Julie Salado sa may San Jose, Barangay Guadalupe. Live the live lanog ka itong mga radyo sa ilahaga mga balay. Nga natoy kanang naaygi testimony si tatay Bolognas niya naayo siya sa D3 Bio maka K5 na disgrasya sa ni adtog January 2026 mga 5 ka bulan kan sa iyang pagtumar sa D3 Bio kay nang wala dili na siya ka drug na amnesia lugar siya sa itawag anang nawala iyang memory ba. Nakay siya kahuna-una kinsa ang mga gikatubang nga na ba nga chances nag-inom siya og D3 Bio sukat ato naayo na siya lima lang kabulan iyahag pag-inom niya karon gi-maintain na niya tagduha usahay sa usahay kaadlaw usahay kausa na lang kay kinigong wadaan og kwarta kapos sa kwarta so basta kay kadaadlaw ga-inom siya. Maing hapon Jundel Arandoki Abungente. Shout out madam. Oy, maing hapon dia Del. May gani kay wala na kag Japan Del. May gani kay nana kag Pilipinas na uli na kag kuan na pod. Ingon si Mami Delina Yamasaki di ako sa Osaka ma'am. Layo ra to sa amo ang linog ma'am. Lagi luoy kayo kay Lash kaayo linog yod. Kayo mabuhat ani kay iampo nato sila ma'am. Ikaw, Mami Delina Yamasaki. Naday siya sa Osaka, Japan. Layo ra kuno ang katong linog hapon dito sa Japan po. Dako, hinoon ang Japan. May kasi Jundel na nadres Pilipinas. Nauli na, wanag Japan. May hapon di Adel. Classmate na ako sa Agpangi National High School. Hoy atog one day karong kahaponon update sa tuaga lakaw sa panahon kay Luhadi ay kuno ka bagyo maka K504 ya bagyo ang posibleng mosulod sa Philippine Area of Responsibility CONPAR karog Agosto kadaghana man aning bagyohan ni matag di lang madayo. Atong tanawon ang weather update sa pag-asa.

0: Niya mga K5, ag update sa tuag lakaw sa panahon o sa ka low pressure area kon LPA ag naa sa coastal waters sa Rapu-Rapu, Albay o ang Easterlies o ni ang magdala og mapanganuron niya kalangitan. Scattered rains o thunderstorms across Luzon and parts of Visayas. So ang Visayas mostly partly cloudy to cloudy skies kung mapanganuron niya kalangitan. Inubangan sa patak-patak nga pag-ulan niya dito sa kasarangan. Aga sa tuag diri sa San Carlos nauman aga posible nga pag-ulan. Aga thunderstorm alerts tungod sa inay ngadto sa kasarangan niya pag-ulan. I-update sa pag-asa ba ka K5? Niyagi pa ibalo usab sa pag-asa niya gibraban ang duha hangtod upat ka bagyo ang posible sulod sa Philippine Area of Responsibility kon par karoga bulan sa Agosto subay sa gipagawas niya climate outlook sa estado sa pahuayan sa panahon duga sa pag-asa aga para pagbanabana sa mga bagyo sa mga bulan sa Agosto. Suwa hangtod upat. Bisan pa man niya ang El Nino makapagamay sa giraganon sa mga bagyo. Tinaw sa mga meteorologist niya dako gihapon ang tsansang dunay mga bagyo na mukuyog o mulunhaw na mahimong kusog kaayog mahimong super typhoon. Papaninig lauman ang kasagarang giraganon sa ulan sa kadaganang bahin sa nasod. Pero Agosto gawa sa pipila kadapit sa Visayas, Southern Luzon o Mindanao niya makasinati og mas gamay nga pag-ulan. Usa gipanumduman ang publiko na mag-amping sa hulga sa dry spell o hulaw na posible makaapekto sa pipila kadapit sa Central o Eastern Visayas ikip na ang Sugbo o Negros Oriental ingon man ang Sikihol. Babagdungan ang kuno ang kining atuag panahon na ay localized thunderstorm na ay habagat apoy El Nino. Alas 4:51 na. Maulagi kakusog sa linog hinoon layo rapod sa amua. Ingon si John Dill Arandoki Abundiente. Layo rapod di ay. Ayo kay ang Japan God. Sabi ka inibitawag updated ang ilahang matawag natog mga building dito kay mga high-tech na jug ayo ang ilahang mga gamit dito. Dili sa ato kung maglinog mapalong suga. Joke lang. Ito, dari sa ato kung maglinog na may mga meteorologists. Pero kanang inugtayog ba nga linog na jud awa jud kay kakuanan kay wa man jud mo pasidaan niya maglinog. Linog jud aw kanang matrap ka sa usa ka building. Luloy lang jug ka kay mabilin jug ka. Alas 4:52 na sa oras. Dahil yan ato sa DTX 500 antioxidant, the superior antioxidant sa mga sugar, taas og blood pressure. Baga DTX 500 o ni aga para yun sa mga diabetic patient. Nagana ang nakasulay ani mga K5 nakapamatuod na grabe ka epektibo ang DTX 500. Busong sa pagulat palit na mo diha sa klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center o bakaha sa mga butika sa San Carlos. Pero ato dyan mo palit sa klinika kaya nga naman na ay discount mas barato. sa 453 na Mang hapon di ay ni sa Lingaw-Lingaw family di sa may San Isidro Calatrava. Hapon di ni Sir Ray. Aga sa yahaga mama di. Mang hapon sa tanan taga San Isidro Calatrava. Mang hapon usab nila ni asa. Nalimutan. Sino yun? Ito, update taon niya mga K5 sa naitabo nga impeachment trial. Karong adlawa ni Vice President Sara Duterte. Kay natoy testimonya ang duha ka former land bank managers regarding sa unusual check encashment. Ato na isgutan niya mga K5 usay naitabo. Usay gipanulti nila. Sa kuaga pagbalik humalamang sa mga bulawanong penumdum. Standby.
1: K5 News FM. Shocking the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Miloy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
3: Hisgutan na to ang D3 Bio. Unsaon man ini pagtabang sa inyong kakapo.
4: Uy.
3: Kung wala kay energy, unsa may epekto ani sa lawas? Mga bagay nga dili mabuhat sa plain D3 pero kayang-kaya jud ni D3 Bio.
4: Ang chronic fatigue syndrome, Sir GP, resulta sa mga underlying sickness.
3: Oho.
4: Kung sige ang inflammation sa imong lawas, kulang ka tulog, naa kay multiple sclerosis, diabetic ka, may cancer ka,
3: ay!
4: Samot na kung kasulay kag trangkaso, tungod na siya sa inflammation, Sir GP, sa sulod sa atong lawas.
3: Kining...
4: Mo na nga kinahanglan jud nga mag D3 Bio. Bio ka, Sir GP.
3: Mm-hmm. Ang D3 Bio makapugong jud sa halos tanang sinyalis ug sintoma sa gitawag nga chronic fatigue syndrome. Unsaon?
4: Yes.
3: Number one, ang D3 Bio naay gitawag nga medium chain triglycerides nga gikan sa extra virgin coconut oil. Kini siya gahatag sa diadiang dayon nga energy sa imong lawas.
4: Ang buhaton, Sir JP, kung gakaon ka, unya gikapoy ra gyapon ka, galuya, unya gasakit, ayon lang pagkaon. Ngano man, ang imong gikaon mupurma po na siya glucose, unya makapadugang sa imong inflammation.
3: Correct.
4: I suggest nga ang imong himuon nga source of energy ang ketones na lang nga makita sa D3 Bio. Mamahaw kag D3 Bio, maniudto kag D3 Bio, manihapon kag D3 Bio. Sulayin ninyo. Lantaw na to kung dili pa jud ka maulian. Kay karon ang mga tao kaunom kapito mukaon sa usa ka adlaw.
3: Oh, mo na giingong ketogenic diet. No, sige kag kaon og good fats from D3 Bio. Naguy mga tao dok nga walay undang ang kaon.
4: May pre-breakfast, may pamahaw, dayon merinda, paniudto, merinda na pod. Nya manihapon na pod.
1: D3 Bio.
5: Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Sir JP, di ba ang paborito sa imong immune cells nga vitamin, ang vitamin C, ang mighty C, pero kung naa ang glucose or yung imong nga blood sugar, unahon kaon sa imong nga immune cells. Example. Na ako'y cake.
3: O na.
4: Nya, inom sa akong vitamin C, Sir JP.
3: O.
4: Unya, kanang cake.
3: Unya na ang cake.
4: Unya na ang cake.
3: O.
4: Pero kung unahon ni mo kaon ang cake, nya, usa ka mo inom sa vitamin C, wala na naipikto.
3: Ah, syempre.
4: Dili na tumatagad ang vitamin C. Muingon na lang to nga, busog na siya sa cake. Ingon, ana po ang brain. Pananglitan, nauna ni mo kaon ang tamis.
3: O.
4: Malipay dyan ang brain, ana. Unya, pag-introduce na ni mo sa ketones nga naas D3 Bio, dili na siya tagdon. Muingon na lang na nga ang brain nga, busog pa ko.
3: Pero, wala na dyan siya choice. Kung nag D3 Bio ka na, ugwa ka nagkaog mga carbohydrates.
4: So, mas nindot, unahon ni mong inom ang D3 Bio kaysa imong gikaong kanon.
3: Matagbuntag.
4: Especially ka ng sayos buntag, Sir JP. Wala ka source sa glucose. Unya, ang ketones sa D3 Bio, Jod, ang unahon ni mong gamit.
3: Oo, ang ketones, gahatag, Jod, og instant energy. Gawas, ana, limpyuhan pa, Jod, ni ini ang imuhang brain sa beta-amyloid plaques. Mao, Jod, na'y pinaka-the best. gahatag na siya instant energy, gilimpyuhan pa jud imong utok. Unya, asa man ka makakita ng food supplement sama sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil pa lang sa D3 Bio, daog na ka.
4: Ang pinakanindot ani nga usa magsugod ang imong Alzheimer's disease, pasabot nga murag naa na kay type 3 diabetes.
3: Ay!
4: Mao ni ti mailhan ngang imong brain wala na nang inhanglag glucose para sa energy. Mao na kung imong gipagutman imong brain kay wala na nimo gipakaon sa kinahanglan niyang kaunon, imo siyang hatagan og ketones nga gikan sa trabaho. Aron mo balik ang iyang function. Naadyo'y epekto ning tanan, Sir GP. Ingna na kanindot ang trabaho. Adunay mga contributing factor sa gitawag natong chronic fatigue syndrome. Og ang pinaka-importante dyan ako kung nga naman nga ang tao nga paminaw niya o kira siya, nga nung galuya man siya. Kay man, ang viral load nimo nagsaka na. Wala ra ka na kay balo nga ang viral load ay nimo gasaka na pag-ayo. Mo nang kinahanglan magditribayo ka na aron mapugngan ang mga virus nga mustay sa atong lawas. So, ditribayo na, Sir GP.
3: Wa na tay oras, Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Dili, abusuho.
1: Ditribayo.
6: Ako si JM. Ako jud tigtabang no ang ditribayo tungod kay mas gipaligun niya ang akong maskilo para sa ako padaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, yun kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasa butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, dako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gigan ko bukit, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
9: Bitaw, mabakarwas, ganyan ko.
8: Oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
9: Bay, dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diha na ka. Pakarwas ako.
8: Sige, sige.
10: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Cinco, cuatro. Bueno, balik tayo sa tuaga, Talumanon, El Castigador. Mayong hapon ni Mama Mary Jane Retalia di asamay sitio tunga Barangay Guadalupe. Ang man ni Rowena Martinez di sa Kalumpang Barangay 1. Ganon dito maglangan mga K5 at ang Duwato Report ni K5.

0: Press na lang sa linya si K-5 Jong Bersalas.
1: K-5 News FM Live Report.
2: Yes. K-5 Jong, pag-atabang o patong-patong na kaso. Ang hinahanhaling ko sa katin si Anios ka minority edad na nadakpan sa drug bypass operation dito sa Dakbayan sa Isalante. Yan itong nakalabay nga adlaw ko si Jess. Kining nga kinti Anios basis sa ato ang nasagap na report. Sa Eskalante, matupa, daghan na kainig mga reklamo rito sa lupa. Masa kiniang pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag drug buyers operation batok unta sa usa ka 39 anyos nga suspetsado galing lang kay matud pa nakaikyas ni anya suspect nga si certain James ano unya ang hibilin ang kining kinsakyos nga suspetsado nga nakuhaan og 5,000 worth of suspected drug items during sakit ang gihimo kay Kibabjes nga kinini ang inventory allegedly ang kining nanay aning suspetsado nga 15 anyos nagsige guangal unya murag gi kwan ba gi murag balikas ang kinini ang mga otoridad hangtod nga misangpot sa punto nga yahang gipaak ka Kibabjes ang sa mga
0: insa na mani inahana ni dakuan guro na siya Kibab Jong kay yahang bata mo dakpono na
2: siyempre normal reaction sa kini niya nga partidos mo salga so basig usap
0: pero di gyud ka angay di gyud ka angay unta mag-apil-apil no di ba
2: yes of course so, okay ma kwan man gud ma kini ni ang mahamper ba ang pahigayon nga kini nga operasyon sa mga otoridad so mao na ang kaso nga isangkat sa eskalate si Pitin ba to kasi inana ning suspetsado is unan ini ang kini slight physical injury at the same time oral defamation o ang kining obstruction
0: nawala
2: so kahapon Hulyo 28 ang kining 15 anyos gipailaw na pud sa inquest proceeding kang Kibabjes
0: okay
2: so mo nito nga madangat nga report karong kahapon para sa El Castillo program nga dalit kato sa D3 Baltex Family Home Mighty si ako si Kipab Jong Bersales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo po kalingawan sa Lagros, Kipab News. Aban.
0: Salamat, Kipab Jong, sa mga report. Si Anyos. Nag-i-appeal ang inahano eh. Usab pa na eh. Adyog appeal-appeal. Panghapon na Julie Salado diya sa May San Jose. Pag sa Bolognese family. Ngayong hapon. Ano ato sa Dawato na report ni Kakipay Pamela Parata. Ay tuay 11 anyos nga batang lalaki o sa kasimana na nga missing dito sa Butuan City, Makikifay. Napalgan niya lagi ang naong niya, skeleton na lang. Niya, mga pilato ka distansya, gikan sa ilang balay, mga naay 2 ka kilometro, naapoy 5 ka kilometro. Kipay Pam! Alas 5:09 na oras dahil yan ato sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Sa mga naghambin diha og sipon, ubo, hilanat og trangkaso mag Klinika D3 Bio na. Nasa na nasa iyahang lingkuranan ang Queen of All Media. K5, Pamela Peratar, may hapon. K5, Pam!
3: Yes, may hapon K5 Jess. So, wala rin yung kinabuhi ning napalgan kaning dos anyos nga batang babae K5 Jess karong Miyerkules, Hulyo 29. Nga halos madugta o kun na ayang lawas kay hapit na madugta. Nga ayang ulo po, ayang nawong kay medyo kalabira na yung K5 Jess. Dito ni sa Purok 1, Barangay Kamayahan, Butuan City K5 Jess. Kaning biktima mao si Ayan Minyuza, residente raw sabi sa Purok 3, Barangay ukon sa maong dapit. Base sa report, kaning lawas sa biktima, napalgan ni sa hilit kay nga lugar. Makita mo ginato kay 5G sa
0: naasa

0: Kuan-on, kita
1: Video.
0: ko sa video kay Bay Pam, natabunan sa mga dahon,
1: Mga sagbot.
0: mga sagbot.
1: Mga, mga dahon-dahon, mga kahoy-kahoy, nga mga ginagmay.
0: Kung ano kay gilabay rin ni kuno diya, lugar kay Bay Pam?
1: Sa karon kay Five Just, padayon pa ginang giimbestigahan sa kapulisan kay ang kanikong bata, napalga ni siya, mga 4 hangtod 5 ka kilometro ang gilayon dikan silang balay. Kay makalabang pa rin ni 2 ka bukid kay Five Just. So, posible kaayo nga kaning bata ning baklay ni ugmaw ra sa padulong anang among lugar.
0: Oy.
1: Mm. So karon
0: pila ide? Dos
1: oh,
0: no?
1: Oh, dos anyos. Ulahin ning nakitang buhi kay 5G's ni atong atong Hulyo 23 alas 10 sa buntag. So 23 karon kay 29 mga 7 na kaadlaw.
0: Sa semana.
1: Mm, sa semana gyud. Ya karon maol gini ang inahan kay dili mapo kay mo cooperate good sa kapulisan kay palaluman punta ang investigasyon kay para mahibal-an gyud ba kung unsa nahitabo ang anong nakalakaw na bata sa ilang balay asang ginikanan ana pero ang inahan good halos dili mo sulti ba ana
0: oy na grow something kay pa pam basig
1: murag gidudahan pod
0: sa iya basig kapabayaan sa iya ha ba mo lang di
1: siya mga pagduda pero wala pa man dili pa man verificado kay padayon pa mang investigation
0: unsa to istorya nga nagpahigayon sila og kwan
1: ritual
0: atong, oh, ritual atong punuan sa unsa to
1: kahoy
0: unsa to nga kahoy
1: balu ako ka klaro kay tong kahoy
0: dako kay kahoy
1: dako nga kahoy dol sa ilang balay nagpahigayon sila dito ritual nagitoy manok nilang giapil dito kay maghalad siguro to
0: manok puti
1: dili man
0: basta kay manok ra
1: basta manok sunoy. Di ko sure kung sunoy ba gito. Kay layo ra mangod siya. Kuan ba?
0: Pero di ba likod to sa ilang balay?
1: Oh, likod niya nagtuo man ang ginikanan. Sila ba to nagtuo nga. Basig kuha daw sa dili ko nato.
0: Ah, nagay to nagpost kay Kipay Pam niya kanang gikuha daw sa dili ko nato, nagpost, gipost ang bata kaning naong sa bata, gwapo ba kay bata?
1: Gwapo bata.
0: Ang bata. Niya dos anyos pa nagbaklay.
1: Nakadayaper pa ni.
0: No, nagdaya pero pila ka kilometro ang gibaklay.
1: Dili mao gani nagidudahan nila nga posibleng maabot ang bata anang gilayon sa ilang balay. Nya grabe. Grabe daghang kay magyan nga mga hilit jud mga lugar. Libon makaipon.
0: Wala ka na dala.
1: Ambot
0: ka. Sige dala na.
1: Posible pa.
0: Dito nagikuan, giunsa ka na?
1: Bitaw no.
0: Sa ko lang sa akong bahin sa ko ang
1: abi sa nako.
0: Dos anyos kay Kipay Pam di pa na ay, wa pa rin buot, oy.
1: Dos anyos, pila rin maabtan, ana, kung magbaklay man tinuod. Yan nga nung dito mapod sa...
0: Magdagma, guro na sa...
1: Napoy mga ginagmay nga sapa. Namang kuno'y sapa ato na pita. Atong asa siya nakaplagan, pero ana tong saksi nga nakakita, kuan, hinay rin mapong tubig. Di man kuno makamatay, dili makalumos.
0: O niya, nagian tos bata?
1: Oo, oh, adapit atong yan na machan.
0: Ah, okay.
1: Kay grabe mong good ang lugar, base sa lugar, atong i-describe, no, kasi atong mga tigpaminaw. Ang lugar ko, grabe kong pagkalibong na. Grabe dyan, tumang yung bukid yung kayo kay 5G's. O yeah, sayunan ka na, makaagi pagduwa ka bukid, o sa atong maabot tong, asa to na kaplagan
0: katong
1: tong lawas.
0: Katong na ay bridge, murag, naam to'y bridge, kay 5Bam, no?
1: Mm-mm.
0: Ay, sus, basi gida,
1: murag gidala siguro dito, niya, gilabay.
0: Murag gidala ko ng bata, basi, unsay, kuwana na, nga nung, kuwan, basi na, basig na, kuwan ba? Nataipan ba?
1: O gani.
0: Wata ka balo?
1: Well, yeah, ang ila pong gikuandron sa mga otoridad, nasairan po nila ni Sugid po itong mga pariente aning ginikanan nga, palahubog kay kung naning inahan.
0: Ay, ginoo.
1: Palahubog kay, yeah, basin ko no, kanang, for example, nahubog rong adlawa, yan napasigdaan ang bata, ana.
0: O sir, nakabukilang bata?
1: Maupo na itong gisuta.
0: Luyas
1: pero ang ginikanan kay 5G's, kuan man mga edad-edara naman, dili man mga batanon pa.
0: Basig ulahin na nga, kuan.
1: Katapusan siguro na.
0: Atuwa ni, sige na tagpangutahan na ni kay 5Pam.
1: Okay, padayon pa butang nag, kuan o, nagkailap og mga information, no? Ya, kay karon kay giimbestigahan pag yun na og mas lalom. Okay, para mas mabalaan yun ba, ugun sa joy hinungdan aning kamatayon ning bata nga nun abot siya dira nga lugar.
0: Makuano na masuta sa iyaha medical legal ko ipa-autopsy ni nila kung sa gihinungdan anis kamatayan aning bata.
1: Maglisod mo mong police kay 5G's kay matod pa sa police kining dili ko no kayo mo tubag ang inahan gini kanan pero gantok no sa media og vlogger musulte. So maglisod sila.
0: Sa asa nga naman na?
1: Sa muna si kalagot sa otoridad. Basig nagtuto siya kay Pemjan, arita sa media, arita sa vlogger, kaya daga nag-views.
0: Basig daghag mo tabang.
1: Daghag mo tabang, diba?
0: Ah, kamalo na ka.
1: Okay, no? Okay.
0: Sige, huna-huna nang ginikana, pero ako, ugwaan, o nga na, ay, si Bakuplayo, labungon, o pito kalawag.
1: O nga, gidudahan, mas gidudahan pag ginila kay Pemjan, kaya nagpahayag ning inahan nga, siyara ko no yung makasulbad sa problema.
0: Oh.
1: So, ni Ana, ditong otoridad. Ano,
0: itawag pag polis?
1: Ni Ana, ditong otoridad, kung siya man lang di ay makasulbad siyang problema, anong, dili siya mismo ang nakikita sa iyang anak. Ana ba?
0: Oh.
1: Pag isang ginagmay.
0: Ay, ambot lang ginoo.
1: Ambot lang. Mabalaan na siya ang investigation.
0: Ay, viral biya ginirong karing itabua.
1: Oo, oh, napa to'y video niya nga gasayaw-sayaw pa maayo. Ikato yung sanina gisuot ba?
0: Karong, mone.
1: Oo.
0: Mone. Sadya, ulahi siya nilakaw.
1: Ulahi siya na, oh, nilakaw.
0: Ah, nag-tiktok po na yun yung bataan.
1: Pwede pong sayaw, Kifabjes.
0: Ambot lang unsay basta kay basig kwan sa ginikanan yun na kakipepa
1: basig sa ginikanan jud
0: basig napasagdaan ni eh, bagasan ni ning lakaw ning bataan ni
1: eh. Ya grabe ra ba kalibon maglisod yun tinuod og nay mawala
0: naka interview kay Kifepa kisay kwan nang nay pamahayag sa ginikanan
1: dili gani mo tingog ang ginikanan
0: nya nagpa interview ang media
1: oh da ha Kasi naman yung saksi din ni God. Grabe ba? Kaya ang kading ginikanan, God, sana ni, aras din musulti siguro nag-uol po kay 5 Jess.
0: Oo, oh, natural nga mag-uol. Ala nga mang maglipay ni nga naunsa naman ni ilang bata.
1: Bitaw no, niya, huwag maura po usa. Pero ito kay Moro, sa kay idara naman sila, niya, ang bata gamay.
0: Unsa man ilang balay ka kay 5 Jess? Wala yung mga silingan?
1: Ilang balay good, dili po nato makita yung kaayo kung naaba sila yung silingan. Basta, ako, ato rin makita sa ilang itsura sa ilang lugar, sa ilang balay, medyo pigado yung silingan.
0: Ah, lagyo yung balay good.
1: Lagyo yung balay, kaya puros marbukit yung kaayo. Kakahuyan ba?
0: Hindi haabos lang po yun, ah. Basig na po nilang panginabuhian.
1: Basig nila po ng yuta, dira, panginabuhian nila, uma, ana ba?
0: Grabe, oh, gitanaw sa mga otoridad kaya kipipam ang bata, oh, sus. Naghayang, nag-short, og nag, ne, pula ni yung sulog. Oh, nara, oh, nakaluoy sa bata.
1: Pula, oo, pula.
0: Nag-short.
1: So, Ang pahayag ni ang amani ki 5 Jess kan iragi natingala sila ngano nga wipes basi isa agita ah, ato paminaw na kada
0: sige kono
1: ano lang eh?
0: Kono oh sige oh. I loud speak
1: para na putay tingog dire kay inahan murag sa mugtok ra man inahan pod kay naguol ba ana
2: Masi wipes mo. Oh. Ya sa inyong balay, wa may wipes.
3: Sino yung magamit sa
0: kanan? Sa ang na wipes?
2: Ano yung wipes?
3: Wipes sa mga lina. Ano yung ginitinita?
2: Wala may ginita niya sa tonya.
3: Yun lang wipes ko, no?
2: Sa tonya nga.
3: Wala yung magamit sa
4: wipes. Sa kanan na wipes?
2: Ako na yung magamit sa tonya. Ano
3: yung lagi yung ginita? Tinga nga ni Kona, anong na may wipes? Sa ato pag-iati.
1: Mahandron.
3: Anong may nyawa?
1: So, mao niya gigikat.
0: Gubuta po na itong kuwana.
1: Gubuta yun.
0: O sa ito, wipes
1: ko. Ang payag siya nga mahan, natingala siya nga nung naay wipes sa iyang bata.
0: Oh.
1: Nga wala man sila nagagamit o wipes. So, nagtuo ang amahan nga gitagad pa ni sa animal yawa. Sa nagkuan. Mata yung payag.
0: Ano ka, oy? Katong ilang ituhuan? Nya mo na gikuha sa diliing mo na to.
1: Bala na depende na lang po sa pagtuo basi.
0: Nya napalga dito layo na kayo.
1: Puti pa kayo ah. Oh,
0: eh. Sibli po kay ni ana nga hitabo a kay pay pamay.
1: Pero na ba tinuod ko na itabo ana? Kanang kuwaon sa diliing mo na to. Pero kung magre kay 5 Jess, depende mo na sa pagtuo nimo.
0: Oh, hinoon kay pay pam sa mga sulti-sulti sa makaraan sa una. Pero inga sa ato ang
1: sa karon.
0: Era karon kay
1: generation.
0: Ataga ba? Paola sila na lang guro nagtuog ing urana ba no kay nag ritual pa. Onsa na to? Oy, wala lang ipangita tong bata niya. Tuar na dito mga pila na ka kilometro.
1: Lima
0: na.
1: Ya ka kagig duha ka bukid kalayo. Hello, is bata in taon. Unta mahataga nagkanang hustisya kay 5 Jess?
0: Ang bata no. Bagi ba basig mga pilang adlaw maka mabawaan na lang nato nga mao din na.
1: Ato nang i-update unya.
0: Duoy kay bata oh, dugwapor ba kayo?
1: Gwapo bata.
0: Taliw-tiw kay ilong.
1: Siya nga. Sige pa taloy tug ilong Jess ko mo kay bata, alo ay Japan.
0: Oh. Sige, salamat kay Kipe Pam.
1: Sige, K5 Jess. So, mga ito ang nato datog report alang sa programang El Castigador. Kini na lang si K5 Pamela Perater. Para sa kampir kabalita, ako na report dalit ka nato sa Power 3 DTX 500, may TC og D3 Bayo. Ako na lang si K5 Pamela Perater. Para sa kampir kabalita, serbisyo publiko galingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Thank you, K5 Pam, sa Mohaga report. Yes, bata no kog matinuod man mga ka K5 niya may bawaan sa kapulisan adunay kapabiyaan ag girikanan sa maong hitabo sila ra pud yoy mabasol ay posible pud kayo nga ang bata maabot og 5 ka kilometro ingon si Roberto Sorino Rosales sa siya kaloy sa bata tungod mangod anang subay-subay na tanawa tungod kuno anang subay-subay. Subay-subay sa mga nabitaw mga sana mga albularyo mantena gikuan nila gurunig albularyo ya dayon kisubay nga matud pa magritual ihawan og manok mga kakipaiba aga maong kahoy na kung kahoy nadapit sila ang balay nagkilid silang balay o likod ba na o kayong punuan sa kahoy kay matod pagikuha daw. Sana naman naabot mo itong 5 kilometro to ano man doon sa may taytayan o sa may kasagbutan. Ilang atog atangan usapay mga dugang kalambuan sa maog hitabo dito sa may Butuan City. Sakop na niya sa sakuan sa Mindanao area ang kining Butuan. Oras alas 5:23 na sa atong oras. Atong isgutan mga ka-K5 ang hitabo ng impeachment trial karong adlaw. Kay matod pa mga ka-K5 ang natapos ang hearing no, sa impeachment trial ni VP Sara lagi sa testimony sa pagdungog sa testimonya sa duha ka former land bank managers labot sa giingong unusual chick encashments. English di ako kalito. So, nintestify aga duha ka former land bank managers. Onya ang maong hearing about og less than 4 hours. Gilauman sa ahead of schedule. Onya mga lawmakers ning discuss sa potential adjustments sa future daily trial hours sa posibleng future caucus mga ka-K5. So, sunod niya lakang og subpoena ag Senate Impeachment Court ag plano nga mo-issue og subpoena ngadto sa mga opisyal ikan sa Commission on Audit og ingman sa House niya prosecutors mo continue sa ilang pag-build sa maog kaso regarding sa 4 articles of impeachment na nag-include sa allegations of confidential fund misuse and unexplained wealth ni BP Sara mga ka-K5. So sa testimony no sa duha ka land bank managers sa former land bank managers nga wala sila kuan ba pagduda nag-encash ang maong kwarta 500 million bato wala sila nag 50 million or 500 something na wala sila magduda kay kabalo sige gug sa cheque pa-encash sa cheque wala ra sila kuan. Mao man ay gina kuan nila nya pirmi magpa encash og kwarta ang DepEd. Mo na pabuto na lang nato unsa pay mga dugang kalabuan sa maong impeachment trial ni VP Sara. Ato oras alas 5:26 na. Maing hapon ni Ma'am Rowena or ni Raquel de la Cruz diya sa may barangay 1. Yung ni Ma'am Edna Saison diya sa may maluluyon sa barangay Punaw. Og ni Leonarin Restauro diya sa Lupaw, barangay Quezon. Og ni Regina Largosa diya sa may Pamahawan, barangay Palampas. Og ni Esmailita Ortega diya sa may Ledesma Heights. Og Marie Cristapis diya sa may barangay Bulwangan. Og Christina Tapic diya sa may City of Walos, barangay Bagun. Ato mga KSS leaders.

Uy, panawagan dahi si Nay Perla Lunisa Nay. Huwag yung ka na mo makuntak, ha? Kaya sa may sitio o gimitan, Barangay Palampas, natay meeting ipahigayon sa August 2, alauna sa hapon sa may Algiers community. Basin og wala ka ma-inform. Kahit diha mi, kunya wa ka. Lunisa or Nay Perla Lunisa. Kaya sa may sitio agimitan Barangay Palampas. Kaya may hapon isab ni Mama Maluta pa ni Lagaw. Kaya sa may Burgos Street Barangay 6. Ni Ma'am Nelia Lagungan. Kaya sa may Mercolisan Prosperidad. Ni Rose Tonio. Kaya sa may Maligid na Tabar. Mera Luna Tranilia. Kaya sa may Proper Prosperidad. Maribel Sinyeres diha sa may Patunan Calatrava. Jane Rose Solitario diha sa may Refugio Calatrava. Kama ni Annabel Gonzaga diha sa Tabugok Patunan. Si Sir Francisco Chavez Guarin ingon siya may hapon. Mambel gibilin rana sa iyang iyaan ang bata. Ang bata gi sa meninggila rana sa iyang iyaan. Sa gila. Bali ang iyaan. Mooy gibiyaan sa inahan ang iyang inahan. Yan to sa iyang iyaan. Gibilin. Gibilin sa iyang iyaan. Di ay. Ang kaning bata daw. So ang iyaan. Mooy nagkuan. Nagatiman di aning kuan bata.

0: Alas 5.29 na sa itong oras. Dahil yan ato sa Mighty C, alkaline base niya, vitamin C. Aron ligo na ito ang immune system, mag Mighty C na. O niya, may po niya sa ito aga mata. Aga Mighty C, alkaline base niya, vitamin C. Para patinaw sa ito ang mata. Maing hapon ni Mama Ani Gonzaga diya sa may Phase 4 Urbana. Mga Rizal, Grace Sagang diya sa may proper malang sa Valiermoso. Melchora Bardin diya sa may Phase 4 Rizal. Cecilia Villacroces diya sa may Hacienda Tranquilino. Maing hapon ay Rosemary Pamilar diya sa may Dos Hermanos Barangay 3. Og ni Nora Peñero diya sa may Makapso Valiermoso. Ni Annabel Mayloses diya sa Luok 2 Poblasyon Valiermoso. O ni Lourdes Dabuco diya sa may Panuulan. Alas 5:30 na sa oras. Balik ko totoo dumalaman sa mga bulawanong painom dom. Standby! 5 News FM. Championing
1: the lives of the Filipino. T3 Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: T3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Visio
2: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman from Man.
8: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
0: Extend Food Superman for Men. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa K5 News FM, San Carlos, alas 5:33. Pero balik ta sa tuaga, last part sa tuaga, tulumanon El Castigador. Uy, ang mga kawatan, mga ka-K5, ni Sibaw na po sigig pangawat o gasolina. Na nag-post ganina, mga ka-K5, kay matod pa, grabe na ko ng mga kawatan karon. Aga, ana pangawa gabae way angay kay naka Honda click nya mangawat og gasolina. Matod pa maka K5 sa post ani, panginabuhi mog patas oy kung wa pa ni katimaho sa gasolina, kung wa pa gabisyo kuno iyahang bata. Mahubas jud kuno tani ang ilahag motor. Grabe sa kaning manguhay o gasolina, no? Sige naman lang sila sugod o tuwad anang ilang dili lang. So, sa mga nebitang na nag-iya ron o motor, diba ka nang ato ang mga motor, ato ginang i-safety mga ka-K5. Kung watay ato ang balay, walay gate, walay lock. Ato gina siyang i-kuan, i-safety ang ato aga mga motor. Kay kining mga kawatan ron, mahal na kayong gasolina ron. O niya, kawaton pa? Asa na lang taan ni Manguan, pag abli ni mo sa imong motor, imbis mo lakaw na ka, niya, waday gasolina na hubsa na. Waro ni gabae ni mga kawatan din eh. Pero tindaghana, kabalo na kung anong kuan. Padong kuno og padong urban taga diha Raguro mo sa balik-balik niya ha basin kamura sa nakawat sa among bike sa post ni wa pa mo nadutli gaba. sabay sad mo sa among kapigaduhon da mga animal mong kawatana mo. Na gibalikas noon mo. Sa post pa lang na ha. Wala kaga sa coin personal jud niya, wala gilamutak na guro ng dagway na. Hapon man, Bel. Ah, okay. Si Sir Francisco Chavez Guarita, tapos pila kaadlaw, gibilin ra sa iyang iyaan ang bata. Uy, ang iyaan dahi magabilin? Unsa naman yung mga tao ron? Bata, gibilin, dosan yos, gani na. Dapat yan ang mga bata, mga idara. Kuan pa na, kinanglan yung nagpag-amuma sa inahan. Naging mga adlaw mga ka-K5 aga katong kakuan mo itong naigibalita nga nangawat o gasolina pero wara kasuhi atog nakuhaan o gasolina. Kamay raman to'y nakuha gawin nga gasolina unta di na mo usab aga maong kawatan pero kining kawatan magsigid yun yung pangawat kay tungod sa ilang bisyo. Bisyo nga sila ra po'y nagwana na ilang kaugalingon unya di manday ka maomo gasto sa ilang bisyo ato man sa uban mamirwisyo. Sulay ko sa una mga K5, nag-board ko sa una kanang kawatan ah grabe ang amo ang portahan gisikaran gikuha ag power bank kuhaon unta niya ang cellphone niya kanabitong gitapad ra nako sa kuha ang kilid wa niya maabot mga K5 kay ang among lock sa amo ang portahan naamay kanang kadina nga perting da, kanang baga kay nga kadina ba di man niya makuhaan maabre. O yan, apag yung mga sako, gipamutang na mo sa portahan. Among kibabagan kay murag nakamatikod naman mi ato, good nga. Ang kawatan ba nagsigi na o kanang bahis-bahis, bitaw nagtanaw na. Doon sa mga lihok ni mo. Pagkaugma, o yung layas ko sa boarding house. Dala na ako kung mga gamit. Pahala ng boarding house, sana diyan. Yaan ako, oy. May malanang sudlon, tas kawatan, tunga-tunga gabi, maunsa palanta. Kana bang mangita tag boarding house nga kanang safe ang ato ang pag tulog. Kaya kana bitawng siguridad nato may atong unahon wala na boarding house diag unsa na nang sitwasyon na diya sa boarding house. Pero ang imong safety pasko di kay five bam bam ani balhin og mahalon oy. Importante, safe. Nasa mga kawatan ron, maintaan ka na inyong mga tudlo mo. Maputol, inagkuha ninyo o gasolina. Ay na mo anang buhata dong. Okay. Sayo mo makuha na na, matigok. Alas 5:39 na sa oras. Grabe ang Pilipinas mga K5 na ay gikatakda nga first liquid fuel sounding rocket test launch sa 2027. Okay, gayon inila sa Cagayan North International Airport dito sa Lalo. Cagayan. Grabe, Lalo. Yanonso na ni President Ferdinand Marcos Jr. atol sa iyahang 2026 State of the Nation Address. Ang maong milestone sa maong project. Nga tumong ma-establishar sa nasod ang labing una nga commercial driven spaceport sa naol. Ang ilahang partner ani mga K5 aga South Korea based Perigee Aerospace o local firm niya Ascend International Gateway Incorporated sa uban ang Philippine Space Agency Confilsa. Designing mo-carry og 2 kilogram payload sa altitude niya at least 5 kilometers. Yang purpose ani og objectives mag-serbing demonstrasyon sa pagpalupad aron ma-evaluate ang local fuel supply chains o safety protocols. So, the position is sa Northern Luzon. Nga advantage near sa equator o nagatubang sa Pacific Ocean para sa future efficient launches Mach 5. So, train na niya ang mga Filipino engineers sa rocket design and launch operations Mach 5. Karon kay aga katog nuclear energy Mach 5 nga gimit lang ni President Ferdinand Marcos Jr. Dunay mga advantage o disadvantage ato Mach 5. So unsa man ang mga benefits nga para sa Pilipinas kog naay nuclear power plant. Wala pa Mach 5 mag-produce ni og electricity gikan sa nuclear energy og makonsidera nga less costly compared sa producing gikan sa gas, coal or oil Mach 5. So ang nuclear energy makabenepisyo usab aga taas nga stability sa terms of fluctuation in cost. Sama sa traditional or sukuhi sa traditional nga fossil fuels, nga maka-experience ta o greater price dependable sa source of energy. Pero ang disadvantage ani ba kay K5 kay non-renewable fuel source, nga intensive water consumption, rest of catastrophe. Ay, kung kuana na ang kanyang nuclear power plant Mach 5. Wow. Si PBBM ay nagkuana ni. Presidente man siya. Tay mahimo. Kay yahaman ng pagbuot mo'y matuma. Magbuot na lang tag-unsay mga development. Tag-unsay mga risgo ani. Tukod aning nuclear power plant pohon.

sa karon mga ka K5 ag atong gasolina and diesel ato ag gas og or gas kon kerosene kon gas bali-bali. Mahal na kaayo mga ka K5. So ang ato ag presidente naguna-una pod og unsay mga mahimo niya sa iyahang termino sa iyahang administrasyon labot aning pagpanubo sa mga energy nga ato ang ginasupply, kurente o kining fuel nato mga kakifay. Kasi di ay, na ay development niya, makabenepisyo ang katauhang Pilipinon puhon. Alas 5.44 na, para sa diet kaya nato sa extend food supplement. Uy, sa mga tatay nato diha, sa mga tawag natog mga sweet lover, sana all sweet lover. Daway sa mga nagluya na diha ang ilahang kargada. Magabi dili wala na ikabuga. Pag-extend food supplement na ay makatabang ni aron ma-extendan pa ang inyong kalipay. Og masatisfied mong duha. Extend the food supplement na barato ra ni. Nara ni gatos kapin aga taksa ka kapsula maki 5. Na diha baligya sa mga butika og diha sa klinika di alternative medicine sa may Vigo Stilo Street. Si Anastasio Puras di Guma siya mayong hapon. Hapon usab ni mo Sir Anastasio Puras di Guma. Kaya hapon usab ni Mama Arlene Gutip diya sa may St. Vincent Barangay 1. Ma'am Rosana Garing diya sa may Sitio Magamihan Barangay Punaw. Nay Mira Sandoval diya sa may proper Barangay Bagunbon. Nay appeal ka diri sa KSS leader ha. Kasi malimot ka karong August 2, 1 PM sa may Alders Community. Si Jenny De La Fuente, may hapon usab diya sa may San Juan Bonifacio Barangay 5. O si Jerlyn Miranda diya sa may Riverside Maluluyon Barangay Puna. Para to mga KSS leaders kon K5 solid supporters mamit na nila puhon amo ang CEO Doc Ramil Oy. Oras alas 5.46 na. Oras dahil kaya nato sa klinika Day of Fresh. Sa mga baho. Baho o ilong. Lagom. Ay, makaululaw kaya ng baho kay tag-ilok niya. Lagom pa dyan. O klinika Day of Fresh na ha. Halit o klinika Day of Fresh. Ipagid na sa imuhang ilog. Karon puti o humot ang imuhang ilog. Ay manimaho ta inogtapad nato sa tuang mga uyab. Maho tang. Wa gi motupad nimo og baho jug kag ilok. Dapat humot. Alagaan nato ato ag kadang gitawag og personal hygiene. Kay wa gi mo kwan, mulungtad. Mulungtad ya di mo. Usa pa lang ka kwan ay wa na di na mo tapad. Dapat naka-clinic at Day of Fresh.

Magandang hapon, Ma'am Vilma Milias, diya sa may Walos. Ang hapon, usab sa Rodriguez family, diya sa may Hagunoy. Afternoon, Day Gamay, Do Russell, Dong Ray, Og Maricar, Og Koy-Koy. Nanay Pining, Nanay Siling, diya sa Hagunoy, good afternoon. Musta mo diyan tanan, diya sa Dula Rosa, may hapon, nila ni Aming, Dino, Darwin, Virgie, nila ni Rose, ni Jisa, Horot, Kimco family, may hapon. Og may hapon, usab, nila ni Bilin, alis na. Og ni Mama Lita. Sa diya sa Kakao, may hapon, ninyo diya Horot sa Auditor family. Sabunay na minaw, pero di mag-greet. Sinsya na dyan. Sa ay mataligaman dyan ako ang mga tao, basag wala ko ilista. May hapon diha sa tanang taga Kakao, taga Barangay Buena Vista, sa mga nag-tune in diha, good afternoon. Alas 5:48 na sa to oras. Dali ara mahuman sa to aga nag-uban mga kaki-five. Dali ra kaayo aga matagutlo. Ay, may hapon di ay sa tanag na diha sa may public market. Ay, Virgie Lahaw-Lahaw, good afternoon ay. Musta diha atong tabako? Og si Nanay Carmen. Nanay Carmen. Nanginda ni silag tabako. Puso gurong halin aning tabako na. No? Laban gina-order sa mga kanang mga bukid-bukid na nga mga lugar. Palit man ni silag kuan kanang binulto nga mga kanang tabako jud. Para ilang likinon. So si Nanay sa una pa rin, maligya na ni sila daan. Murag mga high school pa ko, nanan na sila dihangtod ron. Para Japon, Nanay Carmen o Nanay Virgie Lahaw-Lahaw may hapon. So, may hapon usab diha sa painitan ni Tatay Alex Ancino. Sa mga nag-tune in dira sa may kasanan na mga kananan diha sa may public market. Si Nanay Rose, Nanay Rosie. Ako ang Amping always, Ma'am Jezebel, hapit na kamatapos. Grabe si Ma'am Medelina Yamasaki. Kuang yun niya, gi-monitor dyan ko niya. Hapit ako na kumahuman. Kabalo dyan siya, nga tigala size. Mahuman na dyan ta. Salamat yayo, Ma'am Medelina Yamasaki. Si Madam Janet Dakdak Kabugwas. Asa naman ka, Ma'am? Wala lagi ka ron. Tanaw to siya gahapon. Appeal po to siya o comment gahapon. Samot, asa si Ma'am Dakdak, nagluto gurug binoylos. Uy, may hapon na sa tanan-tanan. Kung sa may ato aga pang panihapon ron, si Ma'am Medelina nakakuha na guro ni. Nakaluto na ni. Ako ani. Nagluto palang igabot. Alas 5:51 na sa itong oras. Yabi ito mag-update mga ka-K5 sa kanibitaw gitawag og impeachment trial. Wala na nagkaadlaw. Hapit na guro ni Mahuman kay after sa suwana ni Presidente Bongbong Marcos. Hibawaan na. Aga tanan-tanan niya mga nahitabo no, sa impeachment trial po.

0: hapon di ay sa tanan niya mga members sa 4-piece Calatrava. Sabi ng limpyo sila mga ka-K5 diha sa mga dalan sa Barangay Bonavista. Sabi makugihana sa mga 4-piece members sa Calatrava or particular sa may Barangay Bonavista. Nang limpyo sila gahapon. Limpyo kaayong dalan. Aw dili dai gahapon di ay sa bado ko no. Sa bado dai sa bado. Sa dai gahapon Martes. Kanya pabalo ha sa tanan niya mga naa sa mga pangalan sa uplift program sa Calatrava. Naa inyo mga pangalan sa lista sa mga barangay nga gipang post mga pre-validation. Dunay mga requirements nga gipadala diha sa inyo dapat kumplituhon para di na magbalik-balik adto na mo sa inyohang bitong pahigayunan sa maong pre-validation. Kumplituha aga requirements sa uplift program para sa tanang taga Calatrava. Alas 5:53 na sa to oras. May go oras mga ka-K5 sa pagpadayon pa. Grabe, naka-dinner na gani, ma'am. Ah, grabe. Naka-dinner na si Ma'am Medelina Yamasaki. Sana all ako magluto pa lang guro igabot. Salamat kayo Ma'am Medelina Yamasaki, Sir Francisco Chavez Guarin, Jundel, Sir Roberto, aga Sir Anastasio sa pakiguban kanako sa kuaga Tolomanon. Marang kahaponon sa El Castigador. O manapod po hon, same time, same station, diri lamang sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa pangalan sa Kretibuk aga Porsa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa kapanguna sa mga station manager, SM Brian Morden. Sa muaga Vice President for Administration, Sir Jean Paul Hineroso. Sa muaga Vice President for Operation, Sir Eljan Castanio. Sa muang bossing Doc Ramil Itangoy. Sa gyapon ako inyong alagad kanginan na K5 Jezebel Barbicho. May gabi eh, kanatong tanang.
1: News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag ug tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Mayong adlaw man ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nautuntang na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir JP, kung mapalit tra nato unta ang dugang nga adlaw sa atong kinabuhi, mupalit jud ko. Kung daghan ra mga kwarta, palit na lang kay
4: sus kog na aran.
5: No? How I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
4: Husto. Chakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 ug Mighty C.
5: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 ug Mighty C. Kay pananglita na, dili ka mopalit og DTX 500 ug Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mopalit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
4: Para masayon, inom na lang og DTX 500 ug Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to dok kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mao ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maupoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
1: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
8: Pag 1 month ka pa,
7: naayo na ako.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
5: Sa matang higayon nga mo divide ang cellular, Sir JP, mugamay po ang telomeres.
4: Correct.
5: O mahuman ang tinuig nga cell divisions. Mm. Imagine, Sir JP, kung 75 katuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres o maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular o mamahimong inactive.
4: Kung himsog ang cellular, Dr. Mel, ang autophagy, mupuli, pinaagi sa pagkuha, sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
5: Problema, Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom o DTX 500, di ka binuminom MITC, kay mismo ang imo nga cellula o dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mga ginaimportante nga mag-inom yun dahil DTX 500 o MITC, Sir JP, apil po ang tanan nga organelles. Og mao kini delikado, Sir JP, kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress, dili mamatay ang gulang o masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kaugalingong kopya o maukini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
4: Muna'y kuyaw.
5: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wakay kaon-kaon gulay, wakay kaon-kaon mga prutas, nya, di pag ikaw mo inom o DTX 500 o MITC, ang may tabuan na muna'y hinungdan nga maguba o madaot ang imong selula o muresulta kini sa cancer o daghang pangmasakit.
4: Tsakto, Jod. Usapado ka, ang oxidative stress mo ay causative factor. Kung nga nung muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra, matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
5: Taghana.
4: Unya, tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay po kaminos ang pag-divide sa mga skin cells. Muna'y rason nga, mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa na'y makapuli nila.
5: Muna, Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MITC. Og sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
4: Wow!
5: Nga naman. Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MITC, maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
4: Kalami.
5: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MITC.
4: Dok, wala tayong panahon. Ako si Jean Pauline Rosso.
5: Ako nasab si Dok Ramil Oy, seeing maing panglawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga-dumagiti. Ako ang akong mga TL o mga panakit. Sa pagkaduwang na po sa DTX 500, akong gindubol dos o nakapsol sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: PTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibublood sugar. Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na ka ni anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Nga kapamupo sa Coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadul ng butika sa lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatudlan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
3: Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
1: Mabasa butika!
0: DTX Beauty Soap!
5: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap!
1: Mabasa sa mga butika!
6: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, ga, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Petri Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Petri Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga
1: Petri Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang kini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, nga nagkahatak og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: Sa una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
8: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.
11: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Or biotics.
12: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiliwan. Bawo kabas ko gin. Nakamulig gin sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Superman for Men.
14: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: 95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom mo sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sub si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Checklist ata. Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pa kining suguon ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells og makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP. Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man
5: kay simintohon sila ni ini.
6: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
5: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 Doc, na ay journal kabayin sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Doc Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
6: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
5: Naay problema.
6: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
5: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
6: Mao nang bisag sa matag adlaw pa kagainom kung pareho ang kagaw, wala jud nay problema. Lantaw pag unang mag-inom kag antibiotic, pangutan-on jud ka sa doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka atong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na pud ang iresita sa imong doktor.
2: D3 Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic. Kung may kagaw patay jud na tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
6: Sakto, no? Ako nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3.
5: Ano man dok?
6: Kay man prescribe kini sa Mother Nature itself. Kay nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyo ni dayon nimo.
5: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga tutoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Og kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, mag-inom jud og D3 Bio kay naanay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio og mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
6: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
5: Oh, ngano man?
6: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga-oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud kaputi ang imong tango. Dili di ay naingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikrito ana is flossing lang og oil pulling gamit ang D3 Bio sir GP. Pero kung paghuman nimo toothbrush, magfloss ka unya mag-oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot ka ang epekto sir GP.
5: Wa na igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil oy, maing pangluwas, ipadayon.
5: Dili abusuhon.
8: D3Bio.
9: Ako si JM. Ako di tigtabang no ang D3Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong kadao-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
8: D3Bio.
2: Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3Bio.
8: Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
8: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
10: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog natay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
4: DTX 500.
10: Mapalit sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakas sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa ang DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kag ang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
13: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Oras sa K5 News FM, alas 7:06.
17: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating

ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampiyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

This is Q5 News FM San Carlos, mga kalalabs. Yay, kumusta, kumusta mang inyong kagabion? Wala ka uli ang inyong Lady Anne. Ening atenta o bongga-bongga nga meeting ka ron. But anyways, good evening San Carlos and yon. Sumayang gabi mga ka-K5 na to. Labi na to ang mga kalalabs na to. Diyan nga always naka-tune in sa itong programang Love Notes nga pirming gahulat sa itong topic. Ang atong topic ro mga kalalabs kay everybody nga nakasulod og relationship unya nagbulag wala nagdugay nahulog na lang kana bitong ana lang kana gisugatan day magtango-tango na lang tango-tango sila pero katong sila pa pwede ba nilang oy. Pero anyways, good evening San Carlos sa inyo sa 18 barangays na to din he. And good evening also sa mga neighboring place na to, Calatrava. Good evening also dyan sa maya Calatrava, Escalante, Toboso. Speaking of Toboso, Sir Anastasio Puras di Goma. Hi sir, as always na to din hing listeners na sulit the listeners sa K5 News app. Thank you kindly mo Sir Anastasio ha. And good evening also dyan sa maya Arita sa may Oriental nga dapit. Ayon ka B.E. Valle Hermoso. Hello, kumusta man mo? Oriental, Occidental. Grabe mga taga-Valle, kay sulit kayo ni sila nga maminaw sa itong mga programa. Dili lang kay mga programa na to sa gabi, no? Kung dili gikan buntag nga gipanguluhan sa to ang mga anchor sa tagsa-tagsa ka mga programa nila. Okay. Diyan to ang DTX sa morning edition na to. DTX sa balita with Sir John. And of course, with Mama Jezebel and Miss Mamon Sanghay, si Sir John ang naadiha. And balita sa umaga with Sir John. Sa buntag kay mga chacha na niya yung sasya. Kanagani imbis magluya ka inigbangon ah, makachacha ka sa uras. Mga makaikid-ikid ka. Mga tungod sa mga music nga ginapatukar. Oo, ginapatukar ni Sir Jong diya mabuntag. Mawala, good imong katulogon, guys. And ayun, gisundan po sa itong programa nga grabe na to diya kanindot sa mga sa itong doha ka-anchors diha, si Sir Brian and Pamela Pirater. Okay, sa itong Foro de los Pueblos. So, nindot siya kay mga kalalabs kay kanaganin kung baga package na may balita na, may mga balita nga kanabitang updated sa balita. Napay mga ginatawag nga mga drama-drama pohon pa sa dili ko busy. Mahimo kong kabit diha nilang duha. Maapil ako nila drama-drama unya kay maganahan kung giminga ko sa mga drama-drama na musoon na, di ba guys? Ako, sa pikas pa ko sa una planeta. Okay, makaminga magod ng drama-drama nga kanaganing nga sa una kanang ako ang ako sa una papel kay always di ko si Dahlia. Mag-vlog-vlog mi sa una si Dahlia gigo. Ano ba? Di lang na to i-mention ang ngalan sa tong Jumega. Ay, atong Jumega! Atong Jumega ron nga, gi-bless og maayon ni God po. Okay? Kumuna guys nga, makamingaw ng magdrama kanang sa unang example sa mga drama sa una kanang ako sa una kay ako nang papel pirmi sa una kanang panguyaban ko. Ayun sa una kay namang gumikuyog sa unang usa ka DJ o napucharon sa K5 News FM si DJ Ron. So si DJ Ron sa una kay maunay mo mahulog na kong amahan. Wana din. Baka na nga. Pamuan hibi si Ronel Ron pa. Ay, maghilom na. Dalia! Makamingaw yun ang mga, linya ba? Yung magdrama mi sa una, way ending. Alam, mga tawa na lang. Kasi man nakakwansa mo sa mga programa na mo sa unang may mga I hope nga maka-appeal ko po ron. Mugin na pinaka-biggest na ko nga kwan. Nga gusto na ko nga mo kwan maka-join ko na drama-drama lang is M of ni Pamela. Ako ilang bold star. Okay, alas 7:25 mga kalalabs. And hello. At anyway, naka-live ta ko sa K5 News FM or K5 San Carlos Digital 95.7.
And sa inyong mga radyo diyan, 95.7. Uy, guys, hapit na. Ilang tulog na lang, mga kalala. Yes. I'm so excited. We're so excited to meet our CEO, other than Doc Romel Oy. Ganyan-ganyan, gapaduol ang adlaw, gapaduol ang Agosto 2. So, mga KSS leaders na turun nga na minaw. Excited na ba mo? Ako kay grabe ka-excited. Oo, gaya nag-nawag na ko si SM kay na siya gipa-ubra sa ako. Ah. So excited na ko and I hope nga kanang buhon mo. No? Karong Agosto. Hello sa mga KSS leaders na to, diha K5 solid supporters na to, nga mga leaders sa tagsa-tagsa na to ka mga areas din sa San Carlos. And gamay na lang, ipila na lang katulog siguro. Ma-meet na nato ang ato ang CEO, ang ato ang pinaka-generous na CEO. And ato ang big boss sa K5 News FM, si Doc Romel Oy. So, mauna guys nga, karon pa lang, kapreparar namin para, kapreparar me para sa ikalambo sa to ang mga KSS. Yes! Alright, anyways, naataya balita. Mawala ba gunang balita? Good na to. Ay, di man mawala. Nag-iingon nga, isang magugma-gugma pata din on air ang balita. Di, gina, mawala. So, ang ato ang balita ron nga gialigar nga pulbura nga ang natimahuan sa mga estudyante sa usa katunghaan dinhi sa San Carlos. Oh, nagpanik mong kutuga inag o mga bata, gipanaog, ana, kay nakatimaho sila og pulbura. Ang usa sa, hindi na to ma-drop name ang school kay tungod nga, ano, tungod nga wala pa siguro insakto, wala pa ta kayo ka kuan og balita ba. Okay? So, di sa tamo drop name sa school ha kay basi ma foul ta dinhi sa kanila. So, mao nang gialigar nga pulbura ang natimahuan sa mga estudyante sa usa ka tunghaan dinhi sa San Carlos. Asa kay ni nga eskwelahan. And of course, dos anyos nga missing napalgang patay. Sumaudate ni siya. Oo, para ito, basahon na gano'n ito, hindi nga balita niya. And sa ato ang topic karon nga gabi eh. Okay, sa atong topic karon nga gabi eh. Kanabitong, kanaganing, mag-uyab mo, unya dayon tanan nga mga promises, tanan nga mga, pangako sa iyo gihimo na ninyong duha. Yan nagbulag ra mo. Ang ending kay nagbulag. So ningabot ang panahon nga kanang syempre di magid na mo cross magid na inyong ang dalan nga duha. May time magid na nga mag-cross ang inyong dalan. So ang atong pangutana ron para nimo, pwede ba nga mag-friends ang mag-ex? X at X. Siyempre, labi na ka ng nakadepende ko no. Nay nag-chat na ko gaina. Ma'am Lady Anne, nakadepende na sa sitwasyon. Kung grabing kasakit ang iyang gihatag sa imo, oy, nganong makipag-friends man ko. Ingon po ko dayon sa iyang reply. Ana po ko sa kong reply. May pinagdaanan ka, ate. So, di man good, Ma'am Lady Anne. O, di ka depende man ko na sa sitwasyon. Bitaw. Pero kung pwede man lang mahimo na itong makipag-friends lang sa itong ex, pwede rapon. Pero kung grabe ang trauma na na. Nagihatag dyan sa imuha. Diha na. Ano pa man, maskin iyang dagway, di nakamutanaw. Tungod nga na trauma na ka sa maong relasyon. Ha? Okay, so alas 7:20 otso na mga kalalabs. And basig makahabol tarog zodiac sign and sa inyong horoscope din ha. Basig makahabol tarog na kaya ito ang hisgutan ng ito ang horoscope. Okay, so anyways, daghan kitang mga greetings ron. Hello, hello and hi.
Maayong gabi ito, Ma'am Juliet Chu. Good evening, Ma'am. Ah, kabalo ko ana gaina buntag. Gani, Ma'am Juliet. Sabi na ko, imo kung kuan din ni kung share ni mo story. And to Ma'am Bernadita, mamugay ako sa Limay. Ma'am, good evening. Hi, Dai Bernadette. I'm sure si Dai Bernadette nagluto ni Canton doon sa tindahan. Hello to Sir Francisco Kanghagas. Good evening, Ma'am. I'm watching Barangay Guba, Valle Hermoso. Hi, may gabi mga taga Barangay Guba sa mga Kanghagas sa family. Hello. Okay, giminga ko diya sa Barangay Guba, Valle Hermoso. Dugay na kung wala ka anha din ha. Kumustang dalan diha, Sir Guba? Ragyapon? Itong last time na kung anha diha, medyo lisod-lisod gyapon ang dalan. Pero sa mga professional drivers, sa mga bansay na diha nga mag-agi-agian ang dalan, ay wala, ay gina-swing-swing, right? Bubangking pang magkalisod. Diba? So hello sa mga taga Guba, Valle Hermoso, and to Ati Amay Alvarado, may gabi ninyo diha. Kumusta naman mo, Ati Amay? Kumusta naman atong tabako diha? Atong mga likin. Kumusta? Ayun ako sa Ati Amay. Ati Amay, mo apply ko bi, mangligis anang mga dahon sa lumboy ba? Paghilom diha, Lidian. Alright, and good evening also to Mommy Delina Yamazaki. Good evening, Mom Lady Ann. Si Sir Anastasio Poras Digoma. Hello, sir. How are you? Hello sa tuwang magic eye. Sa 6 na to ka magic eye, mga kalalas. And anyways, mo play sa kog song. Okay, mabalik lang ko for my second gap. And tagaanta mo, okay. Duha ka balita karon nga fresh pagyod ka ayang nga balita. Okay? So, I think mo play sa kog song from Miley Cyrus. Ako nang i-play ko, no? Because medyo gimingaw-mingaw na ko ani nga song. So, here's a Weekend Stop by Miley Cyrus. Only here sa 95.7 Key 5.

0: the lives of the Filipino.
1: Three, bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
3: gamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul. Patay ka butangan.
2: Bugas-bugas o katul-katul.
0: DTX 500 na.
2: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. O pag-ayos sa bugas-bugas. O katul-katul.
2: DTX 500. Mapalit sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulik sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food Supplement for Men.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Alas 7:40, 7 na mga kalalobs, and you are now still listening K5 News FM San Carlos. And this is your lady Anne. So hangtod ta alas 8:30. And same time with our topic, okay? Para ninyo mga kalalobs, pwede ba ninyo mahimong friends ang inyong ex? Yes. Kung pwede, comment mo diha sa tong gipost. Nagipost diha. Pero kung yes, or unsa pa ninyo nga ma-comment diha, kung gusto ninyo, dili Lady Anne, gina pwede kay na-trauma ko. Comment mo diha sa tong live. Naka-live taron sa K5, San Carlos, Digital 95.7. Bitaw no, pwede ba? Matod pa, nakadepende daw sa sitwasyon, nakadepende sa kuan. Ato na rong hisgutan mga kalalabs ang maong topic, kaya medyo kanabitang interesting kayo. Kanang topic mga kalalabs, nakita ko na gaina sa usaka kuan. Kanang murag ning agi ra sa akong wall ba? Murag gisaysay bitaw niya. Pagsaysay niya sa maong akuan, nakakuha din kong idea kung ama o din niya akong itopic kong gabi eh. Nga pwede ba nga mahimo nga or ma-friends or ma-amigo or ma-amiga ni mo ang imong ex. Sige, mangutan na taron. Ato ni pangutan na itong tech kung makatubag ba siya. Yan atong tech, wala man ko ex miss. XYZ.

di, dili pa tamo ato sa tong balita, no. Grabe kay nato ka swerte din si San Carlos, ano. Grabe din nato ka swerte. Din sa San Carlos City gaina kay dito mangkod sa ano gaina sa out no, sa Center Mall. Nakita na mo sa kong anak, kuyog mangod mi kay naamigi pa print diya sa may ka Jerry. Uy, sige na mo mga print printers or printers or magpa-print sa inyong mga projects or any mga mag something ana, namoy mga ipa ipaobrang mga projects. Wato lang mo sa Jerry Print Shop. Ay, oh, Jerry Print Shop. Yaat bang sa may Save More. Oh, oh, buutan kay na diyang tag-iya si Day Janet o si Sir Jerry. So, mga Saldora family, maayong gabi ninyong tanan diha. Hi Day Janet. Samtang ka ginabaybay. Ha? Ginabaybay. Samtang ginabaybay na mo ang Center Mall. Ikaw yung nakita na mo nga hala. Naala, naamon de diri ang helicopter. Kaya yun na raman tang nangita ang helicopter na raman din na din he. So, dito min, yung tuyok din sa akong anak. And then, nakita din na mo ang mga, kuha dito, ang mga sundalo, nga mga friendly kaayo ang mga sundalo, mga kalalabs. Pag-abot na mo, anak dayon mi, hi sir, good morning, ay good noon sir. Sir, pwede mi makapapicture sa inyong helicopter? Ay, no, dili pa dito helicopter, akong giingon. Sir, pwede mi makapapicture sa inyong idro? Katawa tong usaka army ni siya nga kanang sundalo. Eh siya anong idro idro man ko na sa mo. Natuha jug kabuok ang helicopter nga na dito gamay og dako. Ang pinakadako kay na Philippine Army nga nakasulat gyud ba. So na siya mga nay mga kuyog eh, but diri na diay nako nahibaw ang mga kalalabs nga sa San Carlos gaina ang atoang DSWD Secretary Gatchalian. Maoy ning anhi og ning bisita kanato din higaina sa San Carlos. Grabe na to ka ano no, grabe na to ka suwerte nga ang usa ka secretary sa DSWD ianhi ang San Carlos para mo bisita lang yun siya. So thank you kaayo ni mo sir Gatchalian. Okay, giubanan sa ato apod nga city mayor, Mayor ni Y. Gustilo. So na si Mayor Gaina, si Vice Mayor Christopher Paul S. Carmona. Giubanan po sa ato ang mga SP members or sangguniang panglungsod members. Sila si Honorable Gerardo Valmayor III, Romel Divulgado, Honorable Romel Divulgado, Attorney Giuseppe Mark Antonio, si Ma'am Victoriana Cabilim. Hi, Ma'am Beke. May gabi ni Ma'am Beke. And also to Honorable Armando Laguda Jr. And to Engineer Arthur Bato Malaki, Honorable Jeffrey M. Hidalgo. And of course, giubanan sa ato ang CSWD OIC. Walay lain na itong pinakabuutan nga OIC sa DSWD. Ma'am Idina is the gundo. So, welcome gid in tawon nila. Pag-abot gid ni Secretary Gatchalian, pag-abot gid gi welcome dayon sa to ang mga SP members and of course ato ang mayor. Ah, kaninto ka. Dako jud kay tagpasalamat Manoy Nana. All right, dito sa tong balita, gialigar nga pulbura ang natimahuan sa mga estudyante sa usa ka tunghaan dinhi sa siyudad sa San Carlos. So matud pa nga hindi na to, nawala man. Okay, matud pa mga kalalabs nga
nakuhang ang mga or nakugang siguro ni nakuhang ang mga ginikanan ay gi ko ano gyud gi drop name na gyud ang school gi-post na gyud so di na ta mahadlok no okay nakuhang ang mga ginikanan sa Tandang Sora Elementary School dinhi sa Dakbayan San Carlos gumikan matud pa sa natimahuan nga pulbura karon lang udto Hulyo 29, 2026 mao dito gaina nga ingon nga ginaganay upanguha silang mga anak ang mga parents gaina kay maudi ay ni so, ako naman siguro masugod yung kudayon sa eskwelahan. Alright, so tungod sa nahitabo, may pipila ka mga ginikanan nga gikuha ang ilang mga anak alang sa seguridad. Sabay, subay ni ini, gipakipagbahin sa division office ning Dakbayan nga muhimo kini og investigasyon sa panghitabo. So, unsa gyud kaha no? Unsa gyud kaha rason nga nung nanimaho og ano gaina? Pulbura. Siyempre, pulbura na na eh. Kumbaga, maano na, mapanik din na ang mga bata, ang mga estudyante. Di na ka-estudyante, maestra po siguro, di ba? Kanya, dahil kung ako po siguro yung ginikanan, yun na ako'y anak. Sa ingon na nga tunghaan, bahala, nag-ibiyaan ako kung ubra. Ay, ginawa nga tuon akong anak, kwaon, gininuon ako, bahala na, di ba? Takabalo kung saos. Magay pasalamat ng yutang dako, no? Nga ang maong balita kay pulbura na gindi ay natin mahuan. Basig na ay nagkuan, basig na ay nagluto og pulbura. Maluto din ang pulbura. Basig na ay nagkuan nga pulbura, mauna nga natin mahuan. Kay sa una bito mga kalalabs no sa una mga kalalabs baka ni mga gagmay patakaayo every Pasko mga kanang mga Pasko bito kanang Christmas Day or New Year's oo alam manuroy mi ana oo manuroy mi antay lang mamunit mi anang mga wala ni buto nga mga triangle mamunit mi among ibutang sa puyo or plastic. Dayon ana, ato nga time good, nang hagad manggood niya akong mga amiga. Ayaw, manguhatag ka ng mga wala ni buto nga pulbura kay amu alagi daw ko nung tapukon ay kanang usahon tanan ba kay amu ko nung pabutuhon pagkaugma. Itapok po namo ng mga pulbura among gi kung ang triangle among gihuan gikuha ang kanayang pulbura gipang tapok namo siguro nakakuha gi mi atog mga tunga sa baso pulbura ba ana kay kanig laging mga way buot pa ba mao to hala gitapok namo ana gitapok namo na paganito uban nga kanang kuan nga kanang ning buto sa mo plastic ay umido pa di so nga gana na yung karon kay ako ba ilang gipatago sa pulbura oo gipatago ko nila ikulit taguan na soon kay may nang nga kanang diyan ni mo kay makita na sa kong mama mabunalan ko ako kanigong may pukay tao di ako yung nagtago nalimta na walang nanamo guys nga naman di imigipang tago nga pulbura makitaan man na sa kong nanay gipamunalan mi ni tatay yun. Kaya ano ko nung makakusgo nung nang sunog ba? Kasi na ko nung madakop sa mga unsadiha niya, mubuto ko sa ba? So, samtang nga gipangbunalan, agahilak. So, mo to nga, di na yun may mamunit ato. Okay. Pero nasundan gihapon na siya guys, nga kanang, kanang ganing, so, nang mamalit na lang wag mga pabuto. Happy to be at December, no? Lili na ba to si Sir Jose Marichan? Ang anak na ba to si Sir Jose Marichan nga? Paglili niya siya, by pagali. Sumaon ni guys, no, nga, sa karon mangod nga panahon, tungod sa mga panghitabo, mga trend sa mga eskwelahan or unsa pa na diha. So gamay nga mga kuan, mga ingon ani. Alerto dayon ang mga nasa eskwelahan kay ganuman. So una kami pa sa mong panahon sa una, wala may mga ingon ani. Ang amua kay magdali ra man mag-eskwela kay mag Chinese garden. So
eskwela. Mama na din. Kasi mo mag-eskwela? Ay, mag-Chinese garter, mami, sa eskwela nga. Okay, so, karoon mang good days, mga kalalabs, no? Na, lisod na kaayo ron. No, lisod na kaayo ang panahon. Labi ng mga kabatanunan nga, dili na ni mo matando. Tanduga na diha. Masag nga ng mga balaod, pati kagana. Ito din mo sa kanang protection ko an. Awa na. Dutla ng maestra. Tang-tang sa trabaho. Ang maestra naningin na buhi. Oh. Parehas atong balita mga kalalabs, di ba? Katong Osaka. Excuse me. Osaka maestro gitabangan o kulata. Oh. Imagine ka. Sa una gani nga sa unang panahon kami naabtan pa gyud nako nga dili man gani mi katutok sa among maestro og maestra kay mahadlok me. Tutoking maestra patindugon kag usa ka oras. O kami sa una o tutoki o ana bitang murag kuan murag laya kay masuko mga maestra. Karon lain man buyagon kay gibuyag ra man to sila kuno. Kuno ra po na ha. Pero maobe na yung statement gaina nga nabasa nako sa Osaka News nga gipakuan ra kuno tong ilahang Arius kay nag-Arius man gud ni si mga bataa ba gibuyag ra daw nga sa maestro. Mga siga-siga pud guro tong mga bataa giilang itabangan ang maestro og kulata sa so, kaluoy in town sa maestro. So mauna ang mga estudyante uban dili gyud tanan ha. Wala na yung respeto. Okay. Maestra na lang intay mo ok-ok sa daplit. Eh, mahadlok nga makasuhan. Mahadlok nga matulog. Sa panagikahadlokan. Kay dagan, kay balaod, kaputektar nila. Grabe. May sa una, mamauli. May maghilak. Ah, pabalikon. May balik. Ah, laglaag, bitaw ka. Kita dito sumbagay. So, mauna siya mga kalalabs niya. Sa una, ukaroon, nahira. Huwag dirita sa dos anyos nga missing na palgang patay. Kanika kuan po kuan yung balita. Okay? Wala na kinabuhi sa dihang na palgang karong Merkoles, Hulyo 29. So, karon dyan di ay nga adlaw. Ang duha katuig nga batang lalaki human sa halos usa ka semana nga pagpangita sa Purok Ono, Barangay Kamayahan, Butuan City. Gilang biktima nga si Ayan Minyoza, residente sa Purok 3, Barangay Kamayanan o Kamayahan, Butuan. Sumala sa report, napalgan ang lawas sa bata sa hilit nga lugar nga may gilayong 5 ka kilometros gikan siyang Pinoy-anan diin. Nagsugod na sa pagkadugta ang lawas niini. Gahapit na usab, makalabera ang iyo. Ay, sus, kaluoy sa bata. Nakuha na siya sa decomposition ba? Ulahing nakita ng biktima ni atong Hulyo 23, pasado alas 10 sa buntag. Kasamtangang nagpadayon pa ang lawong nga investigasyon sa mga otoridad. Aron matino ang tibok detalye sa maong insidente. Dili lang ko ha, magpaning bataa katong ang iyang mama ko no, kung atuon sa mga amiga na or mga kaila, matubang, pero kung nakunay pulis, di siya matubang. Mauni, kuan ani, kuan kong istorya, ani ba? Nakabasa kong istorya, or balita. Sa lain ra po itong source ba? Ang mama ko no, kung mga silingan, mga kaila, ang mangutana, mutubag siya. Itang murag abtike siya mo. Pero kung pulis ko no, na muadto, managu siya. Managu man.

Okay, the time now is 8. O3 na sa kagabion, mga kalala. Okay, guys, ha? Ay mo kalimot, ha? Para sa mga adunay obsessive one, mag-mighty C, the alkaline base na vitamin C. Ako kini katabang na to, guys, ang mighty C. Okay, oh, mighty C, unya imo po dayon gabutangan, o, oh, ay mo pong ubanan o DTX sa 500. Sa mga adunay, pwede po niyo sa mga adunay sip on o kubo. So, DTX sa 500 liter bio. And, mighty C. Okay. So, hindi ko kayo ni mga kalalas. Daga na dyan kayo naka-prove, prove na kayo nila ba nga may alibyo yun. Okay, we would like to say happy, happy birthday today. Okay. Ato ni nga, kay usapod ba yan ni kani si sir nga galantaw sa mga kaayuhan sa tuang syudad at the same time. Gapugsa sa mga krimen, sa mga drug addiction. Yeah. So, pasalamat na nga naani si sir. Happy, happy birthday to you, Police Lieutenant Colonel Nazir P. Kanhan. Hi, Sir Nazir. Kami mo kita ni Sir Nazir dyan sa Urban? Kaya toan ni siya nga Chief of Police or Chief of Police din sa San Carlos Component City Police Station. So again, happy, happy birthday, Sir Nazir Kana. May gabiin mo diha, Sir Arnel Celiar, Margie Colliado, may gabiin. And also to Jerome Marceliana, hi G, and to Cherise. May gabi. Uy, Ma'am Gina Padilla Sortigosa. May gabi mo dyan, Ma'am Jen. O si Rizaldo Hiligan. May gabi mo, Dong Rizaldo. Rivens Azide of Cebu. May gabi mo dyan sa Tisa Ridge.

We would like to say hi and good evening. Maayong maayong gabi, Ediha ni Ma'am. Ay, hi Day, Rosalinda. Rosalinda Villazor. Shout out sa akong uyuan sa paraiso nga si Oscar Bayot. Kay namina dyan na sila ni Mudams. Thanks. Uy, hi Sir Oscar. May gabi mo dyan Sir Oscar. Namina din yung uyuan ni Day Rosalinda. Hi sa mga Villazor. Bayot a family. Especially Day Rosalinda. Good evening, Madam Anshie. Oh, Anshi, ganyan tawag na ako. Ano mo to kung Facebook na Anshi? And Sir Anastasio Poras di Goma, duwa to kabuok helicopter, ma'am. Yes, duha. Ang isa kay gamay, ang isa kay dako, ang Philippine Army nga, katong helicopter nga, akong, ina, gani ko, sir, pwede ko. Ako yung giduol ang kuan gaina, giduol siya na akong army or soldier. Eh, katawa mo siya na ako, ninilid yung duol niya. Nagpakit-pakit po ko gamay. Hi, sir. Mayong udto. Eh, hi, ma'am. Mayong udto. Sir, ka nang, nalang to ko yung favor. Pa-picture mo. Asay mo, sir, pwede ko dira mo, pwede ko dira mo kapyot sa balaban. Dako sa balabad, Sir Munji. Inanak ko si Sir. Sir, pwede ko makapyot sa balabad? So, sige, basta tuyukon ta. Adakong sibuyasan, huwag mo tuyok ang balabad. Ito, Mami Delina Yamazaki. It's okay to be friend after a breakup. If both hearts have truly healed, forgive one another just as God forgave you. Ito. Ang kaniman lang good ang pagpasaylo, maumaka magini ang susi na para naana kay peace of mind. Kay kung di ka kabalo magpasaylo sa imong isig ka tawo, hangtod-hangtod ka nga dili ka, kumbaga, dili mahimot ang imong kalag. Hi to Sir Anastasio. Poros di Goma. Ang gabi ini mo dyan, sir. Ma'am Juliet Chu, hello. Good evening. Alright. Okay, so dirita sa mo. Please ako gisong mga kalalabs and I will be right back for the final gap sa tong program. Okay, ito niron nga taga, ano po taga na nga tong topic. Para ni mo, pwede ba ni mo mahimong friends ang imong ex? Yay! So let me play this song from Michael Jackson. So here's I Just Can't Stop Loving You. Only here sa 95.7 K5 News FM.

0: News FM. In the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pagidom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pagidom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Sini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon din kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa wang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya.

0: extra para sa nawonga pimple-free.
1: DTX Beauty Cell. Mamakas sa mga butika.
2: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
3: Extend Food Superman.
4: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for men.
3: Extend Food Superman for men.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

Okay, so welcome back sa itong programang Love Notes. And hi to Hazel Romelo. Hi to Hazel. Oh, bago daw siyang tugpa. Sakit siya nang wakwa kanyo. Hi to Hazel. Kumusta ka dia? Oh, hello to Yan-Yan. Dia sa may Toboso. Ay gabi iyan. Maka makalaag po hon dia. Shout out daw na to si Hazel kay Dugi-Dugi na gini siyang wala na ka-ano sa to. Ah. Alright, so 8, alas 8 na no, alas 8 this year, 8 na mga kalalabs, yay! Arita sa itong topic guys, nung pwede ba daw na para ni mo, pwede ba daw mahimo nga or ma-friends ragyapon ni mo imong ex?

Okay, so naamang kukuy nga, naamang kukuga inay gi sundan bitaw nga kanang laban gyud sa mga gi comment. Laban gyud sa mga gi comment. Yes. Kanabitan kung baga nag-survey ko gayina pod ba sa may nag-post nga kanang ano pwede ka ayo nga mahimong friends or ma friends nimo ang imong ex. Ex na yan ha, timan i-ex na yan. So lang kay kung say nga kanang ex nimo ba o niya din friends mo niya dayon lainon sa ano, lainon sa iyang nga bago abi kay abi siya bago nga uya. Ya magsige mo chat-chat duha ay kung ingna nga dili na magzelos ang bago. Kilos Ginoo na ay. So, matud pa, yes, pwede ka ayo nga maging friends gihapon ang imong ex, pero nakadepende na sa sitwasyon o sa inyuhang aduha. So, nakadepende sa, nakadepende sa inyuhang hiwalayan. Kung ang inyuhang pagbinulagay ato nga time, kay grabe ka ayo, nakadulot ni mo og stress, nakadulot ni mo og kanang nakakag unsa aw kana hinuon kanang grabe na gyud kay nga na, ano na gyud ka ba abot na gyud ka sa naabot na gyud ka sa punto sa imong kinabuhi nga imo na siyang pati or na trauma ka sa maong relasyon nimo. So that is why nga nakadepende ninyong duha, okay? Nakadepende ninyong duha. For example, abi, nag-friend request si boy sa imo ha. Pero wala na mo ha. Si boy na ibag-o. Si boy na ibag-ong girlfriend. Unya, pila na mo kabulan nga nagbulag. Siguro, butang na to mga 1 year. Ayun, yung kalitra siya og friend request ni mo. So ikaw natingala ka. Nya, dayon. Ning balik ang tanan sa imo ha. Sa katong kamu pa. Kilig-kilig na po ka. Mura ganito, gipakilig ra ka gani. So, dayon, oh, duha-duha kag tuslok sa imo bang i-confirm or imo bang i-remove? O, saba? So, ari ka sa confirm. Sige, gi-confirm nyo mo kay sa imo pa lang, sa imo pa lang is wala na eh. Past is past. So, say past is past. Unsa ba kay? Past is past. Kumbaga sa imuha abi wala na. Ang imuha lang kay makig friends na lang ka or kamong duha nga naalagyapon mo yung healthy relationship as a friend. So dayon, niabot ang time nga kaningang inyuha nga pagkaamiguhay o amigahay sa imong ex. Naayo de ay tawo nga usang katawo nga gaguol or nagselos. Kay tungod nga itagaan kag time sa iyang boyfriend or nga na boyfriend ni mo before. Di ba sakit? O, sakit man na ingon ana. Pero sa imuha is wala ra. Pero sa iyang girlfriend nga nakabalong nga abi yung cellphone is okay lang nga makabasa yung girlfriend kaya siya tinaguan yung makita man niya yung mga conversation. So kung si girlfriend is very ano grabe ang iyang nga kuan nga instinct niya na ng mga jealous jelly na kasi may kuan pa nga magbulang, okay? Kailain ro ba kayo sa inyo abi babae nga magselos, diretso ra bagingog bulag na tao ay sige gapon kag entertain na ni imong ex. Ano ba? So nakadepende gihapon ang sitwasyon. Na kung imong dawaton, okay ba nimo, dawat ba nimo or para nimo hindi ba nga maging friends or friends mo sa imong ex. Basta depende guys ha, basta pareho na kayo naka-move on. Kung naka-move on na mo sa inyo nga relationship before or sa inyo nga relasyon before and then wala na kwenta ang inyo nga kuan inyo ang feeling sa usag-usa, oh, di, siguro pwede. Sa may di ganahan na nga na kay friend niya. Na ikaw makauyab ka po siya nanay uyab. Na mag-abot mo, ingon ka sa imong uyab nga imong ex ay sadya.
na di kasi imong uyab nga lalaki, kinsa may gwapo namong duha. Ana dayon mga comparison, ana dayon ginatawag nga pag-compare-compare kanuhay. Kinsa may gwapo namong duha. Ha? Ang sadya dia, may ingong pagyon nga, kinsa may lami namong muki. Kinsa may lami namong mukis. Kinsa may hugot namong muhalog. Agoy! Away-away dayon, ha? Tuwara. O, nakita ba yan ako, ha? Nga, nag-chat ba yan mo ng imong ex? Jelly-jelly dayon. So, mauna, guys. Pwede ragyo kaayo. Basta, pareho namong nakamove on. Dayon, kanabitang wala nag-good mo'y... Wala nag-good bitay... wala nag-good bitay ka ng kuan nga magbalik pa mong duha. Wala na chance nga magbalik mong duha. Friends na lang yun mo as in. Friends na yun. Oo niya, kay diya man na magsugod ang lami, basta masugda na. A simple hi, hello. Niya, tubay-tubayan. Agoy. Mabalik ba yan na ang kainit sa kagahapon? Sa mga lama sa mga kagahapon. Ay, listen ko ni sir, manawagan niya ko ni SM. SM, right? Ilisan ko niya ako program din na love notes. Mga lama sa kagahapon.

ingon yung CSM Bry nga. Ala, dili na lang ko eh, kay basig na mina mas CSM. Sumo na siya mga kalalabs nung nakadepende yun na siya sa sitwasyon ninyong duha. Kung okay man lang, ninyong duha nga mga friends mo. Basta, naka-move on na at the same time, kanang wala naging mahimong balikan. Kayo sa hira ba? Nabay time nga, diha gyapon nagsugod niya. Mubalik ang spark. Ibalik. Kaguol ba ako? Kaya ako kami bayranan sa nunik. Naku kayo may bayranan sa nuniko. Ang amo ang na times two man buang. Alright, dayon naanam mo yung mga respeto sa usag-usa, okay? Basta ganyan may respeto ka sa imong ex-boyfriend or ex-girlfriend, kung mo chat o oh, basta naligi pangutana to, usa ka tubag nga straight to the point, okay na na. Mana na dayon. Wala na yung mga follow-up nga question. May nga nabi nga ka ng, may nga nabi, for example, mga nabi, no nga, hi ka ng, pwede mangutana. May nga po ka dayon. Unsa may pangutana ni mo, ka ng namanggod mi assignment. Na may assignment ba niya? Tabangi ko ani, B, basi ko ani. Na dayon. Sige, send lang kay tabangan ta ka o sendan. Nya, follow up. Ingon din niya, kumusta naman ka? Ako eh, tuwara. Ang tana ka sa assignment eh, kumusta, kumusta na. Ah, diba? Kaya punta'y paingnan ani. And dapat, kung naano siya'y partner, ang imong ex, kanang kuan na kanang i-sure nga dili pud masakita, okay? Nga kumbaga bisan to friend na friend mo na mo sa imong ex, kumbaga butangan japon nimo limitation ang imong pagkuan sa yaha, kay nganuman I'm sure na ginay magsakit. Magsakit ang buot. Okay, so mo na giingon nga mag-careful na lang gyud ta, okay? Nga manigingon nga kung ang pag-friend ni mo sa imong ex niya naka-cause ni siya og selos pag kuan niya mas maayo pa nga tagaan og taas kay nga panahon og space ang usag-usa para naman lang po na sa inyo ha mga kalalabs.

0: Okay, good evening to Hazel. Na madamo, muana man nga kumusta den replyan. Muana dayon nga, uy, naana di ay kay asawa. Ipaagi ka sa kumusta, ha? O, kani? Kani, nakarelate yun eh. Ayaw katug ik-appeal sa topic ba? Hi to Ninen Aguilion. Hazel Romelo, makatug ko, ana. Okay, hi to Ma'am Ninen Aguilion. Pamina, good ani nin kay para malingaw ka diya. Okay, na madam, ano siya? Kumusta ko nun yan? Nanda di asawa. Mas may pang di na lang. Pwede ra na kayo, ma'am. Oh, so, si Sir Anastasio po, ning kwan po dayo, ning bat in. Pwede ra na, ma'am. Okay, Sir Monji, dagay ito kong chance. May basa akong sanak nun yung mga KSS leaders na to din hi, sa San Carlos chapter. Hello to Ma'am Maria Teresa Cantiga, Barangay 6, Gretchen Enderes Bonifacio, Barangay 5, okay. Phoebe Sandoval, Barangay 3, Nympha Alfaro, Greenville Bato, Il-El Mantalaba, Greenville Bato, Reza Alfaro, Greenville Bato, Barangay 3, and Angeli Tingal, Kaingat, April J. Serines Medina, Julia Toquero, Face of Puerto Moy, Joy Flores, Purok 3, and Purok Shetty, Barangay Bulwangan, Ronilyn Altobar, Tabugok Patunan Calatrava, Gail Santillan, Vigustilo, Elizabeth Dacula, De Cherry, Santo Rosario, Carmelita Barbicho, Sityo Mabulaw, ang nag-iisang inahan ni Ma'am Jezebel Barbicho. Hi, Ma'am! Hi, Ate Melay. May gabi ni mo diyan. Meli, Meli, Meli. Nanay Julie Salado, San Jose. Mary Jane Ritalia, Sityo Tunga. Rowena Martinez, Kalumpang, Barangay 1. Raquel De La Cruz, Nangka, Barangay 1. Idna Saison, Maluloyon, Barangay Punaw. Leonalin, Restaoro, Lupao, Barangay Quezon. Regina Largosa, Pamahawan, Barangay Palampas. Ismilita Ortigas, Lidsma Heights. Mary Chris Tapis, Barangay Bulwangan. And Christina Tapic, Sityo Walos, Barangay Bagonbon. And of course, Perla Lunisa, Mama Luta Panilagaw, Nilia Lagungan, Rose Tonillo, Miraluna Tranelia, Maribel Sineres, Jane Rose Solitario, Janine Caniete, Annabel Gonzaga, Erlinda Espanya, Mercedita Prahis, Pasita sa Tingasin, Adin Carbonilla, Rixmar Candar, Isa Secretaria, Imelda Sevelier, Grace Asaga, Ani Gonzaga, Ati Ani, may gabiin mo din ha, Face of War, Miltura Borden, Face of War, Cecilia Villacroces, Ashenda Tranquilino, Rosemary Pamilar, Nebnora Pinero, Annabel Meloses, Lourdes Dabucol, and Arlene Goti, Bilsana Garing, Mera Sandoval, Jenny De La Fuente, and Charlene Mera. Okay, sumunod na nga to ang mga KSS leaders in sa San Carlos. So, guys, see you ha, this coming August 2. Okay, kaya makita-kita to sa to ang big boss na to, Doc Ramil Oy. Alright guys, so wala gi ko igong oras. Salamat. Sa ko na lang tech din he. Sir Mon J, salamat kay Sir Mon for always ga-assess sa mga anchors din he, no? And of course, ato ang HR Miss Barbie Pirulino Amping sa biyahe, Miss. And syempre, ato ang station manager Sir Brian Morden. And ato ang big boss Doc Ramil Oy. Daghang salamat and good night everyone. Amping mo. Bye-bye. Momo. Kings FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
4: Ang atuang pag-isgutan karon, Doc, medyo sensitive. Unsa man ang gaform sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
5: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
4: Mao jud na.
5: Kay kung hinay dagway sir GP, na jud tsansa nga magbara kini.
4: Ga deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi.
3: Ma-edukar ka pa.
5: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano bala kung hinay kini mga tagak na na?
5: Lahira jud kung maayo ang pag-agi kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize our GP, maghinahinay na siya og deposito.
4: Munay delikado.
5: Pero kung sige kang gainom og D3Bio, ang BCO nga naa sa D3Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid.
4: Og kanang antioxidant doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
5: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
4: Hosto doc, those are the polyphenol families ng antioxidant.
5: Ang D3Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3Bio, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo sir GP kung nakainom ka og D3Bio.
4: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
5: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
4: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3Bio. Padaghanon ni D3Bio ang imuang HDL.
5: Ang imuang good cholesterol.
3: D3Bio!
6: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
3: D3Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga D3Bio!
4: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
5: Maunay nakamaayo ni D3Bio Sir GP tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang Sir GP. Pero kung D3Bio na siya gallic acid, aron dili maghubag ug mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre, mag D3Bio ka kay naay gallic acid ang D3Bio.
4: So, unsa man ginabuhat ni D3Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsa unman? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imuang blood flow. Secondly, si D3Bio padaghano niya ang imuang HDL level.
5: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
4: Correct.
5: Sir GP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3Bio ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Patay siya.
4: Muragwardyahan niya, no?
5: Kini pa, Jod, ang D3Bio, dili raingon nga naa siya'y gallic acid. Napod siya'y ferulic acid. Ang ferulic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
4: Wow!
5: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
4: Dakong bahay.
5: Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, o uban pang mga sakit sa brain.
4: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
5: Mo na rason nga nung gipromote jud namo ang D3Bio. Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir GP.
4: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
3: D3Bio.
7: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio Health News.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Litri
1: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang Litri Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: Litri Bio. Ang Litri ng may Visio. Ang Visio ng may Litri.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Litri Bio.
4: Para sa manipyo ng dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa himsugatay.
5: DTX 500.
4: Sudo sa mga eksperto.
5: Ang DTX 500.
4: Ang adunay pinakataas ng antioxidant. Nga makaayo o magalimpyo sa tayo.
5: DTX 500.
4: Na pamatunta na sa mga eksperto.
5: Testingin ninyo.
4: DTX 500.
3: Mabalik sa pinakadul ng butikis sa inyong lugar.
6: MyTC. Ang alkaline ng vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system.
7: MyTC.
6: Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikuntra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian.
8: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
9: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
10: Mag-MyTC na.
6: Ang alkaline ng vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
10: Mighty C. Mag Mighty C na.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
3: Pamasaka butika.
11: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Kasakit ang tiyan?
17: Bats for Biotics!
16: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
17: Bats for Biotics!
16: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
17: Para healthy ang tiyan,
16: mag-Clinica for Biotics!
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipiktik.
18: Extend Food Supplement for Men.
20: This is K5 News FM, your official news and music station.
21: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
22: The doctor is in.
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: DTX 500. Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pusun sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Ug tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
17: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
23: Mga ka-DTX og ka-MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
24: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, magapahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
23: Hisgutan nato Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MyTC, isip mga antioxidants o immune system booster.
24: Nag-gym po baya ako, Sir GP?
23: Amo ba?
24: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
23: Gusto.
24: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
23: Mm-hmm.
24: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density. density.
23: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Mm. Matunaw ang tuang fats o mailisan kini og maskulo. Mm. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
24: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
23: Oo.
24: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles.
23: Mm.
24: Ang taas nga demand sa oxygen mo resulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
23: Ah, maulagi.
24: Dere na mo sulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants.
23: Mm. Kung
24: nga nung mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 o Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
21: DTX 500.
0: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
21: DTX 500.
1: Mabalik sa mga butika.
23: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant kag-protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiyo na tog exercise atong muscles.
24: Mm.
23: Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga nakay oxidative stress.
24: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
23: Palakit lawas,
24: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
23: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine, ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom o gikaon.
24: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
23: Correct.
24: Kaya sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kan pag-exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
23: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
24: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-enjoy imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
23: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
24: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato niini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
21: DTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
21: DTX 500.
1: Mapali sa mga butika.
21: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Kada isi siya mag-ways window. So, na-permit ko ba pangluya ka ng murag kapoy kayo. Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, himsog na ang akong lawas.
21: Mighty C! Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Marupong ang akong mga tiil o mga kasakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o makapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
21: DTX 500.
1: Mabali sa mga butika.
23: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
24: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-nom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
23: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar. O ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
24: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
23: Pagkataasa dai no.
24: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon.
23: Daghan. Niantong tuig 2015 Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
24: Mauraunta na.
23: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
24: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
23: Muday na.
24: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og Mighty C aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
23: Husto.
24: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
23: kondisyon,
24: wala kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadibilap og depresyon og uban pa nga mga mood disorders.
4: DTX 500.
6: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko. Sa pagtumar, duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
8: Mabali sa mga butika.
23: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome, o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
24: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
23: Unya, Doc, kini pong acne.
24: Dagkong bugas-bugas.
23: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
24: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, undangin na ang mga tamis. Dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 o Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
23: Weight gain, kining obesity, pagtambok.
24: Sobrang tambok.
23: Oh.
24: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisagunsa nila nga pugos nga kaon o gamay na ang ilang liptin mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason sobra lang nga kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
4: DTX 500.
0: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500.
8: Mabali sa mga butika.
21: Kasayuran sa maayong panglawas.
24: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
23: Muna yung giingon, Dok, nga dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni ana, Nabawaan na Diyos ilok.
24: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic diyo fresh.
23: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
24: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
23: Ubit. Tao. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
24: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
23: True.
24: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
23: Exercise sa kama ba, Doc?
24: Dala na na, Sir GP, sa added benefits.
23: Oh, stop.
24: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
23: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
24: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
23: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
24: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
23: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
24: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
23: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
24: Oo, nindot na.
23: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
24: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
23: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
24: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir GP.
23: No.
24: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
23: ga-detox ka pa!
21: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
21: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
10: Mapalit sa mga butika.
21: D3 Bio.
23: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
24: Kusab si Dr. Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
23: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
24: Sa ato pa, Sir GP, ang insulin mura ning track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes, Sir GP.
23: Oh.
24: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
23: Ah, pareho ra jud na, Doc, nga ang insulin maunay track unya si glucose maunay tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat maunay dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
24: Mao sad na, Sir GP, ang diabetes type 2. Naay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud mudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
23: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
24: Buot pasabot, Sir JP, diabetic na ka. Taas na kaayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
23: Ah, og ingon ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
24: Makadaot pud ni sa imong kidney, Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
10: D3 Bio.
13: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
10: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3.
14: Mapalit sa mga butik.
10: D3 Bio.
23: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
24: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay saying Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
23: Warning na. So Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
24: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
23: Sa ato pa Dok Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
24: Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir JP.
23: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
24: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir JP dili nimo makita sa plain D3. Gi-correct niini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha nang limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud niini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3 Bio mao ay makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP, dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kung itandi sa ordinaryo nga plain dito.
10: D3 Bio!
15: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
10: D3 Bio!
14: Ang D3 gamay Physio!
10: Ang Physio
14: gamay D3! Kapalit sa mga butika!
10: D3 Bio!
14: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
16: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ubusahay. Muhanap ang akong panglantaw. Isulay ko ug tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipo. Ug tinaw na usab ang akong panandaw.
10: Mighty C!
14: Sa mga butika!
10: Kasayuran sa maayong panglawas!
24: Ang pag-inom og kape Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
23: Gusto.
24: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
23: Correct yun na Doc, gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
24: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
23: Lami ni siya do, kay lasang kape jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jod nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
24: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
23: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka Dok, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
24: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
10: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
25: D3
11: Bio.
18: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Apalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
23: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
24: Ako no sab si Dr. Mil Oil hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft.
23: Mm-hmm. Basta gani cold press process, buot ipasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
24: Og kini nga klase nga virgin coconut oil sir GP mo ay pinakanindot. Ang wow. Pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini nga atong paghistugutan karon.
23: Mm-hmm.
24: Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga na-gingivitis or GP, mao na ang kinhanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO o ang D3 nga to siyang baba, kini mao'y tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP. Mm. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya o mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuma na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, sana malang tong mga mikrobya to.
23: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
24: Bisa pagtunlo pa to. Siguro patay na dito, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
23: Uh-huh. Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
24: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP.
23: Uh-huh.
24: Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai.
23: Mm.
24: Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
11: D3 Bio.
20: Ako si JM. Ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
23: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori. Mm.
24: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
23: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
24: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
23: Sa to pa, Dok, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
24: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hangard.
23: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos o sa kaklase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
24: Kanang kasigi kagka og mga tam isor GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka-ulcer ka og mag-hyperacidity.
23: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan.
24: Og dili ra da, Sir GP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
23: Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
24: Grabe ha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
23: Wow! Hangto din na lamang kita for today, mga ka-D3 Bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
24: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
23: Ayaw abusohon.
11: D3 Bio.
22: O si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Ano mo lang akong blood pressure.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
19: Ang Visio
11: nga may D3.
19: Kapalit sa mga
11: butika. D3 Bio.
19: Kasayuran.
21: sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
21: D3 Bio.
5: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
21: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin ug may diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug desugared sugar cane mga organic compounds nga epektibo batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporebiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tadyod kayo ng akong blood sugar. Ako ang gusto lang mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: At sa mga eksperto,
1: TTX 500, mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Saka sales rep. Sa una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid akong nga panit. Salamat git sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskob ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Extend food supplement for men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako no sab si Dr. Mil Oy hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft.
4: Basta gani cold press process. Buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
5: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang pinaka-epektibo, kinalagrihanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon, kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga ba. Katong mga na gingivitis or GP, mao na ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unya, saan naman lang tong mga mikrobyo ato?
4: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
5: Bisa pag tunlo pa to. Siguro patay na dito, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
4: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
5: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
2: D3 Bio.
6: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
5: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
4: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
5: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
4: Sa to pa, Dok, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
5: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hunger.
4: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
5: Kanang kasigi kag kaog mga tam is RGP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka-ulcer ka og mag-hyperacidity.
4: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan.
5: Og dili ra da, Sir GP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
4: Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
5: Grabiha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
4: Wow! Hangto din na lamang kita for today, mga ka-D3 Bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
4: Ayaw abusohon!
2: D3 D3 Bio.
7: Oh, si Richard.
8: Siging galabad akong ulo.
7: Taas na dahil kong blood pressure.
8: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
7: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
8: Dalam mo lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
9: Ang visio
2: nga may D3.
9: Papalit sa mga
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Pirmi ka pangihi. Hanap ka pananaw. Og pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun tayo. Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar. DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Day Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Day Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Day Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman.
9: Ako si Renato. Nalarm ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lane. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katulog-katulog sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
5: Walay tawo nga dili mamatay. Maunang naningkamot jud ta nga buhaton ang tanan aron masumpayan ang atong kinabuhi. Naman joy mga tao nga bulahan jud kay do na sila'y excellent genes nga lagmit naggikan pod sa ilang mga ancestors with outstanding longevity. Walay genetic defects.
6: Dili ta nang tao Sir GP bulahan ana nga genetic gift.
5: Mauna.
6: Ang problem Sir GP dili maayudaan ang imong family health history. Naay bisyo ug wala pa jud gakaon mga pagkaon nga taas sa antioxidants.
5: Yes.
6: Mayon ta kung gainom og DTX 500 og MyTC matag adlaw kay dako jud ang ikatabang nini sa pagtaas sa imong kinabuhi.
5: Usa sa dakong health issue Dok Ramil ang obesity ug kini ang gituohang public health threat sa modernity.
6: Kay wala may controls kaon. Sige magkaon sa GBB bisag unsa rang ihungit. Wala pud gyud exercise. Oy. Kulang pa jud og antioxidants. Mayon ta kung sa DTX 500 og MyTC kay matabangan nini og mupaspas ang imong metabolism pero kung wala ka gainom DTX 500 og MyTC onya kulang pa jud kag exercise. Siyempre, manambo ka onya maubis ka. Sa obesity pa lang naglinya na diha ang daghang mga serious nga mga sakit.
5: Kapag kadaghan.
6: Atong tunaan ang mga lifestyle sa mga tao nga kampiyon sa longevity o taas nga kinabuhi sa GP. Kinaunhan nini ang Iceland. Life expectancy nila 79 sa lalaki onya 83 sa babay.
5: Wow.
6: Unsa may sekreto? Mga pagkaon nga dato or daghan kayog antioxidants.
5: Ang mga Hapon, Dok Ramil, adunay life expectancy nga 79 pod sa mga lalaki, unya mas taas sa babay 86. Hilig pa jud nila kayo ang hilaw og steam food. Dili sila mahilig sa mga carbohydrates.
6: Wow. Wala man sila gakaon sa mga pagkaon nga taas sa antioxidants. Wala pod sila gainom og DTX 500 og MyTC. Pero ang ilang gibuhatis, ang ilang exposure sa mga pro-oxidants gamay ra kayo.
2: DTX 500.
7: Kodex Mario, nako hi diabetes, 250 akong sugar. Nagtong Marco DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo ya BP na ayo sa DTX 500.
8: Duha ka capsule buntag og sa gabi.
7: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Active jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
6: Ang sobra nga pagkaon sa added sugar og refined carbohydrates gapataas sa level sa oxidative stress.
5: Husto.
6: Kay kung gamay ra man ang free radical sa lawas, kaya ra man ni i-neutralize sa imo nga innate antioxidant sama sa glutathione. Galing lang kay tungod sa sobra ang free radicals tungod sa sala nga pagkaon og bisyo, kinahanglanon jud nga mag DTX 500 og MyTC matag adlaw aron malikayan ang balatian ug mutaas pa atong kinabuhi.
5: Ang sa Sweden may life expectancy nga 78 sa mga lalaki og 83 sa mga babay. Unsa ilang sekreto? Wala sila gagamit og mantika. Ang New Zealand adunay life expectancy nga 78 sa mga lalaki og 82 pod sa mga babay. Ang Finland naa say 76 ang life expectancy sa mga lalaki og 82 years old sa mga babay. Ang ilang sekreto? Prutas, utan ug usahay ra kaayo sila mukaon og karne.
6: Sa kinatibuk-an Sir GP, mauni ang mga sekreto sa mga taas og kinabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand paglakaw ang ilang mode of transportation. Walking lang. Kung dili maglakaw, mo bisikleta o daghan adto sa Japan. Mubo pod ang ilang stress level, sayo pod og matulog.
5: Ay,
6: sayo matulog Sir GP.
5: Oh.
6: Mahilig pod silag bakasyon og taas nga antioxidant gikan sa mga prutas og utan ang ilang mga gikaon.
5: Wow.
6: Di pa jud, ang pinakanindot nga ilang gipractice Sir GP ang 80% rule.
5: Uy.
6: Undang kagkaon kung 80% full ka.
5: Ay.
6: Or busog
5: di
6: ka na.
5: Di pabusog, dili di ay.
6: Hulat kag 10 minutos dayon, sigurado ha jud nga mawala na ang gana sa imong pagkaon balik.
5: Moody ay na. Wa na jud tay igong panahon Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Do ako sab si Dok Ramil Oy sing maing panglawas ang pingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo.

0: 95 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit, inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
5: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako nasab si Dr. Ramil Oy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maayong panglawas.
5: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tog ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation maoy rason nganong magtaya ang puthaw.
6: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
5: Correct.
6: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
5: Lagi
6: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
5: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
6: Correct.
5: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
6: Mahal yun oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
5: Hosto.
6: DTX 500 og MyTC na lang. Kaya kung lang taon mo ang MyTC, Sir GP, imagine, isa ka MyTC, pulo na ka-oranges.
5: So dako, kayo mo masay, mahal na ba ng orange ron?
6: Tag-benchinko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 og MyTC ra jud.
5: Correct,
6: ang DTX 500 nga dunay D-sugar, sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
5: Hosto, Doc.
0: DTX 500.
7: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
8: Opo, ang akong mga TL o mga pagkakit. Sa pagkadungom na po sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsol sa buntag, sa gabi, wala pa'y gulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Nya, unsa may ilang makuha diay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
6: Sa mga dili, tigkaw utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kaayo ang imuhang oxidative stress, possibly nga mo resulta kini sa cancer.
5: Ah.
6: Number one na cancer, siyempre tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
5: Ayay.
6: Oh, mataya ang imong utok,
5: brain.
6: Imong brain. Parkinson's disease, diabetes, money may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
5: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma, o kining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dili makaanak.
6: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, nya inom og DTX 500 og MyTC.
5: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
6: Nya imo na nailabay imong tab. wala mo kaga sigarilyo, di ba?
5: Oh, wala. Wala.
6: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP, kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag MyTC, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o MyTC.
0: DTX 500!
3: Ako si Alex, nagka-UTI yun ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong

0: Oasis o GTX 500, tulog ka kapsul, sabon ta, tulog po ka kapsul sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. Oh. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang GTX 500.
1: Mabali sa mga butika. GTX 500.
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom GTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
1: GTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Jenna taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. Two times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C! Kasayuran sa maayong panglawas. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
0: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og GTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
1: GTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Mayong adlaw ka GTX, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa GTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Mm-hmm.
6: Abi nimo Sir JP, kung mapalit ra nato unta ang dugang adlaw sa atong kinabuhi, palit jud ko. Kung daghan ra mga kwarta, palit na lang kay
5: suskog.

0: Lawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat di inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
2: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una, jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imuhang blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
3: Monay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
2: Mao jud na.
3: Kay kung hinay dagway sir GP, na jud tsansa nga magbara kini.
2: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
3: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize or GP, maghinahinay na na siya deposito.
2: Muna'y delikado.
3: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid sir GP.
2: Og kanang antioxidant doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
3: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
2: Hosto Doc.
3: Ang D3 Bio tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo sir GP kung nakainom ka og D3 Bio.
2: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag? Ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
3: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
2: Kampyon. Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis, dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang imuang HDL.
3: Ang imuang good cholesterol.
0: D3 Bio!
4: O, si Richard.
5: Siging galabad akong ulo.
4: Taas na dahil kong blood pressure.
5: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
4: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
5: Normal lang akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga balika. D3 Bio!
2: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
3: Maunay nakamaayo ni D3 Bio Sir GP tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang Sir GP. Pero kung D3 Bio,
2: naadoy
3: gallic acid aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so simpre mag D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio.
2: So, unsa man ginabuhat ni D3 Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghano niya ang imong HDL level.
3: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
2: Correct.
3: Sir GP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic acid o lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Matay siya.
2: Muragwardyahan niya, no?
3: Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Napod siya ferulic acid. Ang ferulic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
2: Wow!
3: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
2: Dakong bahay.
3: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain.
2: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease. Kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
3: Monay rason nga nung gipromote jud namo ang D3 Bio. Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir GP.
0: D3 Bio.
6: Ako si Aying, galabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Gisulayan ako inom ang D3 Bio 2 weeks pa lang, namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunes ug paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. My TC, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Jenna taga-amla. Kahyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o may TC. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa my TC kay epektibo jud kaayo.
0: My TC, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
2: Muna yung giingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
3: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
2: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
2: Ubit. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
2: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
2: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
2: Austo.
3: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
2: Lami, Jude, yung Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa, Jude, o gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
3: Nadyo pa naon, Sir GP, nga lami, Jude, inom og kape, sabot na kung laay kayo.
2: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa, Jude, na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
2: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
2: of
3: pa.
2: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
2: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
3: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
2: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
3: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir GP.
2: No.
3: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
2: ga-detox ka pa!
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako sa si Doc Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
2: Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy, mo ni siya ay atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
3: Ang line na Sir GP kung kanang dili na jud ka makafeel ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na dai ko nimo.
2: Oh, naay uban gani Dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
3: Ang rason ni Ana, kay taas ang imuhang blood sugar.
2: Gusto.
3: Usa ra man jud ang pagpaguba, Sir GP. Nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
2: Correct.
3: Kay kinanglan unta, dili na mutiner sa imuhang dugo. Unta, naana dito sa imuhang selula. Gabuhat na dito.
2: So, unsa ba jud ang ginungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
3: Giatake na niya ang imuhang nga mga nerves, Sir JP.
2: Number 3, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw kang mo inom, makadaot pa na siya mo mga nerves.
3: So, mapagtabang ana sa D3Bio. Number 1, kung naakay diabetic neuropathy, pamove on o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir JP.
2: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imuhang mga nerves?
3: Dugang pa, unsa ang pagkontrol sa D3Bio? Pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir JP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
2: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3Bio.
3: I-correct o panindutun po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. Suduhan na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
2: Kalami.
3: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, ug insakto ra ang insulin, ihatod ra dayon.
9: D3Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio.
2: Kini pa jud do kung ga D3Bio ka, mura kag walay gana mo kaon. Murag busog ra kasige, bisag walay unod imutian. Kay ang D3Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
3: Kablo ka, Sir JP, unsa pa jud ang nindot sa D3Bio sa mga neuropathy?
2: Unsa man, Doc?
3: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na. Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
2: Paita.
3: Kay nga naman kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imong brain ug sa imong urinary system.
2: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
3: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo baka unsay composition na, Sir JP, it's a fatty materials.
2: Correct.
3: Kanang D3Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves mura ni siya og kurinti.
2: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3Bio.
3: Mao nay myelin sheath. Ug sa sulod ana naay dendrites ug axon. Ang axon mao nay dagko nga fibers ug ang dendrites maoy gagmay. So kung puno ka og D3Bio, manaris jud na ang imuhang nerves, Sir JP. Once manaris na ang D3Bio sa imuhang tinai, ma-produce na to siya og B vitamins. Ginaris jud niya ang imuhang nerves niya. Kung sige kag D3Bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3Bio ka. Timan niha sa usa sa mga hinungdan nga anong magubay mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3Bio.
2: Muna'y D3Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun. Apil ng protozoas.
3: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom o D3Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
2: So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ug ako sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati. Apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw. Kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap
3: mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
5: Good bacteria.
6: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio? Para sa maayo nimong tiyan.
5: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion. Kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
6: Napod na sa atong mga panit, Sir GP.
5: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
6: 100 to 300 trillion apan ang imong selula ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
5: Correct.
6: Si probiotics or GP, ang mga good bacteria mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon. Unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
2: D3 Bio.
7: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Sa tua pa lang ba nanatay probiotics.
6: Correct.
5: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
6: Mo na superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT, Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
5: Dili.
6: So balik ta, pag abot nila dito sa tinai, unsa man ang may tabo?
5: Pag sulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
6: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
5: Iya pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
6: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
5: Wala jud.
6: Wala jud.
5: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
6: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
5: O kadagat, sunod-sunod di ayun, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
6: Ang B-complex, importante jud kayo na sa imong nerves.
5: Correct.
6: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
5: Nganong mo B-complex pa jud? Na may D3 Bio?
6: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan jud nako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
5: Gusto ko happy ka.
6: Naman joy mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
5: Wala.
6: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
5: Wala tayo oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, may panglawas ipadayon.
5: Ayaw og abusuhon.
2: D3 Bio.
8: Oh, si Richard. Sige, galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio.
4: Bio.
8: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Wala naman lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga bulika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga bulika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine. Nagkapa mo po sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide. Kapanahong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulong yung butika sa yunggan. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
0: Mabasa butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabasa sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
8: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend

0: Kampyon Radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 5:05 na sa bundok.

gising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasab-

0: Mother!
1: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
2: Yes, good morning world, good morning Philippines, good morning San Carlos, Zene, good morning Central, Negros, mga igalay, good morning!
1: K5 sa umaga!
2: Welcome sa laing adlaw, dito sa itong palayag sa talaman ng balita K5 sa umaga, adlaw takaroon ng Webes. Pizza 30 sa bulan sa Hulyo tig 2026. Sana kaandan kauban ninyo today. Kauban ninyo this morning ka K-Pop in your zone. The new kid in town, Barzalas. Banta mga K-Pop, hantong tatak na alas 5:50 sa kabuntagon. Diri sa itong pangalagat. Ito ang tulumanon mga higala. Ha? Live na live makitaan diri sa K-Pop San Carlos Digital 95.7 Facebook page. At the same time, diktado ta diha sa may karuntunguran diha sa may Fabulous Toboso Click FM Radio. Sa tanan na ito mga avid listeners all over the world, happy happy Thursday ka na itong tanan mga K-Files. Bangon na bangon bangon bangon bangon bangon bangon bangon bangon na kay trabaho na sad. Ginalan tang trabaho ani mga igalam no paita ni dogan de sinyo pagbangon mga ka K5 ang dogan sinyo pagbangon diha mga igala kun moadto mo sa kusina niya magplano mo diha mohigop og kafe. Make sure nga ang kafe mga ka K5 ganyo hang sugbaho sugbahon sugbahon og tawo di oh. Ang kape nga yung templado nga sugbahon man ito. Ang kape nga yung templahon mga ka-K5 kay DTX Coffee Mix. Naunsa na gusto na gisugba naman yung tao. Higop mo diyan DTX Coffee Mix mga higala ha? Ay, para nga alerto inyo ang morning. Anya, dili mo bation og duka og balik mga ka-K5 lahat di kay ning pagmata nimo wa kay mahigop nga kape mga gala luya kayo. Oh. Sa mga press natong edad mga ka-K5 ganaan na sa mga edad 40. Wa na ilay pangitaon na tong lawas mga ka-K5 gikan pagbango na to sig daanan sa sayong kabuntagon ay kape na na dayon mga ka-K5. O na nga kami din himo recommend naman lang yun mig kape. Pili o na lang namo ang kape nga garantisado mga K5 nga makahatag og nindot nga benepisyo sa ito pang lawas. Wala ilain DTX Coffee Mix ha. DTX Coffee Mix adunay chia seeds, ampalaya extract og sugar cane extract mga higala. Nga 100% jud mga K5 nga maka-detoxify sa ito ang pang lawas para ma-maintain ito ang ito ang healthiness. At the same time ang kinini ang nindot nga body figure mga K-pop. Tanawa si General Monje kay sigig DTX Coffee mga K-pop. Kung kakita lang mo ano sa mo ang Jenner diri atong kauban every morning mga K-pop. Kaingon dyan mo nga amo na yung epekto sa DTX Coffee Mix. Ang yan, body shape ani mga ka-K5 kung kailan mo sa artista nga si Arnold Schwarzenegger. Mau-mao dyan. Mau-mao dyan mga ka-K5 tungkol sa DTX Coffee Mix. Oh. Para bang gabi mga higala. Oh, inana, gabi. Dako diri. Gamay diri mga ka-K5. Oh, hamakon mo na. Ada kung ganahan mo may nana DTX Coffee Mix may higo pa every morning mga higala, okay? Na sige ato sa nipatibayo na ito mga live viewers karabuntaga sa Sir Hard Worker Ohio Gisaymas K5 News FM. Paanong kayo mo dito sa mga shipyard? Sir, have a nice day and more power. Salamat kayo mo dito Sir Hard Worker. Si Ma'am Jonaline Tiho, may maing buntag Sir Jong. Shout out ko dito sa may Dalakit, Barangay Bantayanon, Calatrava. Sa family Tihome, Tatay Gaga, Kuya Gaga, Ami, Shilamay, Arvin, Arkelinchester, EJ, og si Jasafay, nga guwapa. Oh. Si Bay Rizaldo Hiligan is also watching mga higala diya sa may Sitio Tagbakon, Barangay Bulwangan. Good morning, Sir Jong. Shout out ko sa family Iskanilian and Balakad family. and also the Yuday family o Garina family. Okay, salamat nimo ba nimo da bay. Si Manang Iba kumawas sa kabugwas. Good morning kay Kipap Jong sa imong pinalanggang inday. Salamat manang. Oh. May buntag nimo da manang sa may bye-bye no, sa may Tigbaw Calatrava. Alas 5:11 na mga K5, arita sa ito ang mga top stories of the days. Karong top stories of the days. Top stories of the days. Kayungit may sobrahan mo, tas kapi. Sa ito ang top story of the day, mga K5, top stories of the day. Lagi, ginoo ko. May duha mga K5 ka mga LPA nga spotted mga igala sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Oha, patay. Patay na sa day ni mga K5. Oh. May duha ka mga LPA spotted sa DOST Pag-asa na sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Di man ka nidapitan ni magsukad ni. Sa kahay dagan aniniya mga aninila mga K5 kay duha man sila kabuo. At the same time sa to ang mga headliners karong nga buntaga mga K-pop. Ato na isairan ang detalye ni ining usak ka suertres collector mga K-pop dinhi sa lungsod sa or dito sa lungsod sa Valiermoso na aresto mga K-pop kay matod pa walay kwan walay dokumento nga napakita kaluoy po din tao na ni nadakpan yung kidbiya siya o oh, kining usak ka suertres collector as alleged mga K-pop dito ni sa may Valiermoso samtang sa Picas bahin mga SLPA sa Calatrava nagkakaton sa legal og negosyo atol sa dunong forum mga K-pop. Okay. So, paminaw ng detalye ni karon pinaagi ni K-pop Jezebel Barbecho. Kini mangingala mo na ito ang mga headliners kalabutaga nga dalit ka na ito sumayang kabuton sa DTX Beauty Soap. Ingon man, klinika, day of fresh. Oh. Una tamo duty sa itong trabahoan mga K-pop. Una tamo dangat sa eskulahan. Una itong mga estudyante. Inyo din pagkaligo mga K-pop. Panabon mong DTX Beauty Soap para nga muhamis. Kinis di ang inyong kutis. Oh. Dili mangguba sa silak sa init sa adlaw. Malo naman ta, ang init na ito karon mga K-pop. Init jud. Pag may nguntang init, pertig yung inita mga K-pop. May uban ko sa itong mga kaigsunan nga dili ka uyon nga magsuksok og saliko basta

0: O sina, dirita sa itong mga headline, headlines man. Detalye na dahil, oy! Sige lang, tabalik-balik headlines. Hindi rin natin sa ba, detalye na mga kakipap. Tanaw na to, di. Ang sumani napitan ni ang LPA. Yan na mataan mga kakipap or na sigpatan sa DOST Pag-asa. Okay, atensyon sa itong mga kaigsunan. Labi na itong mga nagpuyo sa may coastal area. E basig ba madalasa tayo ini mga higalam? Ayingon din he sa 2 a.m. report. Karong adlaw mga kapabweb sa DOST Pag-asa. Padayon nila karong gimonitor ang duha ka mga low pressure area na nasa monitoring domain sa Weather Bureau mga kapab. Ang LPA naana sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Onya naani sa bahin sa kabaybayunan sa Nasugbo, Batangas. Samtang naasab sa gawas sa PAR ang namonitor nga dali lang dali lang mga kakipay ba murag na-confuse man to anila na data drill doa magun siya kabuok jinir ang usa naadri sa may west ang usa naadri sa may east so ang kining usap pagawas nito ngayon ni. Ang kining usap mga kakipab nga kining naadri sa may west mao ni ang kwan gadanga-danga pa noong mga kakipab sa ato ang nasod. Okay. Naa siya sa gilayon nga 1,615 kilometer east sa eastern Visayas. Unya may gamay ron chance nga mahimong bagyo daw ning duha ka mga LPA nga nasigpatan mga kakipay. Dili kayo ang kabalak-an kay basig ugma puhon aron sa masunod nga mga adlaw mga kakipay. Basin matunaw ra sad ni siya. Pero dili ni matunaw aw mahimong jud ni bagyo. Hinautan ta dili lang oy kay hasol kining kining naay kalamidad bitaw mga kakipay. Hasol kayo tanan gyud. Oh. Dita ka padayon sa to mga pang-adlaw-adlaw nga gibuhaton basta lai kalamidad ba kakipab kay labihang tugnawa. Pati untang kabalaka kay para sa seguridad sa to ang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Ya usahay. Duhaan pa gyud kung pananglitan og maapektuhan man gyud ta, duhaan pa kung makadawat man gyud tag ayuda. Oni pinakapait basta may kalamidad mga kakipay ba na nga iampo nato ning unta di lang gyud siya mahimong bagyo. Kay grabe ka lisod gyud ra barong mga karon nga mga panahon mga kakipay basta may kalamidad. Murag dili lang jud maayo dili para sa unang panahon mga higala nga murag madarag smile smile ang bagyo. Madarag pulopasiaw ang bagyo nga bagyo ka lang Pinoy kami. Karon sulay ginanin anong bagyo di ba kay na grabe. Di na nato rin mapangantihan ang bagyo mga kakipab dili para sa unang panahon. No. So all we need to do mga higala is mag-anta kini ni ang mag-ampo ta mga kakipab ng unta. Palid lang siya sa hangin. Total na pa man ang habagat. Unta mapalayo-layo lang siya dristo ang kuan ba. Dristo ang nasod mga higala. Ala sige. Alas 5:18 na mga kakipab ang pinaka-latest karon dag weather update nga tumahatod karon nga buntagan sa to ang tuloman noon arita sa laing tudling sa tumaga balita lokal karon buntagan sa maglagan dahon tani si K5 Jezebel Barbecho kay matod pa may mga SLPA unsa man sila sa klatraba nga nakaton na og legal og negosyo atol sa Donong forum unsa man ni K5 News FM live report. K5 Jess, good morning.
1: Yes, K5 Jong, araw matabangan ng mga lokal nga grupo sa panginabuy-an nga mudagan og legal og maluntarong negosyo. 86 ka ma-leader nga nagrepresentar sa 54 ka Sustainable Livelihood Program Associations kon SLPAs sa lungsod sa Calatrava aga misalmot sa SLP Dunong Forum. Kini nga kalihukan kay Kifel Jong, organizer sa DSWD Negros Island Region.

0: karon pinagi sa ilang Sustainable Livelihood Program kon SLP. Tumugtuyo nini nga magiyahan ang mga leader sa komunidad bahin sa mga batangang lakang sa Securities and Exchange Commission kon SEC, Registration, Bureau of Internal Revenue Tax, Compliance, pagkuhog lokal nga business permit ug uban pang importanteng serbisyo sa gobyerno. Ang mga guest speaker niini mao sila si Dr. Vanessa Kayakay gikan sa State of University of Northern Negros Consan, Maria Laarni King gikan sa SEC, Angel Fame Marie Catoblas o Eda Marie Flores gikan sa BIR Revenue District Office 76, Suzette Havalde gikan sa Local Business Permits and Licensing Office kon DPLO, Jusan Neda o Joanne Velvar gikan sa Municipal Social Welfare and Development Office kon MSWDO nga mipaambit usab og mga ideya kabahin sa lokal nga suporta sa kayuhan. Gisuportahan kini nga inisyatiba ni Calatrava Mayor Marilyn Era og MSWDO Maria Yonel Olgasan. Kauban usab nila ang mga leader sa Provincial Program Management Office nga sila si Argentina Basoy, Genevieve Alabado o Doriza Oropesa. Ang mga field monitoring team o local government units kon LGO focal teams nga gipanguluhan ni Project Management Development Officer 2 Pamela Solitario mao nagabay sa mga partisipante sa tibuok session. Pinagi sa pagkatuon ini mga administratibong lakang ang mga leader sa SLPA sa Catraba mas andam na karon sa pagdumala sa formal, ligon o daling mapalago ng mga negosyo na makatabang sa pag-asdang sa ilang mga lokal nga komunidad. Mawa ka na itong mahatang report alang sa balita sa buntag. Kakifeb Jezebel Barbicho para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Salamat K5 Jez! Mga asosasyon na ito, Janine. Tudloan sila kung saan pag-handle o negosyo, Janine. Saon pag kuan saon pag kinibitaw nga pagdala sa negosyo diri nga dili maputo una sa kinaraan engineer ang kining ideya engineer para daw dili maputo ang baligya dapat dili ka mamaligyag asin basta gabi to ka na engineer ay matunaw daw engineer ang swerte to ka na engineer
2: grabe
1: ha parat manggudaw niya paggabiin ni mo ibaligya dili daw maayo still ang paita gininoon sa una oh abang ma makalimot iting kalimot na to sahay mga kaypa ba manggigaho kaging kita sa una mga galang matay kakaon kitang sunan way timplatip na nagining kanto ta jinil wabay mo baligya gasin porbida na maginoon ang mga pagtuluhuan sa unang panahon pero karon murag dili na kayo siya dungog ng mga inana mga K-pop murag dili na kayo siya uso ng ingon ana okay ay mga nisulay manggod pod sa una engineer namaligya ay bisag gabi oy wa man maputo nakadepende ra gyud engineer sa kung saan niyo pagdala ang imong negosyo. Nga, dili makuan. Dili maputo. Actually, ang tinuod nga makapaputo sa negosyo sa engineer, kani mga sigig utang, di ka bayran bitaw. Kana mo, garantisado yun nga makapaputo yun na siya engineer. Amot na gamay ra imuhang kuan, gamay ra imuhang kapital. O niya, labano na pagyod ang utang general kaysa sa kinini ang palit. Apor beda yun ang kalakihan na manghinoon. Talig kay ka, kaya ang imuhang mga kanibitang imuhang mga suki, imuhang mga kaila, mga suod ni mo, himan-himan, general, po pa hinoy mahimong hinungdan nga maguba ang maayong pagtinagdanay.
2: Grabe!
1: Ambot na nga klase sa mentalidad ng iyong ana mga kakipay po yung pag may ginahanglan grabe kabuutan Pero pag imuha ng singlon, mga K-pop, grabe na kadautan. Ay, ambot na lang. Good luck ha, sa katong mga naka-avail aning programa. Katong sa Dunong Forum, mga K-pop. So, ito yung panghinaot nga mas mulambo pagini ilang asosasyon. Nga hinaot mga kakipab nga walay mo tumaw nga mga kulo corruption. Ala sige, alas 5:24 na mga higala. Hingagaw na ito ni si kakipab Pam Perater o natamaratsada. So, ban pa na itong mga dagong balita karon sa gawa sa probinsya mga higala. Kaya suertres kolektor mga kakipab dito sa lungsod sa Balirmoso na sikop daw ni ingan naman anong giaresto man ni
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Pam, good morning.
3: Yes, K5 Jong, may buntag na sikop ang usa ka giingong kolektor sa suertres sa gihimong operasyon sa kapulisan batok sa illegal nga sugal sa barangay Ulay, Balirmoso, Negros Oriental niadtong Lunes, Hulyo 27, 2026. Ang narapan giila nga si Maria, 56 anyos, dalaga o residente sa Gutang Tapeta. Gilusad K5 Jong sa Regional Special Operations Group kung RSOG, Pro-NIR. Ang entrapment, humanasigpatan ang suspect na aktong nakmulikta o mga taya sa suertres. Nakuagikan kaniya ang bet receipts o sa kagatos kapesos na bet money. Listahan sa mga numerong gisulat sa papel o bullpen. O niya pagahuman, giraladayon ang suspitsado o ang mga kagamitan sa Valihermoso Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon. So, bala tayo ni Kaki 5 June ang matod itong report alang sa programang balita sa Bunta, garalit kayo sa Power Trio, Detex 500, Mighty C, o Death Stream Payo. Ako si Kaki 5, Pamela Perater. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM. Detex.
1: Sorry. Napindutan dyan. Salamat kay K5 Pam sa mohang niya report. Dili kita mag-intra-intra na lang anang sugal mga kay K5. Kay pastilan, mamiligro man na to ang kahimtang anang buhatan. Maligyan lang tagtabako mga kay K5. Parang kuan? Parang layo sa dimalas. Maligyan lang tagkanang binugkos nga tabako, baka binugkos nga mga utanon, sanang tangkong, ugbati, kanang udlot sa kuan, udlot sa kamuti. Nana na lang atong negosyohon mga kakipab, di lang taan ng suga lagi. Di pastilan. Sido kayo ato ang mga otoridad, basta ingunana na nga mga... Ingon anak na nga mga sugilanon mga higalang. Ashley de la Serna, Carbanguel, Estrada, good morning Sir Jong. Naglantaw mi diri sa Sitio Trill, Barangay Bandila. Always galanog-danog ang inyong tingog diri Sir Jong. Salamat kay ni mo dia. Day Ashley ha. Kumuha di mga silingan, may buntag yung tanan dia. Rose Digamo Apolinar, Iwayan, good morning. Alas 5:27 na mga K-Pops, kumuntagon, standby for a while. Aminaw sa itong mga pabalo sa Pikas Lawaka, then mupalik pa takaroon taon-taon. Siguro ato sa paminawan ng mga pabalo sa Pikas Lawak, pabalo gikan sa Klinika de Alternativo Medisina. Balik ko taon-taon, pagkumanin ni Palig, standby.
2: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio.
4: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang durakinibo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: Pinas ang mga kagaw, Clinicas or Biotics. Extend Food Superman from Earth.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mawin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka. Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa

0: Sus, di anasad. Napalang anasad ko. Sa tunga pagin sa dalan.
1: Bay, naunsa naman na. Sige na kung ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
0: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
1: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso o paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
0: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
1: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
0: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala na iaberya.
2: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
3: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Ah, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagitaan lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
4: Hininga uy.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
8: Alas 5:34 na mga K5 sa kabuntagon. Ay balik tadi sa toang niya. Tulaman ng karabuntang nga. Kanyapon, kao ba ninyo ka K5 ninyong song, Versalas? Dari sa 95.7 K5 News FM, San Carlos City. Ay, lingi-lingi anay niyong gitak ang diha, oh. Sige na lang mong silpon while naminaw sa radyo, ha? Ay, yung gitak ang diha, basig na hubas na na, ha? Porbida ginang kalakihan na nga na, naminaw ng radyo, nagtanaw pa dyan sa live, ah, porbida. Ang inyong gitak ang apaksiw, ah! O anan, hobsan ng sabaw-sabaw! Yon, mau ka di pinamalhan. Saan ba na yung pinamalhan? Di ba pahubas? Saan ba na yung pinamalhan nga murag tinuwa? Di ba? Ikaw ni sir hard worker, Gine. Mo-train pa lang on saon pag-handle o build up og negosyo. Pero ang consistency sa tax, mao'y major nga concern sa facilitators. Dapat unta kay experimental pa man, unya na lang mag-tax if naanay income. Bitaw po, no? Oh. Pero basig na yung mga consideration siguro ni Sir Hard Worker. Right, bago pa man. Basig wala patigali ng mga inaanak tigali Sir Hard Worker. Oy, prasin yung mga giingon? O ining pagkuhag buhis. Yun ni Rose Digamo Apolinar Iwayan. Yes, Sir Jong, sa radyo o live, Jud. Sir, wa Jud ka na sayop na lagi yun. Ay, ayaw, yung taon ninyo naglimot-limot, inyong mga gipang, inyong mga gipang atakang niya, o nga isda niyo niya, nga inuglunod, o para tuwa, o wala niyo na mataklubi, wala, gitangang na niyang iring. Pastila na lang yun. O. Sige. Alas 5:36 na mga K5. Si Sir Hard Worker, ingon niya, mamahaw ta sir, suha na lang ko ani o tinunuan nga puso with lawoy. Sabado pa ko magkakarni in town, sir. Ah, matay kalamian na, sir. Healthy kayo, sir. Ba? Okay, may pagpamahaw ni mo din, sir. Sayuha man, sir. Galing kay basig sayo po nilang time in the ay. Nahala, sige, sa mga namahaw na karong mga orasa. Sabi na gato mga estudyante, may pagpanimotimo ninyo di mga dudungog inday, ha. Make sure nga full ang tiyan. Ay ha, mudong dito sa iskilahan, ha. Parang lain rin ba kayo kinabang tambong kag kuan ba? Kinabang musod kag iskilahan, why so di mong tiyan mga kagipan? Maglutang imong una-una. Make sure ka nakakaon mo, balag buwan ang sudan, okay rin. Balag kining dili kay lami ang sudan mga K-Fi. May nana dyan na. Naglantaw dyan sa live, basta na ay time sa wifi. Kung time sa wifi, ah, di lang. Kung na ay time sa wifi, maminaw na lang. Di lang ha. Kung na ay time sa wifi, kung time sa wifi, dahil lang, medyo nakuhaan ko ano yung muhang comment dahil asli na. Ah, kumuhot na tingin time, oh. Maminaw na lang sa radio, Sir Jong. Ah, alas, sige, salamat kayo di ako. Good morning, Sir Jong. Shout out ko sa kung bana nga natulog pa. Tulog. Pamata na, mag-coffee na. Shout out sa family Masaba, family Gante, family Ida. God bless you. Thank you, Lord, today. God is good all the time. Oo. Ah, kung wala na i-time ko nun sa wifi na. Faisal Escuril Agudo, good morning from Barangay Punaw, mga kakipab. Alas 5.38 na. Abantita sa unahan, mga kakipab. Sa uban pa na itong mga balita. Kaghapon, diri na si Kuanda, no? Diri kaghapon, mga kakipab, si DSWD Secretary Rex Gachalian. Yang gihimamat, mga kakipab, ito ang mga sugarcane planters nga naapektuhan sa pagpangatake aning RSSI or kinibitaw nga red striped soft scale insect mga kakipab nga padayon karong nang nahalit sa kining mga katubuhan din sa itong lalawigan sa Negros Occidental. Saon yun ka ni pagpatay ning matanga sa insekto ka no nga kanabitaw nga dili na siya mukuan, dili na siya bitaw mga kakipay, magkapanghali ito. Gusto na wanab yan ni gamay. Mura siya ASF mga higala ay. Bawa niya pagkahuman, na nasan. Pildido ato ang mga sugarcane planters aning kalakihan ni mga kakipay. Brato pa dyan kayong kamay. Awala, lugi yun. Lugi sa labor, lugi sa petid, ganag yung lugi. Ang hapon, diri si, Rex Gachalian, mga kakipan, pilato ka mga, pilato ka mga sugarcane farmers, ang, kay, ang bagong programa sa gobyerno, mangod garon mga kakipan, luwas ganaan sila, madawat nga benepisyo. Diri ba, for example, sa to ang, nagamhan ang probinsyal mga kakipay through the help of sugar regulatory authority ba na? SRA? Oh. May giporma pa yun sila nga programa karon ipaagi sa DSWD nga tanan nga mga affected sugarcane planters mga kakipay, may madawat pag yun sila nga cash assistance gikan sa DSWD. What if tambal atong ipanghatag abi? Ah, tambal? Dili di tambal. Kundi chemical. Kay tambal mga kakipay, atong ihatag na dili na mamatay na RSS. Ay, kusabot na yun nagdaghan kay kitambalan man dyan eh. Chemical, pangpatay mga kakaipan. Anak di ay, oh. Salan man istoryahan. Kay murag mo na'y mahal-mahal mga kakaipan. Ang chemical pangpatay ani nga matang sa insekto ba? Oh. Na'y mga specific chemicals nga makapatay ani nga matang sa insekto mga kakaipan. Grabe na gid yang halit ani oy. Oh. Nanom na lang tagluwi ah. encourage na to ito mga farmers mga galing kay magluyaan na lang punta na ang terapirti na pong halanga jenir may maning tubo kay tamis jenir maluluya halanga na jenir abot din ginigig ka ning insikto ha oy wag ini ma kuan pa ba pagin batungkad kung paano ni siya naabot din he sa iyahang gigikanan ani mga gagipad sige lang ah ito lang pangadi mga gagipad mga ito ang mga kaigsunan ng mga mananumayang tubo nga dili lang unta sila mapulaan mga gagipad kay pananglitag mga pulaan nga ini ang ito ang mga sugarcane planters ani magtanong mong tubo mga gagipad perte ng tabangan sa ito ang kape matagbuntag kayo wala tayo kamay pagsigitag salik aning expo, imported gikan sa gawas na sud wa takay bao gun sa mga epekto na nas tulawas ah kadelikado ro kadiabetes na man gani ning kuan kadiabetes na man gani ning ato ang local produce mga KK5 unsa na jud ang karang produkto nga gikan sa gawas sa nasud nagtanaw ako nga gwapa nga langga jud ni tarong ta jud magtarong ta magtarong good morning. Nang mata na dai engineer, wag kabantay engineer. Di ta bang sige ko tawo dire engineer kay basig makritik ta ani ron engineer. May buntag di kag kuan, may buntag kang Tatay Aurelio sa Tingasin o kang Tatay Lidoy also kang Nanay Pasita sa Tingasin diyan sa may Sitso Panuulan. Alas 5.43 na mga K-5 aritabi sa ato ang regional news mga higala. Kainom nung mga itong na nag-viral before nga 2 years old nga bata nga namising mga K-5 uy gahapon na palga na gibiya siya. Luoy kaining bataa mga K-5 kay Juan, naana siya sa state of decomposition dihang nakaplagan siya engineer. Mga pila ka adlaw yung pinangitaay ani sa iya habayay kay di na kay ko kasubay kung naunsang pagkaunsa nganong nawa ni siya dito sa may Purok Uno Barangay Kamayahan Butuan City. Halos na namang residente aning lugar mga kakipab pero yung tinuyok-tuyok na kayang ilahang mangung lugar murag daghan bito kay mga lasang mga kakipab o daghang kakahuyan isangpot na ganito sa punto nga hastang inkanto mga kakipab na pasangin lang na nga basig mo ay nagkuha matay ba ganit kaya ito mga namasangil wala mabuyagan jinir ba pwede na daghan ang albularyo dito nga ni extend po sa ilahang effort nga tabangan ang inahan aning bata nga magkaplagan ni pero kaghapon nakita na ganyan siya mga kakipab sa mga 5 kilometers uy kalayo man 5 kilometers mga kakipab 2 years old pero ang iyahang gikuanan iyahang gihimutangan mga kakipab mga 5 kilometers jiner munje kalayo man ini unsa kay plano ni ini karon sa ginikanan aning bataa mga kakipab dili ba kanila ni paimbestigahan anong naabot man ni siya dito nga unsa tawo kapasidad aning do sa anyos in taon nga makaabot og lakaw balig 5 kilometros gid in taon ay diba oh well ato ning gida kini nga diskusyon mga kakipab for awareness no sa tanan na mga ginikanan nga doon na dihay gipang kuan gipang atimansam nga mga gagmayng bata ayaw dyan ninyo ayaw dyan ninyo kinini ang pa kumpiyansahi mga kakipay kay delikado na biya kayo ang panahon ron diba ayaw dyan mong pakampante inaan yung mga idarag ka doon. Pag yun, in town ni Kabot, in town mga ka-K5. Hindi ako ma-imagine ang kwan. Hindi ako ma-imagine ang kahaul na gibati sa ginikanan aning bataan ni. Nga, mauna ba? Kanang, wala pa ni makitaan ang ilang mga paglaom nga unta buhi lang yun. Pero saan taman mga ka-K5 kay, wala naman yun. Wala yung kinabuhi ganyan taon. Oo. kinsa ka ang nagkuan? Kinsa ka ang nagpasalabot ani? Or kung wala man gyud galing ni Hilabti mga ka-K-pop basin tungod kay walay nag-atiman. Nya, kuan pagud ni nawagtang? July 23. Oh, mga alas 10 sa buntag. Nya, gahapon ra siya na kitaan mga kibabe, pila ka kuan, pila ka adlaw, pinangitaay, mag July 23. Mga 1 week yun kapin mga kakipay mo. Basig, pamantag kay Bao. Basig tungod sa kagutom. Kung siya ang pagkitabu ang mga kakipay. Oh. Nadala na sa aswang sir, sa tunga sa lasang. Uy, hindi sa tingali. Uy. Wala naman tingali aswang tingali ron Dave. Dave sa limbot. Ara pa na subong Dave. Uy, naman na siguro Dave. Oh, why na siguro ah? Hindi guro ah. May lain gid guro nga nagdala siguro Dave ah. Wala din nakapahibong na ito mga K-5 ah. Nga mag 5 kilometers ang iyang distance, gikan sila ang bahay. Paano siya naabot dito? Nya, pagkawala biya niya ni Jenner. Pero tibi ang daghanang nangita biya Jenner. Wa jud siya ikita gid in town og diin gid siya kadapitan na kuan, diin siya dapitan na nagpakaabot in town. Imposible kayo in the first 1 to 2 day na pinangita ay dili din siya makaplagan mga kakipab. So dapat imbestigahan ni kaingon na ni ako ang langga diri basi gilupad daw kuno sa wakwak kamo ba napasanginlan na ba yung mga engkanto karon wakwak na sa inyong pasanginlan na oh, ko mahal ra ba kay ba.

0: baka ni gikuan wa baka pun ni gika bua binuangan sa ilang silingan inana jinir ba oh takibaw ba signa ikasuya ya isay kining among gi mga silang silingan good mga gi five nga kana ganing dili ka kuan jinir dili ka kadawat ba sa tuang kalampusan usay nang makuan masukol ay bangin anak jinir oh ay mga silingan gid usay jinir nga pag mo elevate lang gamay ang imong kaimtang ah ano mapuno ka sa libak jinir munje mga kuan ba mga anak sa devils jinir munje balantayan gid kayo na sir ako ang 3 years old nawala ra gani sa ako ang pananaw mura taon kog mabuang sakit ba kayo sa part sa inahan pero na ako makita ang mga comment nga dili maayo basahon dili na lang unta mo comment kung walay kasayuran sa tanan bitaw kay ang uban dayog pang basol nga mo ni muto muna hangag ang gini ka uy dili pud in town di man magkuan di man maligayan gid usahay samot nag dagag mga asikasuhunon pero isip gini kanan mga kakipay magselbi unta ning leksyon nga sa kanunay alag unsa kadaghan sa to ang responsibilidad mga kakipay basta bata na gani ang hisgutan di gyud nato kumpiyansahan yun akong asawa sir basta di mo kuyog akong anak og asa siya kasab-an na nako jud importante kayo na ako ang mga anak balag walay asawa basta nara ko anak responsable nga gidikanan di man ta kebaw sir masig usahay man gud ang kini mga bata gud ma malipat jud ka usahay gud nga gani mga eksena sa una junior nga kana bang manginaning idara junior pag naragay na sa sud gani say in between the corner of your room heart pag saba pa gani na junior kana makampante na ka. Muhilom gani na jeder ako may bilagro gid na ito it's either gipang wasag na dehenyo mga gatas or it's either gipang yabo na inyo ha mga pintura mao na kulubaan basta muhilom na gani na mga bata sa sodra sa inyo ha mga balay mga kipayb susiha gyud ayon kay may milagro gid ang nahitabo it's either gang mga pulbos diya silang nanay lahat na nang gipulbos-pulbos sa address Mauna mga kaka-K5 Happy Tuesday morning Sir Jong pa-shout out nila Sigfred Ricking, si Ben, si Lirivel o sa tanang naminaw sa K5 News FM Salamat watching from Barangay San Isidro, Calatrava Ingon ni Madam Dakdak Good AM Sir Jong Basig gimino na Ambot lang Kaya wak na tayo panahon. Alas 5.52 na, musunod na ang line na itong tulabanon, ang K5 DTX 500 Morning Newscast. Ikaw ba nato si K5 Pam Brata? Salamat sa inyong pagsunod mga K5 Pam. Uban na saan po hon. Same time, same station. Sa pangalan na lang sa mong station manager, SM Brian Murder, Chief Operating Officer or Vice President for Operations, si Elgin Castanio, Vice President for Administration, Sir Jean Polineroso, sa mong CEO, Doc Ramil Itang U. Kaba na to sa technical side kay K5 Monjay Carranza Ako yung kubos ng igalas kanginan kay K5 New Jong The New Kid in Town, Barzales Para sa kampiyon ng mga balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros K5 News FM
1: K5 News FM Championing the lives of the Filipino DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy DTX 500
2: Ako si Jay Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500 Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw After 2 weeks Gaan na kay akong pamati Epektibo kay ang DTX 500
1: DTX 500
3: Mabali sa mga butika
4: Inawat nga nakainom mo og DTX 500 The superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa isulod ang inyong tiyan
5: Hisgutan na to Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Mm. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
4: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta pero sigurado jud ta Sir JP. dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong mga pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir JP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon, sige og tamis.
5: Muna!
4: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ah, rajapon sa tamis. Og inom soft drinks. Dapat jud, sayangan sila og palit og DTX 500 og MyTC nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
5: Gisayangan og palit sa DTX 500 og MyTC pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
4: Na.
5: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
4: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir JP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
5: Correct.
4: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
5: Humaw pa na pagkaibawo.
1: DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
6: Pag 1 month ka pa,
3: naayo na ako.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
5: Makagool jud ka ayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan ni mo nga ulahin na ang tanan.
4: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir JP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir JP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom, Sir JP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC? Paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
5: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
4: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir JP. Kung practical ka, Sir JP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
5: Bintaha
4: ang DTX 500 o ang MyTC. Imagine, sa matag-adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
5: Dili.
4: Dili mag-uba ang imong kidneys. Dili. O ilabias tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
5: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
4: Iyay, no? Susigurado, Adjud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
5: Correct. Wa na jud tay igong oras panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako sab si Dok Ramil Oy, seeing maayong lawas ampingan.
5: Ayaw og abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
8: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Sa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract. Para sa nawonga pimple free
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw adlaw nga schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend the food supplement for men.
6: Ako si Rosan, bao akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Nami gidang extend.
0: Extend food supplement for men.
7: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News FM Philippines. Salasay, suno na sa buntag.
0: Live mula sa buntag.

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. Headlines.
1: Headlines at mga balita, ang hadalit ka na ito sa DTX 500 Capsule, the superior antioxidant. Inaan na, namaakog pulis at also operasyon, gapilog kaso sa iyahang anak.
2: Hialigara pulbura na timahuan sa mga estudyante sa katunghaan din sa San Carlos. Mga ginikanan, gidali-dali og kuha ang mga anak.
1: So, sa Diyos, kabatang lalaki na missing sa usa ka semana na kaplagang kalabera ang nawong.
2: Caniland Bank Managers ni testigo sa impeachment batok ni VP Sara.
1: Linog sa Japan, 13 na talampatay samtang ubay-ubay ang samdan.
2: PBA players James Yap ug Paul Artade didapit ga bisita sa basketball clinic sa barkada ni Jules Dinhi sa San Carlos.
0: Balita Entertainment.
1: Direk Rabal, 18 kabok ang anak.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central Negros. Ulayag na ang tulmanon K5 DTX 500 Morning Newscast. Ang adlaw nga Huwebes, pizza 30 sa bulan sa Julio Tig 2026. Sa pangalan, sa kinta po kang puwarsa sa DYGM 95.7 K5 News FM, San Carlos City, nabagan sa Fabulous Tumoso Click FM Radio. Kami ang inyong mga tigbalita, karamuntaga. Ako si K5 Jong Bersales.
2: Ako sub si K5 Pamela Perate.
1: Live niyo kami makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. O karon sa detalye na sa itong mga balita.
0: Balita!
1: Inahan na maakog pulis at also operasyon. Ikihaw kapil o bansayang anak. May kampiyon ng balita si K5 FM Brian Mordel.
0: K5 News FM Live Report.
3: Iapil o kiha sa Escalante City PNP ang inahan sa 15 anyos nga suspek sa gilusan nga drug buy bust operation sa sityo na Bantuan, Barangay Balintawak, Escalante City, Negros Occidental. Ang ipasaka nga patong-patong nga kaso batok sa inahan nga giila sa pangalan nga Ruela, 49 anyos, mao ang slight physical injury, obstruction of justice, ingon man oral defamation. Sumala pa, mibabag kini sa mga otoridad o gipaat niini ang usa sa mga police personnel nga kabahin sa gikasang nga operation kontra sa illegal nga droga. Matod pa sa hepe sa Escalante City PNP nga si Police Lieutenant Colonel Florendo Pardo Jr., target unta sa mga operasyon ang kauban sa minor nga mao si James Pagayo, pero nakaikyas kini atol sa operasyon. Dugang pa sa hepe, daghana og reklamo ang nadakpan nga Child in Conflict with the Law or CICL, kalikip na dinhi ang pagpangluba ug uban pang mga insidente. Subay niini, nasakmit sa mga otoridad gikan sa nidakpan ang gibanabanang 5,000 pesos nga balor sa gidudahang shabu. Gahapong adlawa, Hulyo 28, hingpit na nga gipailawom sa inquest proceedings ang suspect. Kining balita hatod kaninyo sa D3 Bio, DTX 500 ug PTC. Ako si K5 Brian Muden para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko galingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang gi-aligar pulbura na timahuan sa mga estudyante sa usa ka tunghaan din sa San Carlos. May kampiyon nga balita si K5 Jezebel Barbicho.
0: K5 News FM Live Report.
4: Natugang ang mga ginikanan sa Tandang Sora Elementary School din sa Dakbay San Carlos. Bugikan matod pa sa natimahuan nga pulbura udto Hulyo 29. Tungod sa naitabo, may pipila ka mga ginikanan ni kuha ilang mga anak alang sa seguridad. Subay nini, gipakigbahin sa Division Office ng Dakbay San Carlos nga muhimo sila og investigasyon sa maong hitabo. Ang maong balita dahil kalato sa Power Trio, D3 Bio, D3 500, Mighty C. Ako si K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Alas 6 sa kabuntagon mga K5, lalaking ang gipasingin lang kawatan na natigbasan. May kampiyon ng balita si K5, Anson Kilias.
0: K5 News FM, live report.
5: kahapon nga nadangat sa tambalanan ang usa ka lalaki human kini natigbasan sa iyang silingan sa Purok Chichiraca Barangay Poblacion East, lungsod sa Candoni, Negros Occidental. Nahitabo ang insidente Martes, Hulyo 28, 2026. Ang biktima, nailahan nga si alias Doming, samtang giila usab nga si alias Johnny ang suspek. Base sa report sa PNP, unang gikumpronta sa biktima ang suspek bahin sa gialigar sa pasangil ni ini batok sa kaniya nga nangawat siya og manok, pero naglalis ang duha hangtod nga mikuha og sundang ang suspek ug gitigbas ang biktima. Subay ni ini nagpaalim sa karon sa tambalanan si Doming samtang naaresto usab si Johnny. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX 500. Ako si Anson Rabina Kilias para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Sa dugang pabalita lokal, duha ka mga minor de edad ang nga babayi ang naluwas sa mga kapulisan humanalambigit sa online nga pagpangabuso sa siyudad sa Bacolod. Batod pa ni Police Captain Liberty Injape, anana sa edad nga 13 anyos hangtod 14 anyos ang duha ka nasambit nga biktima. Sa karon anana sa kustodiya sa social workers ang mga biktima alang sa nagkaigo nga proteksyon og disposisyon na nagpadayon usab ang imbestigasyon sa kapulisan batok sa paglapas sa RA 11930 o Anti-Online Sexual Abuse for Exploitation of Children og Anti-Child Sexual Abuse for Exploitation Materials Act.
1: 8 minutos na milabay sa tag ng alas 6 sa Kabuntagon na gihingagaw dala sa tambalanan ng usa ka lalaki human makangkon og samad. Yang gialigar miamba kini sa magsaysay flyover sa Bacolod City kahapon sa buntag Miyerkules, Hulyo 29. Sa interview sa K-POP News FM Bacolod sa usa ka tricycle driver, gipahayag nini nga iyang nakita ang lalaki nga giparking ni niya ang iyang gisakyang motorsiklo sa taytayan o kun kilid sa taytayan una kini miambak. Sigun sa tricycle driver, samad sa ulo na angkon sa laki nga anaa sa 50 anyos ang pagidaron. Base sa impormasyon nga nahipo sa K-POP News FM gikan sa responders, conscious ang biktima. Ug ila pa kining may istorya. May gitas-on nga 5 ka metros ang taytayan nga giambakan niini. Subay niini panawagan na ang pamilya sa maong biktima nga may puti nga motorsiklo nga adunay temporary nga plate number nga 0601-0355-708. Tingo pa karon sa K-POP News FM nga sayron ang sitwasyon sa biktima sa tambalanan.
2: Nasiko pangusa ka giingong kolektor sa Suertres sa gihibong operasyon sa kapulisan batok sa ilegal nga sugal sa Barangay Ulay, Valle Hermoso, Negros Oriental atong Lunes, Hulyo 27, 2026. Ang nadakpa na giila nga si Maria, 56 anyos, dalaga o residente sa Nisgotang Dapita. Gilusal sa Regional Special Operations Group kun RSOG Proinayara ang entrapment human na singpatan ang suspect nga aktong nangulikta og mga taya sa Suertres. Nakuhagikan kaniya ang bet receipts o sa kagatos na pasos nga bet money, listahan sa mga numerong gisulat sa papel og bullpen. Gidala dayon ang suspitsado og ang mga kagamitan sa Valle Hermoso Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon.
1: Para sa is Jess sa Kabutagon, may sangat og petisyon ang Iloilo Pepsi Cola Workers Independent Union kon IPCWIU sa the Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 6 aron na madugangan og 250 pesos ang sweldo sa Western Visayas. Sigon sa grupo, kinanglan nga pasakaan ang sweldo sa mga mamumuo tungod sa mitaas nga presyo sa nangunang mga produkto o serbisyo. Dugang paniini, dili makaimpatar ang 550 pesos nga sweldo sa pagkadawa-adlaw nga kinanglanon sa mga Pilipino sa rehiyon. Nanawagan usab ang grupo ngadto sa mga mamumuo sa rehiyon nga makigbahin og suportahan ang ilang giduso kapag pataas sa sweldo. Mao na kini ang ikaapat nga petisyon nga gisangat sugod niadtong Abril 2026 nga tuyong ipasaka sa 800 pesos ang minimum wage sa Western Visayas.
2: Samtang nadakpan sa mga otoridad ang 7 ka mga mananagat human nasakpan nga nagpagayon og illegal nga pagpanagat sa municipal waters sa Barangay San Juan, Binalbagan, Negros Occidental sa gipahigayon nga Seaborne Patrol niadtong Lunes sa kadlawon Hulyo 27. Subala pa si Binalbagan Municipal Police Station gipahigayon ang maong operasyon sa Bantay Dagat PNCO og Bantay Dagat Task Force sa mga alas 4 sa kadlawon. Nailhan sa mga otoridad ang 4 ka sakayan nga giilang Johnny GM Bitoy og Mariane. Ang mga dadakpang mananagat nga nahibal-an nga nagpuyo sa lungsod sa Inigaran og dakbayan sa Himamaylan nasagpan nga nagamit og active fishing gear sa kadagatan nga sakop sa munisipyo. Usa kini kapaglapas sa Section 41 sa Municipal Ordinance Number 12-1 02 series of 2012 nakuha sa mga otoridad sa mga operasyon ang upat ka trolling net nga nagkantidad og mga 40,000 pesos og 8 ka trolling board nga nagkantidad usab og 40,000 pesos ubos sa mga ordinansa magatubang og multa nga 2,500 pesos ang matag violator.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 6:12 mga kakaipap itong oras sa Kabuntagon. Kini ba ini kadalit ka na ito sa mga kabutuan sa DTX Beauty Shop Inguman Clinic Deo Fresh. Wala na yung kinabuhi diyang nakaplagan. Gapong Adlawa, Merkules, Hulyo 29, ang doon ka tuwing nga batang lalaki, human sa halos sa semana ng pagpangita sa Purok 1, Barangay Kamayahan, Butuan City. Ilang biktima nga si Ayan Minyoza, residente sa Purok 3, Barangay Kamayahan, Butuan. Base sa report, nagpalgan ang manawa sa bata sa hilit nga lugar nga may gilayong 5 kakilometros. Gikan sa iyang pinoyanan di nagsugod na sa pagkanugta ang lawas ni ini og hapit na usap, makalabera ang iyang nawong. Huwag nakita ng biktima niya itong Hulyo 23, pasado alas 10 sa buntang. Sa kasamtangan, nagpadayon pa ang lawom ng investigasyon sa mga otoridad. Armatino ang tibok detalye sa maong insidente.
2: Patay ang wala pa mailing lalaki. Humanggipusil sa duha ka lalaking naglagas ni ini sa sityo Bampoy, Barangay Lampitak, Tampakan, South Cotabato. Atong Martes sa hapon, Hulyo 28. Sumala pa sa kapulisan, alas 4 sa hapon na ngayon tabang ang biktima sa usa ka kubo sa lugar. Tungod matod pa, adunay naglagas kaniya. Apan, sa diyang wala kinigipasak ka sa tag-iya, midagan kini sa may talamnan ug mais. Human sa pipila ka minuto, miabot na naman sa lugar ang duha ka lalaki nga si alias Troy, 25 anyos, ug alias Binji, 42 anyos, ug nangutana kung ano na bay miagi sa maong lugar nga gituohang karnapera. Apan paglakaw sa duha, nakadungog na lamang og mga buto-buto sa armas ang mga residente sa lugar. Di nakita ang patayng lawas sa biktima. Samtang nadakpa naman ang mga suspect ug anaa na karon sa kustodiya sa kapulisan. Karon, padayon naman ang imbestigasyon sa otoridad. Aron matino ang tibuok detalye sa maong insidente.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:14 mga kagayipan matuntak na sa Kabuntagon. Sa tabalita sa kaulohan, may presentar isip unang testigo sa House Prosecution Panel ni Violeta. Kung si Violeta Constantino, kanil branch

0: PBA player James Schaap og Paul Atarde. Oh. Paigayon, kini karong Agosto 1, 2026, alaw na sa hapon sa Barangay 2 Covered Court ang maong kalihukan dalit sa barkada ni Jules. Muni ang adlaw nga naapod ang imuay MP ipaimpam.
1: Sports, sports, balitang entertainment.
2: Some, James Schaap. You know, idol na mo?
0: Yeah.
2: Samtang sa tuwang balitang showbiz, agipakigbayin sa aktor nga si Jeric Raval. Gado na siya 18 kaanak ki 5 Jong.
0: Hoy, kadaghan.
2: Nga nagsugod pa lang siya nagkaanak sa edad nga 18 o kon 19 pa lamang siya. Sa interview sa award-winning journalist o news reporter nga si Susan Enriquez, gisaysay ni Jeric ang kamahin sa iyang 18 ka mga anak sa 7 ka mga babaye.
0: Hoy!
2: Sumalap pa sa aktor, ordinaryo na lang para kaniya kung may mangutana kabahin sa iyang pagbaton o anak sa nagkadaiyang mga babaye. Mato ni Jeric, wala siya nagmahay nga nagkaanak og daghan kay pulos man kini mga buutan. Gipakigbayan sa aktor nga nung miabot og 18 ang iyang anak kay mato niya kay 5 Jong, nagkadugang iyang mga anak tungod sa sige niyang paabot og lalaki. Kailangan siya magpaabot laki kay sunod-sunod bang puro man babaye. Unya naghatag, nagbili na sab siya mensahe nga wag niyo akong gagayahin ha, mahirap ang time management.
0: Pero sa usar man ka nakasawa.
2: Oy, pito oy. Dapat ba? Pag-abot naman matud pa niya sa relasyon sa mga inahan sa iyang mga anak, maayo naman daw ang pagtrato kaniya. So okay lang. Mag-abot ba no, pito ka buong.
0: Lahi na gyud basta. Basta
2: sikat?
0: Basta gwapo ba no?
2: Pero kabalo ka, nisulod siya mga lain-lain ng racket, naabot siya Japan, kanta-kanta siya dito ko no, kay para makuha na dyan yung mga...
0: Nag-buy-and-sell ganing sakyan na.
2: Oo, ganun, nag-buy-and-sell.
0: Oh. Anyway,
2: sinisala na lang.
0: Oh, aritas itong balitang wow ka kay Papap. Kini, wow na wow dyan eh. Mas wow pa na eh kay Kuan, kay Jeric Raval.
1: Balitang wow!
0: Kayo sa kababae dito sa di maning lugarahan eh. Nga, nagpakasal sa iyahang, nagpa-weight loss o nagpaniwang ka kay Pabam. Pagkahuman, nagpakasal sa iyahang kaugalingon. Tungod kay nadismaya siya sa mga lalaki nga nibiya sa iyaha o nagigbuwag sa iyaha, tungod sa iyahang lawas. Pwede din, ha? Self-wedding?
2: Karo pa ko.
0: Oh, nagpaniwang ug nagpakasal sa kaugalingon ang 39 anyos nga si Luis Warren. Kuman man dismaya nga perme lang siyang buwagan sa iya mga mauyab nga lalaki tungod sa iyang panglawas. Zairan nga tuman na ang katambok on oversized si Luis og pila ka higayon na siya napakya sa paghigugma tungod biyaan siya sa mga lalaki. Kuman masairan nga grabe din yung tambuka. Tungkol din nagpaniwang siya. Niya, may biyahe pa ingon sa Las Vegas. Og nagpakasal sa iyang kagalingon, suksok ang nindot kay ngagaw. O gibasa ang iyang mismong giswat nga wedding vow. Nga panggaon ang iyang kagalingon, labaw pa sa mga lalaki. Nga lawas ray gigukod kakipagpam.
1: Oh no!
2: Odi ay.
0: Grabe. Murag ko ano ini? Say tawag ganun eh. Broken vow.
2: Ayun pa, na 16 na siya ron, pero wala siya kapag sa lalaki.
0: Bid daw. Okay na yung nana.
2: Di, wala kay kontra ba?
0: Oo. Ay na, wala kay kakuan, wala kay kaaway, kundi ang imuhang kaugaling usay, manggod. Pinakaliso daw awayon ka kay Pampam or mahimong kontra na to kay Pampam, isa nga to ang kaugalingon.
2: Job is
0: oh, sa mga decision making, ang pinaka worst nga kaatbang na to mga kay Pampam. Sa matag adlaw, dili ang ato ang mga igsuon, dili ang ato ang ginikanan, dili ang bisan kinsa, kasud nga higala, dili. Usahay, ang ato ang kaugalingon. Para magsinira luna. Meron tayong mas higit. Ang sakit yung ingon ganyan eh. Ang ating mga sarili. alas 5.25 na mga K5. Sunod na ang K5 DTX 500 Morning Newscast. Dela masahon sa tanimin sa higi ka ni Dudong Archie Iorpo. Good morning, Sir Jong. Idol, guwapo, grabe imong balita. Magpakasal sa iyang kaugalingon. Nagtanaw na imong pagmangkon.
2: Sulit na siya.
0: Oh. Sige, standby sa musunod nga programa, mga igala, ang Foro de los Pueblos program. Kauban ni SM Brian Morden o ka K5 BAM. Tanginin niyo ron ang mga hisgutanan kabahin aning pagtistigo sa pag-presentar sa pinakaunang testigo, mga ka-K5, sa impeachment trial ni Vice President Charles Duterte. Dinhi sa habig na sa depensa, mga ka-K5, or sa habig na ni VP Sara Duterte. Nating mga nag-publish kagabiing aning tungura daw, zero na sad ang prosecution.
2: Agoy.
0: O niya, one ang defense panel ka-K5 PAM. Mm. Oh, grabe.
2: Grabe. Wala na kapuntos gapon.
0: Wa, kapuntos gapon ang prosecution. Ang kinibang may
2: Pani VP Sara nag-trial.
0: Gustong mo palagpot ba kang VP Sara?
2: Yang depensa may nakakuan is kasi.
0: Oh, may nakalamang kagapon daw adlaw bawag tinuod baka ha. Kara, uguban pa mga balita, mga kigalam, diri sa ito ang tulumanon. Or sa musunod nga tulumanon, ang Foro de los Pueblos program. Sa mga taga-Toboso, thank you so much sa inyong makanunayon din ang pagsunod. Via Fabulous Toboso Click FM Radio, may buntag din kang Kuya SM Randy K and Ma'am Vicky Kang. Sa ito ang technical partner si Dudong Busyo Militante. Kaba na ito din sa technical side, sa 95.7 K5 News FM San Carlos City, si K5 Monjay Carranza. Siyempre, sa pangalan na lang sa mong station manager, SM Brian Morden, Vice President for Operations, Sir Elgin Castaño, Vice President for Administration, Sir Jean Polineroso, sa mong CEO, Dr. Ramil Itang Uy. Kami, ang inyong mga tigbalita, karabuntaga, ako si KK5 Jong Barzales.
2: Ako, sub si KK5 Pamela Perate.
0: Alam sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros,
2: K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Tier 3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: Tier 3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: Tier 3 Bio. D-D-X.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul.
2: Patay ka butangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
0: DTX 500 na.
3: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. O pag-ayo sa bugas-bugas. O katul-katul.
3: DTX 500. Mapalit sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.

0: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpuputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gigan mo bukid, bay?
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
9: Bitaw, mabakarwash gyan ko?
8: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: Mayo dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diha na ka. Pakarwash ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, guwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
11: Hi. I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.

0: Kampyona na, Joe!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, Las 6:40.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion of hottest issues. Follow De Los Pueblos.
6: Tulumanun sa mga labas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaon sa mga lubog na issue. Like kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mahinit na issue at usapin ng bayan. Foro De Los Pueblos.
3: May buntag world.
7: May buntag Pilipinas. May buntag Negros.
3: Welcome na sa
7: Foro De Los Pueblos.
3: Ako di ay the king of all media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Morden.
7: Ako sa Hubs, the queen of all media ng Dakbayan, K5, Pamela Perater.
3: Kami ang
7: the power duo.
2: Magkamainit na issue at usapin ng bayan. Foro De Los Pueblos.
3: This is K5 News FM, San Carlos City.
7: The K5 country.
3: Lasais 42. Once again, good morning Philippines. Good morning K5 Bam.
7: Good morning, K5 Bri.
3: Kumusta nga atong panahon, K5 Pam?
7: Mao kani K5 Bri. Atong pag-asa, padayon gi-monitor ang duha ka low pressure area kon LPE nga anaan na sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, K5 Bri.
3: Kadaghan gud ana.
7: O, duha ka buk LPE nagdungan. Nya, naani siya karon na monitor ni sa kadagatan sa Nasugbo, Batangas, samtang anaa sa ay, wala pa diya kakuwano, wala pa diya kasulod.
3: Wala pa kasulod.
7: Wala pa kasulod eh, sorry.
3: Sorry.
7: Anaadya pa na sa monitoring domain. So, ang LPA nga naa sa sulod sa, ang LPA nga naa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, ang namonitor sa kadagatan sa Nasugbo, Batangas. Ang usa pa diya nakasulod. Samtang, ang usa naman nga nasa gawa sa PAR, na monitor sa 1615 km east sa Eastern Visayas. So, usap pa din nakasulod. Usap pa ka LPA ang nakasulod sa PAR, K5 Bri.
3: Usap pa di ay, dili kay nagduha ni silang duha.
7: Mauling galibo ko dari.
3: Bitaw, no? Kay delikado kayo pagduha ni sila. Maano gituwag nila ba K5 Pam nga Fujiwara effect?
7: Sabi na siya magkwet.
3: Mayingon kag Fujiwara effect, kinang magdungan silang duha, magkuyog sila, siya mauni tawag ka Fujiwara effect K5 Pam. So, kini siya, makitana nato ni siya ang pwersa, ga-engage ni siya, o niya, kusog dyan siya kayo, no?
7: No, kay duha man.
3: In fact, 2009, nahitabo na ni sa area sa West Pacific Ocean, ang typhoon nga Parma and typhoon Milor, no? So gitawag to sa Fujiwara Dance 2009 K5 Pam. Pero di man jud ingon nga depende mapod gihapon sa bagyo, no?
7: O kung sagi unsay ang gikusgon?
3: Gikusgon. Kaling kay nganong duha jud sila magdungan K5 Pam, no? Ay ana, no?
7: Bitaw sa.
3: So talagsaon siya nga kahitabo, so kining duha nagsundanay rin ni guro.
7: Ang usa ni unag sulod, ang usa kay tapos gawas gahulat.
3: Aha, so karon kining usa K5 Pam nga kinang nakasulod na asa ni dapita gani?
7: Sa kuan na monitor ni siya sa Eastern Visayas sa gilayon nga 1615.
3: Okay, layo pa man
7: kilometer
3: siya.
7: Layo pa.
3: So kanus a ang projection sa pag-asa nga makasulod jud or moduol-duol na jud diri sa kuan sa mga duta, mga kuasa lugar.
7: Wala pa mo kay Fibray. Pero gamay naman uning chance nga mahimo jud kaning bagyo.
3: Ah, okay. So dito dapat mabalaka ana, no? Kini siya makahatag ning maulo-ulanon nga panahon. Mga rain shower dira, gustiness kay 5 pump.
7: Yes, mga katag-katag pag ulan.
3: Katag-katag pag ulan, ano? So sige, sige, no? Last size 41 na. At ang oras karon mga ka-K5, karon dugay dugay. Ato anong diskasan kining gitawag nila nga Pax Silica. Kadungog ka na kay 5 pump?
7: Ato pa ang pag-sona.
3: Bitaw, no? Abinatog kung unsa ra ni ang Pax Silica. May mga kabalaka diri ang mga tao kay 5 pump. Last binadyod to ang mga gitawag nato nga mga environmentalist o uban pa, ha? Nga may mga ideya kung unsa ang mahitabo sa Pilipinas just in case ikining Pax Silica ang matuman na judman. So dito ni siya buhaton or patukuron patindogon sa area sa New Clark, Pampanga.
7: Pampanga.
3: Dito napita kay 5 pump, no? If may natay na kong oras karon discuss nato ni kay maunay trending karon diri sa Pilipinas kay 5 pump. Kay kinigod siya naay nakaingon nga naay positibo nga igo sa Pilipinas pero naay dakong negatibo nga igo pod sa Pilipinas.
7: Ay, so na siya positibo dapoy negatibo.
3: Aha, naay negatibo, no?
7: Ay.
3: So ang positibo ani karon gani ingon ako karon pa.
7: Karon pagikuan gi plano.
3: Ingon ako karon para to diskusan nga giumpisahan naman ako.
7: Di ay, oh, natahitay
3: ma. Pwede na maka-monitor sa K5 San Carlos Digital 95.7. Padala na sa inyo mga mensahe mga ka-K5 diha. And kuan na pangutana na to, aning buntaga, gatuo ba mo nga na zeruhan gahapon ang prosecution against defense, no? Wala pa may kuan, wala pa may tawag na to, final verdict K5 PAM.
7: Wala pa bitaw. Kasi nganong nakaingon sila nga nice score.
3: Ah, kuan lang jud to kinang mga taga, ni mga supporters nila
7: na. Mga supporters.
3: Mga supporters. Kuan man agod mind conditioning that maingon sila nga at least even though nga si Vice President Sara Duterte nga na problema na siya ron because of kaning impeachment. Nga medyo lisod-lisod man po siya ma-impeach, ano?
7: Ligon man.
3: Pero nga problema jud ni siya.
7: Bitaw.
3: Gasuko lang jud sila. So every day after the ingon nato nga impeachment trial, gabuhat silag mga scenarios nga gapakita nga strong gihapon ng ilang grupo.
7: Wala sila pakitang huyang.
3: Wala sila kapakitang huyang sila, no? So di man nato maingon nga na zeruhan to ang prosecution kay lailahi man nag-style kay 5 pump.
7: Correct.
3: Oo. Una pa lang daan ang testigo sa prosecution nagikan, no? So, ana, score na siya nga may testigo siya.
7: Mm-mm.
3: Ang ikaduha, mga ka-K5, kwan manggod, nakita na to nga ang depensa, tinguhaon dyan na nila nga depensahan ang ilang kliyente. That's normal.
7: Correct, Jud. Mag-ganin na lang sila dira para ilang depensaan.
3: Ingon dito sa mga taga BBM, score po sila.
7: So, pareho sila nakapuntos.
3: Pareho rin nakapuntos.
7: Yun.
3: Pwede na maka-monitor sa 95.7 diha sa inyong mga radyo. K5 PAM?
7: Og madunggan po taruhan sa 100.1 dira sa Canlaon City. Og 92.1 Fabulous Tuboso.
3: Ayun. Naulaw na ka.
7: Kigilo kay kundun.
3: Sige, sige, sige, sige. Ani ata sa ito ang mga headlines sa Libuntaga. Ato mga headlines mga ka-K5 kay Baho. Namak!
7: Nag-abat.
3: Namaak. Ano namaak? Ano? Onya, sana all. Sana all, ha? Onya, libre. Hala. Unsa ni? Grabe. Unsa ba ning baho, mga ka-K5? Kahapon ay usang ka-elementary school diri sa Dakbayan, San Carlos, nga nag-emergency kuha ang mga ginikanan
7: tungod sa baho.
3: Oo, tungod sa ilang mga anak sa eskwelahan tungod aning baho sa pulbura.
7: Pulbura, di ba? Sa kwan ra ba na sa Pasko?
3: Oho, mga kuya, sa Pasko, bagong sa tuig. Nganong naman ay pulbura din ang napita? Ha? Sa Tandang Elementary School, K5 PAM. Mm. Aha. So, amang ginikanan, gidali-dali og kuha ang mga estudyante tungod lagi ning bahua, nalisang sila of course.
7: Okay, bitaw nganong naa?
3: Nganong manimaho man unsa na din naay nagalutog kuan dira, triangulo.
7: Day gabuhat.
3: Mo pabuto sila pero hibaw-o nato niron kung unsa niya. Wala man ta kadungog pod nga naay mga fireworks.
7: Wala pod.
3: Di ba?
7: Mm, kaya wala may event.
3: Wala may event gahapon pero nganong naay pulbura. Ato nang hibaw-on ron with K5 Jong Bersales. Unsa maning namaak? Tungod god nga inahan K5 PAM.
7: Mm.
3: Basta inahan gani, imo jud nang depensahan ang imong anak.
7: Siyempre.
3: Oo. Bisag daa pa sa pinaka delikado nga sitwasyon. Because nga anak nimo na imo jud nang tabangan.
7: Siyempre na gyud na ang kaluoy jud.
3: Ang kaluoy. Usa ka inahan mga ka K5 dito sa Escalante. Wala na siya'y mabuhat na maak na lang og pulis.
7: Grabe yan, no?
3: Oo, tungod ang iyang anak nga 15 anyos gidakop sa drug bust operation. Aron lang jud makakuan siya, makatabang siyang anak. Tanan nga mga ideya gibuhat niya mo to na maak siya og pulis.
7: Namaak na siya kay wala man siya armas.
3: Wala man siya'y pusil. So karon ang problema ani kay i-appeal siya sa mga kaso, kadaghang kaso ani.
7: Uy. Lagad na kaso na mamaak?
3: O syempre.
7: Biting case.
3: Biting case. Ang una pa lang daan nga kaso nimo na physical injury ka na, namaak ka na eh.
7: Bitaw na.
3: Ay kaduha, obstruction of justice ka. Kay imong gibabagan ang pulis. Oh, nga dakpo ng anak. Og uban pa jud patong-patong pot unsa to ibang kaso ato ning i-check ro nang
7: appeal on siya noon.
3: Ah. Unsa man ni ang sana all? Yeah, di sana all ha.
7: Sana all wala maluma ba?
3: Wala maluma. Gahapon na diri si DSWD secretary to Rex Gatchalian. Ah. Kay nang hatag og ayuda sa mga taga San Carlos City mga ka K5.
7: Ayay.
3: Burag pila to tag 10,000 pesos to. Ah, sana all.
7: Sana all. Kada usa.
3: Nakatilaw mo? Ah?
7: Kisa nakatilaw.
3: Oh, itaas ang kamay, be.
7: Comment lang sa comment section.
3: Comment lang sa comment section, ano? Na ay, kuan gahapon, gismil ba? Ito, i-check na to ni Ron, ha? Tingala ko nga na ay duha kabok helicopter gahapon ning tugpa diri sa Center Mall, oh?
7: Abi, daga na tingala, ugunsa.
3: Gikan, di ito, Bacolod, Silay Airport, maybe? O niya, naadiri ang DSWD Secretary nga si Rex Gatchalian. Sige, onsa man ni ang libre. Grabihan ni K5 PAM, oh. Ang inisyatibo nga gibuhat sa Don Salvador PNP. Sa collaboration ni Mayor ni Himaya de la Cruz and mga stakeholders, mga negosyante. Naa sila'y libre nga pagpakuha og student permit kay K5 PAM. Pwede sila maglibre nila ang makakuha og student permit ang mga tawo sa Don Salvador Benedicto.
7: Ang indota god.
3: Grabihan, no?
7: Pero sana all.
3: Ha?
7: Sana all pod.
3: Sana all pod ni. Walay bayad kay K5 PAM, ha? Walay bayad ni, pero ato aning diskasan karon kay basig na inaminaw nga taga Don Salvador, sila tanan mo adto didto aron mapapalibre ba?
7: Mupuyo sa Don Salvador.
3: Oo, dili kuan. Dili ni siya bisag si kinsa lang.
7: Na pinili ni?
3: Pipilion siya.
7: Ay, okay ba.
3: Ngadto sa mga tao K5 PAM nginang wala-wala na.
7: Kada wala joy ka afford ana. Bitaw no?
3: Pero kung makita nila nga makakaya
7: na naman ni mo,
3: ayaw nag-appeal.
7: Bitaw kay ato para matabangan po ng uban ba?
3: Oh.
7: Kung wala jud.
3: Mao ni kung saan makakatawa ka ba kay makapalit og motor, dili makakuha ang business permit ng student permit. Nga ang motor gani ang pinakabarato, guro, nasa 10,000 ang pinakabarat na gid kaayo ng mga second hand. Ang business ang student permit pila ra man na. Pero dili sila kakuha.
7: Gani, basi nagtinapulan na pagkuha.
3: Kuan pod, kinang, kumbaga, pwede raman yun ka-drive-drive, darata dress
7: bukid. Wala na lang sila nga, at least na anang tayo kasakyan, na anang tayo service, anak.
3: Bukid lang daw kuno sila, walay dakop, diri pro, na ay dakop dito. check na to na ron. Unya, hala. Mm. Ato na i-check karon kay ang former manager sa Land Bank, ning testigo siya against Sara Duterte sa mga unusual nga mga withdrawals daw sa kwarta ni Sara.
7: Kapta daw dagko ah.
3: Ko tagpila to kay Pepam?
7: Tagatos kapin 125 million.
3: Taga ana
7: kada withdraw mga ana. No?
3: Unsaon guro na?
7: Bitaw sa.
3: Tidagko ah. Basta daghan kay sa kwarta no.
7: Sana all.
3: Ah, sana all. So ning testigo siya. Ato na hibaw on ron kung unsa ang resulta sa iyang pagtistigo. Oo. O niya, unsa tong balita na kung usa? Ang pagsilika. Aha. At nga na to ni kay Kinigod, basig masuko diri ang China sa pagsilika. Kwa manggo ni kay Five Pam, kining pagsilika, away ni sa US o China.
7: Ay.
3: Aha. Na. Kining AI ba? Artificial intelligence man ni siya.
7: Oh, AI. Oh,
3: na. Away ni sa US o China, o niya, burag ma-appeal ta diri sa Pilipinas.
7: Patay, mabumbahan ta diri dili oras ba?
3: Oh, bahala na nila dira, basta dila makaabot diri sa Visayas. Istoryata na ron, balik pa ang
7: Foro de los Pueblos.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. News D3 Bio.
0: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
9: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nga nung kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
8: Mm-hmm. Akong unahan, Doc. Mag D3 Bio ko og dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
9: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Ug maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
8: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
9: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
8: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
9: Mm. Nganong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3.
8: Nga naman, Doc?
9: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya diba, kasagaran dyan sa ga-diet,
8: muluya.
9: Pero kung ikaw na ka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy.
8: Mm.
9: Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante, kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
8: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system. Mm. Pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells.
9: Mm.
8: Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
1: D3 Bio.
10: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
9: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
8: Di kulikta, di katok.
9: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3.
8: Oh.
9: Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plain D3 ra, kung naamay 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
8: Meaning, ni-upgrade ka, Doc, ha?
9: Mm.
8: Napayo sa Doc.
9: Mm.
8: Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
9: Nga naman, Sir GP.
8: Kay usay man gud, Doc, makita man gud na ako ang mga nga nagalayog.
9: Mm.
8: Oh, ning mga anak.
9: Awayay.
8: Kay, oh, awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan.
9: Mm.
8: Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na lang ang ilang ginikanan, oy.
9: Luoy kayo. Agree jud guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
8: Oh.
9: Ang sekreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan,
8: oh,
9: inom kag ditribayo. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Mm. Kinahanglan nga mo inom kag ditribayo. Oh. Kay ang kiton sa ditribayo, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos, nindot rag gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
8: Maghimo kag desisyon.
9: Ibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok, unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
8: Apandok, unsa man ang naa sa ditribayo, nga wala sa plain D3.
9: Kanang ditribayo, Sir GP, na ay ketones o wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot o pinakadabest nga pagkaon para sa imuhang utok, dili-dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw nakaditribayo.
8: Kampiyon!
9: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from ditribayo. So layin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og ditribayo.
8: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
8: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
11: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. B3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: B3 Bio. Ang B3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. B3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pagginom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit gid man kag-healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports J.I. Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa J.I. Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa J.I. Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang J.I. Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1 ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Tulo manun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Putinaw sa mga lubog na isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
12: La 7-5 na.
13: Sa mga nagantos o
14: isa pa.
12: Oh, niya na. Ako may diferensya. Sige.
14: Oy, sige, magahigala sa mga nag-antos dira, sakit sa tuhod, sakit sa tibuok kalawasan. O niya, naglibog mong unsa ginansakita kay dugay na kayo nang giantos. Nga, bisan unsa pa niyong tumaron, di yun mawala kay Fibre. Kana magbalik, sakit nga, mawala, mabalik, mawala. So, ata ka bala kung
12: unsa. Ayaw padungog-dungog niya.
14: Dili, ikaw. Sa ato mga ating palamati.
12: sige.
14: So, niya, inaanap ba yung natay sakit kay Fibre nga dalaon na nato? Antos-antoson lang, di pasagdaan?
12: Ang sakit, di madyo na ni ani mo, di yun na ni mo mabilin.
14: Dili
12: yun.
14: Correct. Sorry na. Yeah, magdala-dala kang sakit. Yeah, dili ka maka-focus sa imong trabaho. Kaya magsigur... kita ni oy.
12: Bitaw.
14: Nana. So ato anang solusyonan. Ado na tay power trio. DTX 500 may TC ug D3 Bayo. Epektibo gyud kana kay 5 Brian. Kaya daghan na kaayong na nagpamatuod ana. Labi na ning mga edad-edara na.
12: Correct.
14: Mm.
12: Aha.
14: Mao nay kanang basta edara na ka, diha gyud manggawas ang tanan mo mga sakit.
12: Di na na mahipunggan.
14: Di na.
12: Kinagining ingon nilang life begins at 40, kadungog ana. Starts at 40. Oo. Ang pagsabot sa una nga, mag-abot kag 40, guro, murag nindot na dyan kayo mong kinabuhi.
14: Ba? Ay.
12: Kay ang ako ang projection, ana, ang ako ang assumption, ana, MJ, kifay pa, mga tagpaminaw, nga pag-abot ni mag 40, naka-ipon-ipon na dyan ka ba?
14: Kana.
12: Gika kagtrabaho eh, di ba?
14: Oo.
12: Soltero ka pa, o niya, nangasawa ka, nagtrabaho ka, nag-ipon ka. Yes, nag-ipon to T5 Pam. Nag-ipon ka na og masakit.
14: Sakit. Ito sa. Kaya ang imong nga kago sa imong lawas sa gatong bata pa ka. Kanang mga idara mga
12: natigom.
14: Oh, sa imong giingon nga 40.
12: Mm-hmm.
14: Dito na matingob na di ay.
12: Matingob na manggawas na matingala. Yung
14: murag complicated siya.
12: Ingon ka nga, murag wala naman ni.
14: It's very complicated.
12: Murag relasyon ano?
14: Oh.
12: Unsay status ni moron sa imong relationship?
14: Active now.
12: Active now. Very complicated. Komplikado ay imong lawas.
14: Komplikado kayo.
12: Tanan nga mga
14: balatian.
12: Ana, bitaw.
14: Maglibog na lang kami sa manay.
12: Oh. Bag-ora ka nakainom magtambal sa ing-ani. May lahi na po siya nga tambal. Ana ba?
14: Sige na lang aguroy.
12: So, i-embrace na lang yun nimo. Kumbaga, imo na lang gaksun. Embrace is gaksun imo the reality nga maabot ang panahon nga ana jud pero now naatay pangtabang ana kay 5 pa.
14: Natay kumbaga natay espada ukon panagang.
12: Oo, natay solusyon. Mao na ni ang D3 Bayo, DTX 500 og ang Mighty C. The power trio nga maka-minimize sa imuhang gibati dira nga dili nindot kay 5 pam.
14: Correct.
12: So, ang sa inyo gihuwat diha, D3 Bio, DTX 500 og Mighty C, didto na mo mga kakifay palit na sa klinika. The Alternativo na sila sa Barrick Building, Vigo Stilo Street, Barangay 3, San Carlos, naapod sa Canlaon. And puhon, naana sa mga barangay nyo dyan nagpaduol kining giingon nato nga mga produkto.
14: Yes.
12: Sige, good morning lang kay 5 pam. Ni Yang Tikson Taob, no? Good morning ka K5 Bryser and K5 Pam. Good morning Canlaon. Pa shout out ni Tilo Ribatado kay kusog gid sa iya radyo. Oh Sir Bry, buti salamat gid.
14: Salamat gid ya.
12: Ang Canlaon abi na ko before K5 Pam nang all the way mga Bisaya, mga Cebuano, Cebuana ang panultion
14: niya. Dili.
12: Kadaghag Ilunggo, no?
14: Ilunggo gala.
12: Damo.
14: Valiray pure.
12: Ha?
14: Valiray.
12: Adira kay kuana jo part na jo na sa
14: nagahi na kay na dirtingo.
12: Dumagete. Ang San Carlos gani pure pa eh.
14: Oh,
12: nga Bisaya, pure nga Bisaya, pero may mga Ilunggo, pareho sa akon, wala gid ko kay Ilunggo, bisan Kabaloko kay na huya man ko sa gid ko Ilunggo, ngari ko sa Bisaya.
14: Pero jud ko sa uban nga mao pa pag-ana ng lugara pag uli uska semana wa na. Di na kabalo silang lingguwahe.
12: Ako pag aboto sa prosperidad gi kandiri Bisaya ko. Pag labang ko dito sa Taytay nag-Ilunggo na dayon ako mo na Ilunggo na.
14: Sana all.
12: Anyways, kinsa pa diha Sir Boy no family, good morning.
14: Napod si Kuan. Si Sir Boy.
12: Aha.
14: Aha. Nabasa naman ni si Kuan, Archie, no?
12: Oh, wala pa.
14: Kaluding man yung cellphone ay.
12: Ako nalang basa. Aha.
14: Ako na lang.
12: Aha, sige.
14: Aha. Ay, good morning. Gika ni Archie, ding last year po. Good morning, Sir Brian Marden. Antia Pamela Berater. Grabe, jud tong inahay na maag. Dagan jud kaso iyang atubangon. Physical injury, objection of justice, and disobedience of person in authority.
12: Dili objection, ha? Obstruction. Obstruction. Objection, Your Honor. Sa kwan mana sa korte mana objection, Your Honor.
14: Obstruction of justice.
12: Ang iyang hindi kay iyang.
14: Ay basa kana isyu.
12: Nasayop ni si Archie Goro. Objection yan nabutang. Ingon ni Sir Boy no Fable kanang ang Paxilica trending kaayo nga isyu pero pag interview ni VP Sara dito pa siya sa The Hague. Wala siya katubag about anak kay syempre. Why alam? Ingon niya.
14: Yan na lang gusto siya.
12: Walay script.
14: No comment lang sa ko.
12: Why script unsay itubag kay Yonona. Sa tinuod lang, di na to dipinsahan nga, muingon ta nga, ay, nakuan si Bifi Sara basi nalimot lang o na. Mm. Pag pangutana man god kiniusahay ang mga vlogger mao pay makadaot kay Feb Pamoy.
14: Ay, sabi pa kanang mga vlogger mo na nagdalag. kalibog.
12: Di ba vlogger man to nangutana niya? Vlogger to nga madam unsay comment nimo about Paxilica nga gisulti ni Presidente Bongbong Marcos. Siya, ano yon? Paxilica. Wala siya ideya si Vice President Sara Duterte. Ingon na lang siya gani nga I can't comment on that. Murag ana to gisulti niya. Siya di na lang kumo-comment ana. So ilahada yung gi-criticize si VP Sara. Abugada ani paano nakapasar sa bar ngayon? Dili ana dayon.
14: Kasi dili ang just ganan mo comment.
12: Gani ba? May ideya na siya
14: galing kay ABC Presidente.
12: Pausob niya og sulti. Kung unsa ang gisulti sa vlogger gigipangutan na siya. Ano yon?
14: Para maklaro siguro.
12: Ang Paxilica. Pero wala po ko ideya kung may ideya siya or wala.
14: Bitaw.
12: Pero I guess may ideya ni siya na basig baguhan na niya na dunggan. Or whatsoever, ana. So mauto na tubag niya nga ingon siya nga di na lang kumu-comment ana. Ana ba no?
14: Mm-hmm.
12: So nakita na ko dahil sa mga comment kay Five Pam. Gihikayan nila dayon si BP Sara. Uy, abugada bi na ay, di na basta-basta.
14: Di na, abugada. Dayon, ikaduhang pangulo sa nasod.
12: Malimot ta, uy. Di ba? Malimot ta. Unya, ang gahikay, ligi ko ang gilantaw. Nangingon ako ba nga kung manghikay ka, o sa'yo nabisay manghikay, gani?
14: Manghilabot?
12: Manghilabot ka, nang manghilabot ka sa ubang tao, nang taon po di mo imong kogalingon kung unsa ka.
14: Mojud, correct.
12: Di ba? Unya, gilantaw nga to, gilantaw na ako itong nag-comment nga, paano ni nakapasar sa bar?
14: Ngayon, sarap po.
12: Ang naong di man masabtan po, nag-comment.
14: Balugo kung sarap po ito nabalaan.
12: That's why. Kaya dili man ta perfecto, Jod.
14: Bito.
12: No? Dili ta na nahibawaan, pero kabalo na si Sara Duterte. Galing gro, sa katong pangutana, burag na miss ano lang ginya, na nalimot lang Jod siya.
14: Nalimot tungkol sa daghan.
12: Pero I'm not against Sir Boy Nofabli, ha. Iyapon na. Kaya bisag ako ganit, Sir Boy, una nga paglantaw na ko, Nicola. Wala siya kabalo aning Paxilica. Nakaana gani ko. Nga moingon tag Paxilica dito sa ubang nasod, kuha na kayo siya kay Five Pam, ilhana na siya kayo. Oo. Diri sa Pilipinas god burag na kuanta burag na shock ta ba. Nga na-appeal na siya sa SONA ni Presidente Bongbong Marcos that wa yun na gi-expect sa kadaghanan kay Five Pam. That's the true, that's the reason. Nga ang uban kita tanan burag na shock ta nga na-appeal ning
14: Paxilica.
12: Pero ato nang explain unsa naron kay na negative and positive effect nato diri sa Pilipinas according to the research kay Five Pam.
14: Tubaan ta nang negatibo.
12: Aha. Ingon de sir ni sir Archie Dinglas Yorpo, pwerte jod si Piata sa type nako. No problem sir. Bisa ko wala problema kay ang nabutang go niya objection of justice man god. So obstruction of justice. No problem. No worry sir Archie.
14: No worry, sir.
12: Yung problem. Sige, K5 Pam, diri sa ako ha. Diri sa mini K5 Pam, karoon na ng Paxilica kay Pacto Aradio na ron.
14: Pacto Aradio!
12: Diri ko ta nakahatag tag concern. Ani nga mga simana, or this week yun mismo, K5 Pam, na ako'y duha ka mga balita nga unusual sa ako ang huna-huna po K5 Pam. And unusual nga gakahitabo. Dili siya, kumbaga, usual nga tawo na palgang patay gidunggab or namatay because of gitawag nato nga giatake siya sa tigpusoon or no whatsoever. Aning simanahan na duha ka balita nga burag na mag-ujud ko ba. Pero dili ni ang Paxilica.
14: Dili po. Mahira siya.
12: Ang usa katong sa kabankalan nga ang usa ka amahan ng Lawigra og Cabaw wala na kauli. Napalgan pagkaugma patay na unya walay parol na.
14: Matingala ta sa.
12: Wala man poy mga samad.
14: Bito.
12: Wala man poy giingoy foul play. Ang pangutana asa ang iyang parol. Di ba?
14: Ay ko ginagi kaus Cabaw.
12: Adi pud siguro mukao ng Cabaw anak kay asin man nag mga dahon-dahon man iya sa Cabaw.
15: Grabe.
12: Oh, so ikaw makapanguta na kaasa ang purol. Nganong namatay ni siya, giunsa ni siya, nganong kung namatay man yun siya, nga naara ang purol, makakonklod ka nga basig giatake ni sa tagipusoon, basig naunsa ni siya, napandol, naungad, whatsoever, diha.
15: Oh, nice naman.
12: Wala may purol.
15: Dano?
12: Na, diba? Sa usa ka kaso pa yun karon dito sa asa napita na kay Pepam?
15: Butuan.
12: Sa Butuan. Nga usa ka bata nga duha ka tuig pang edad, 2 anyos, nawala mga ka K5. Unya nakaabot na sa mga 5 kilometros ang iyahang gi laktan ayang naantuan. Before siya napalgan nga patay. Isa-isa ko no K5 pam.
15: So K5 bright kagahapon adlaw Miyerkules sa Hulyo 29. Kaning bata nga gi-report nga una nang gi-report nga nawala nga hapit na usa ka semana nakita na gyud kagahapon adlaw K5 bright. Kaning 2 ka tuig nga bata dito ni siya nakit-an aw iyang lawas kay nagsugod nagkaagnas ka nang urang nadugta na ba.
12: So ang microphone ni mo. So meaning namatay siya maybe siguro pagkawala niya the following day. Umaw na nga iyang lawas murag under na sa gitawag nila nga decomposition.
15: Decomposition.
12: Ah, sige. Ganyan.
15: Iyang lawas kay kanang kuan na hapit na siya madugta niya iyang ang iyang naong ani kay medyo kalabiran ni K5 Bry.
12: Oh.
15: Dito ni siya na una mo gudi siyang nawala ni atong Hulyo 22.
12: Hulyo 22.
15: 22. Niya gapon 29. So dugay-dugay na jud. Dito na siya nakitaan kaniing lawas sa Purok 1, Barangay Kamayahan, Butuan City. Diin kaning biktima mao si Ian Minuza, og residente sa Purok 3. O di ba? Dito siya nakaplagan sa Purok 1, pero taga Purok 3 ni siya.
12: Oh, layo jud lagi,
15: layo no? Kay lagi.
12: Okay.
15: Unya kaniing sa dugay na nga pagpangita, kaniing iyang lawas dito na nakitaan sa grabe kahilit nga lugar nga aduna bitay kanang sapa nga gamay.
12: Okay.
15: Pero di man pwedeng nga sapa nga makalumos pud niya kay gamay ra magtubig.
12: Okay.
15: Unya kaning iyang lawas gikan sa ilang Pinoyanan mo mga 5 ka kilometros ang gilayon. So base sa atong report nga nakuha mulabang pa kag moagi pa kag 2 ka bukid. Kay Purok 2 ka bukid kay Purok 1 man din Purok 3. Kay ang kadigong lugar kay Fabray kung asa ni nakita ng bata pertidyong pagadako ang bukid.
12: Okay.
15: Di ba bukid man tong lugar mas bukid.

0: nga mao na ang pagtuo nga gikuwag ing kanto, naghimo gito sila ganang ritual bitaw.
1: Okay.
0: Anang nasa namang ilang balay kay Fibre na amgoy dako nga kahoy.
1: Mm-hmm,
0: mao to nagtuo sila didto nga ang bata gikuha dato ing kanto. Oo.
1: Mas giaswang jud gi
0: abat. Giaswang.
1: Okay.
0: Gikog aswang, gikaunbas banakon. Mao nila mga pagtuo kay ganun ni kalitra magkawala.
1: Oh, di nya nimo ma disregard nga mga pagtuo kay Five Pam kay tanan-tanan na lang din ha mahuna-hunaan nimo eh.
0: Kuri kay ganun ni kalit magkawala.
1: Correct, go ahead. Mm.
0: So mao to sa pagpadayon nga pagpangita, nakita ang ganitong bata. Ah.
1: Mm-hmm. Mm. Bura gahayang na siya, no?
0: Gahayang siya kay Five Brian, nagdayapir pa in town ni.
1: Oh.
0: Mm, ang katingalahan sa amahan, ganong naapoy wipes.
1: Naay kuan?
0: Naday wipes.
1: Unsa yo kinang
0: kanang inupahid ba?
1: Inagtrapo.
0: Inutrapo.
1: Asa dapit na butang?
0: Sa dire sa kuan sa bata, lawas niya.
1: Sa lawas niya.
0: Murag natapik ra pud ba?
1: Oh, pero kining lawasa kay Five Pam. Ang ulo niya burag tidili na okay na ako na siya nang biro na agnas na siya
0: kumbaga.
1: Pero na siya yung mga samad sa lawas niya.
0: Di naman siya ang lawas gyud kay Fibre dili makuan og naabay samad kay lata-lata bitaw sugod na galata ba.
1: Oo okay syempre kanus aga nito nawala?
0: 22
1: unya gahapon is 29. Aha so mga
0: 7
1: na kaadlaw. Oo, kay ang lifespan god sa usa ka lawas sa taong kinang mamatay nga dili mabalsamar 24 hours lang jud na siya kay Five Pam, manimaho jud na siya.
0: Correct.
1: Manimaho na siya. Onya more than 24 hours last binajod kung naa ka sa gawas nga sige kag hangin-hangin ana. Makuana jud na siya. Mahulog na ang imo mga unod diha. I'm sorry sa mga nagka-onder pasensya kayo, no. Ang imong deform na ang imo mga unod. Ang mga buhok, manglagas na siya kay Five Pam.
0: Manglarot na, mga ibot na.
1: Basta, ing ana, no? Kwan, pag pito na kaadlaw, lahi na dyan na
0: lahi
1: siya.
0: Lahi na dyan.
1: Aha. Sige. Nakay statement ani sa kwan?
0: Natay kwan diri. Natay tingog diri sa usa kagawad ani nga barangay.
1: Ah, sige.
0: Atong paminawon?
1: Aha. Paminawon na to si kagawad, ha?
2: Kanilok at dadin na sa barangay Kamayahan. Dari mismo sa may sityo dao.
3: Purukwan.
2: Purukwan.
3: Sityo dao.
2: Sityo dao. Barangay Kamayahan. Dari gabay na, no? Atong may nabi karon si kagawad Rubin Canoy.
3: Yes.
2: Uh-huh. Dari na sa may barangay Kamayahan. Wad, pili mo na ito masaysaywad kung kining unsa pagkaunsa ang maong kining pagkakita nini nga usa ka dos anyos nga bata nga lalaki. What?
3: Ayun ani ang nahitabo, sir. Nakita ding bataa, sir. Aron udto nakita ang nakakita pag-umangkon ni Wilma Alaba, sir.
2: Mm-hmm.
3: Ang iyang pag-umangkon nakakita.
2: Mm-hmm.
3: Tapos kining bataa, sir, nawala ni atong pizza, usa pizza 22.
2: Mm-hmm.
3: O atong Huwebes. Semana ni karong Huwebes unta pod. Ingon ani ang nahitabo, sir. Kami ni anha diha sa ilang balay. Akong gipangutana unsang hinungdan nga pagkawala. Ang iyang giingon, naghawid ako og cellphone. Tapos nawala ko no kay nanilhigman siya, nawala ra ko no og kalit. Nilakaw. Anong pagka adlaw, masunod adlaw ning anha ko din ha. Nangutana ko og unsay hinungdan nga nung nawala ang maong bata. Ingon sila, gitaguan sa engkanto. Ingon siyang uban pod, gibutang sa mangga. Ang uban pod, mingon nga gikaon og has. Gikaon og kanang baksan. Gikaon og banakon. Sabihan ni abot ang tulo ka adlaw, sir. Naaman gud ni akong igagaw si Wilma Alaba. Niingon siya, gi-interview siya sa taga lain nga media ug ang pulis. Ug niingon sila nga dili na mi mahatag og kanang kuan kanang pa-interview, dawat og interview tungod kay sila na kuno ang makasulbad sila problema. So nakaala po ko sa ug galingon ang akong mga tao di ay nga nagbangutan diha dapita sa ilang lugar nga nahibalaka sa bata. Murag ikontra nil, murag ikumbagabagi na nasakit sila ba, murag nasuko sila. Nakita man ako nga, aduna gyoy, nakita na ko nga, dili maayo. Kay wala man gani sila magpakabana, wala gani sila mabalaka, wala gani sila mag-guol bitaw. Samtang kami nga mga nangita, grabe na mong kaguol sa bata. Mabalaka na gani ko kung labi na muulan. Kay mingon ko, sus kaluoy sa bata. Nauwanan na pod.

0: So, nakaanak ko, sir. Nanong inana man na nga hitabo ang anong dili man sila magpa-blatter sa barangay.
1: Mm.
0: Wala gali blatter sa barangay.
1: Agay.
0: Ha? Wala blatter, sir. Bisa pupun dito. O sana, muna yung amuang pong nakuha nga, dili po sila maayo. Muna yung amuang lapses nga nakuha sa ilang nga, dili po sila konsen silang anak. Mm. Dapat, mingon nga, magpa-blatter ko kay ang akong anak na wala.
1: Mm.
0: Ha? Oh. Muna, sir, ako, grabe ko gunahuna sa bata, sir. Ikaw kining bata, ba? Patay na ni.
1: Oh.
0: Muna akong gunahuna, oh. Ikaw patay na na. Mm. Kay ana pa lang diha, sir, katong dito pa lang ko, sir, atong kami, oh, nagabaho, nagpatay.
1: Okay.
0: Kami, oh, na, oh, igagaw mo yun ako.
1: Baba.
0: Dito silang balay.
1: Ah.
0: Kato, sir, gidayo na nila, dre, okay. Gibalhin.
1: So, but, pasabot.
0: Murag patay na gida dito, sir. Kaya nakabaho, magpatay, sir.
1: Oh,
0: daghan, dili kay ako lang. Daghan o si Manang Esther, oh, nakahibalo.
1: Pwede ba na itong masayran, Gab, kung tinuod mang gani ang maong aligasyon, Gab? Unsa po'y rason? Anong may sangko sa inyong anak?
0: Sa akong nahuna, sir, ha, ingon ini. Kanang bata, muuban og nay moagi. Musakay og balsahan, musakay og nay magbalsa og kahoy. Kung baga ba, marag na po, nagibunalan siguro na. Sigun po sa akong silinga, akong asawa sa akong igagaw, nga, grabe ko na sila mamunal og bata. Mautoy, nasakay man ako si Manang Rusa karon masade. Og niingon ako bang gipangutana, ko Manang, unsa man gyud imong nakita anang mga tawara, kay silingan mamuan na sauna. Nagrabe gyud wad mamunal o wad murag mupatay og kanang has kuno.
1: Okay.
0: Oo, ang akong nasantok sa hunahuna, sir, naitlog na.
1: Okay.
0: Naitlog na, sir. Mauna nga ako nakita, sir, nga sa akong hunahuna, sir, naitlog na. Siyempre, napatay. Oo, ingon ana ang akong nasantok sa akong hunahuna, sir, nabunalan ang itlog, ana. Oo, naligid na.
1: Naligid.
0: O ulo baron napakog, o ang ulo baron na naigo, na intimano, o naagtang baron, o unsa. Baong kinay akong nakuha sa
1: akong... Asa amahan inig?
0: Naaraman din sa mga wala. Ay, gagaw din mo na, ma'am. Ma'am, ikaw, ma'am, unsa man imong nakuan, ma'am? Tao lagi. Oo. Mauna, ma'am, mauna ang akong nakuan, sir. Mauna, sir, nga. Ako, sir, no. Mangita galik kong iro, sir. Mangita galik kong iro.
1: Nakita ba ni mo wad ang kining kay dito man ka samad sa maong bata?
0: Karon, diha, wala ko nakita, sir, kay lata naman gud.
1: Ah.
0: Na ay kwarto, ma'am, nga diliin nga pasudlan.
1: Ah.
0: Oh. Oh, katong dua ka kwarto, isa katong dito dapit sa may kawayan, di niya pasudlan. Oh. Mana ko nga kung di naman sila magpasaka. Sa dili na namo pasaka ang tao.
2: Nakatingog lang sa pamakan.
1: Bisa nakakita, Wad, unang din nakakita sa maong kining lawas sa maong dos anyos.
0: Ang sa pangalan? Ang nakakita, sir, si Jerome Dumdum, sir.
2: Jerome Dumdum.
1: Jerome Dumdum. Taga-Jerome Gapo na.
0: Ilan ni sir, ilan ni Yuta?
1: Ilan ni Yuta.
0: Oo.
1: So, sa inyong bahin, Wad, sa inyong barangay, sa inyong aksyon na regarding na niining maong kining kamatayon sa
0: sir, laktod-laktod lang pag-istorya, sir. Ako, sir, moingon jud ko, sir. Silang nagbuhat, ana. Mm-hmm. Ako jud moingon, sir, nga kung insakto pa sila, dapat mublatter sila ng barangay.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Laa sila lapsis, sir, nga dili maayo nga gibuhat nila. Kaya kung insakto pa sila, mublatter sila ng barangay.
2: Uh-huh.
0: Ha? Para may balupod ang baong barangay nga na ibata nga nawala. Mm-hmm. Nga nung gihilom mula, may blatter gani dito.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Diba? Na sila ay sipiat gamay.
1: Mm-hmm.
0: Ganong gihilom ra. Oh.
2: Mabuang
0: may nagpangitag. Iro lang, manok lang. Ha? Ako, dili na ko ingon sa bahala kinsa madungog mga kaliwat mga insan niya.
1: Mm-hmm.
0: Basta kay ako, nibarog lang ko sa akong tinuod lang nako nga nakita nga impormasyon.
1: Wad, well, salamat wala.
0: Oh, sige sir.
3: Okay, saludo ko ni Barangay Kagawad, no?
4: Yes.
3: Although nga naay siya mga sipiat kay Five Pam kay naana siya mga allegations nga iyang gipasanginlan, burag nagpasangin na siya sa mga ginikanan nga nung gipasagdan nila pagkawala sa ilang anak. Pero the best barangay Kagawad because nga gipukaw niya ang huna-huna sa mga ginikanan, ha?
4: Correct.
3: Usa ka point kay nakita na ko nimo Kagawad mauto. Nganong wala sila nagpa-blatter. Nga dapat ang usa ka tawo nga mawala within 24 hours nga di na siya makit-an, pa-blatter di kag pulis.
4: Pa-blatter, lapses sila. Oo, to.
3: Adto kas barangay. Oo, nugid ka ni Kapitan Kap. Ako ang kuaning ani nawala. Oo. 24 hours na, wa niya dyan kabalik, sige may pangita, unsay buhato na, nugid ka sa barangay. Kaya ang barangay, maunay makatabang, nansay mga tano diha, nay mga rescuers, etc., etc., K5 Pump.
4: Ito.
3: And the barangay, maunay lay obligation diha, nga kung nay mga problema, nga mga ing-ani.
4: Mo-action yun na sila.
3: Aha. Ikadwa, nay allegation si Kagawad, nga nung dili pasudlon sa Picas kwarto, dili pasudlan dito, unsay naa dito sa kwarto.
4: Mo na'y katingalahan kay Febron.
3: Na. Murag, ang tumong dyan ni Kagawad, nagduda siya sa mga ginikanan.
4: Nga doon ay, sa na'y kalambigitan.
3: Oo, doon may, murag na'y sila ilabot. Oo, nahibalaan sila sa natabo sa ilang anak. Ikatulo dito, nga nung di sila muhatag na og statement sa mga media nga nangutana. Kay maingon sila nga kami kaya ra namo ni amo ni problema.
4: Oh, bitaw no.
3: May katungod sila dira. Wala man joy katungod ang media nga imuha silang i-force.
4: Oh, pugson.
3: Pugson, ano? Pero sa ing ana nga mga case, if ang ginikanan muingon nga wala sila ano lang concern just lang kay sa mga anak, murag muingon sila nga paano makit-an ko ang anak? Makahatag yun na sila og statement kay makatabang man yun na ang mga interviews kay 5 Pam.
4: Correct yun.
3: Pero nga nung atras man sila, for what reason? Muna'y pangutana diha. Ang grabe dito nga gisulti ni Barangay Kagawad, na siya nakuhang impormasyon nga ang mga ginikanan, grabe daw mamunal.
4: Mamunal. Ay, kusog kay mamunog.
3: Oo. I don't know, MJ, di ba naminaw man ka, nabati ka? Anong botsilingon niya nga grabe mamunal ang ginikanan? K5 Pam or basi nabunalan sa ubang tawo?
4: Ginikanan.
3: Ginikanan.
4: Ang ginikanan, grabe kay mamunal. Mautang bata mo, kuyo, gunay mo agi.
3: Na. So may posibilidad nga kining gwapuhar babataan eh.
4: Sayang nga
3: bata. Abisag, dili gwapo or gwapo. Kita nang gi-create man tang gwapo sa kalibutan. Wala may lasot diri. Ginoo, nagbuhat na tong tarong, no? Deserve niya nga matagagusti siya ng bataa. O dili niya deserve nga naging ani ni siya sa pinakabatanon niyang edad nga 2 ka tuig, K5 Pam. Gapamunal daw
4: mamunugay
3: kining ginikanan. May posibilidad nga kining bataa
4: napatay sa bunog
3: o nilayas ni siya.
4: May posible.
3: Hindi, bisan 2 ka tuig kung masakitan ka,
4: mubaklay ka.
3: Makahuna-huna ka.
4: Mubaklay ka bisag asa.
3: Kinabang malagyo ka, mapalayo ka sa imong hinang mga tao.
4: Oh.
3: May trauma ka na eh.
4: Kaya since bata pa, wala, dili na kabalo kung asa padulong.
3: Na.
4: Oh, posible itong patakar ato siya baklay.
3: May point sa MJ nga, 2 ka tuig, malayas ka. Anong sa una-una mo? Di ba? May correct na. Pero kung insyakto to ang hambal ni Kagawad nga pirmi siya ginabunalan, may tendency nga, bisan 2 ka tuig, makahuna-una nga di na kudra kay makita niya si papa niya, si mama niya, may trauma na siya. Di na siya magduol. Mulakaw. May tendency dyan, anak, kay pa. Diba? So, ang kato nga mga gi-raise nga mga point ni Kagawad, dagko kay itong tabang sa mga kapulisan aron makakandak sila deep investigation.
4: Correct. Okay. Sa kuan palang daan, kato palang dili pasudlan sa blatter.
3: Blatter.
4: Ya, kagapon po, naglisod po lagi po, gawas ni Kagawad kay Febray, naglisod po nga mga kapulisan sa pagpalalom sa investigasyon kay dili lagi muhatag og kwantong dili magpa-interview.
3: Oh, okay la unta to nga di sila mo pa-interview sa media. Pero dapat sa pulis mong pa-interview jud sila.
4: Pero nabali man noon, muhatag sila ginagmay nga information do sa media pero sa kapulisan dili.
3: Abi nilag makalusot sila sa pulis.
4: Oh.
3: The more nga likay mo sa pangutana sa pulis,
4: mas
3: the
4: palamla more na nila.
3: Nga nagaduda ang pulis ninyo.
4: Correct, no?
3: Nainumduman nimo ang pagpatay sa usa ka foreign national dito sa Manhuyod.
4: Manhuyod?
3: Si Kent, Manhuyod.
4: Sibulan.
3: Sibulan, si Kent Carpenter.
4: Carpenter.
3: Aha. Nga wala dayon gi-release ang iyang live-in partner. Kaya ang live-in partner medyo nadudahan dayon sa pulis. Mm. Nga nganong nakatawag ka pa kung gi-rape ka na, gigapos ka pa, nganong nakatawag ka pa sa imong makaila, unya kung gikawatan man jud mo nang gibilin pa imong cellphone. Ana kalalom ang utok sa pulis kay Five Pam.
4: Maayo ganahan sila.
3: Oh, so kita nimo sakpan ang tanan nga mga suspects. Mm. Kay gi-hold nila ang live-in partner, ilang gi-interrogate maayo, gi-interview nila may hantod nga naa siya yung mga nasugid kay Five Pam.
4: No.
3: That, ning gawas ka nitong istorya nga namakak siya, kay according to her, gi-rape siya pero walay himatuma nga na kitan sa iyahang vagina. Walay
4: negatibo ang resulta.
3: Yes, walay laceration. Kumbaga wala na during that time wala na sudlan o gahing bagay ang iyang pagkababayi diha. Mm. Mauto na dakpan sa pulis nga walay rape ni hitabo, may posibilidad nga may kalabot siya sa insidente.
4: Okay, nanglipong naman daan.
3: Ah, so going back here sa ato ang giistoryahan karon. Napay uban ta diri nga namatikdan kay Five Pam. Nga ang lawas in kaning bataa ba?
4: Mm.
3: Kini lahi na pod nga scenario ha.
4: Lahi na pod.
3: Di man jud kumutuo dayon nga sa pito ka adlaw mahimong kalabira jud dayon ang ulos bata sa tawo.
4: Oh, bito no.
3: Dili na. Oh.
4: Murag magpahinahinay, mutuo ko nga magkahinahinay na siya kahalag, murag madunot-dunot, pero...
3: According sa research kay Five Pam, muabot pa nag tag 3 to 6 months.
4: No.
3: More or less. Last binadyon ko nasulod ka sa pansyon or lungon.
4: Mm-mm.
3: Given nga kini siya naa sa gawas, na initan, na ulanan, na hanginan, pero sa pito kaadlaw dili po hinuon, guro nga mawala jud ang tanan nga mga... kuan sa tong utok diya, utok sa tong ulo, di ba, MJ?
4: Oh, tanan jud, bro, kalabira na magiging
3: dili na basta-basta. Nga manglagas jud kay Five Pam. So, hantod nga, ha?
4: Ulo lang pod.
3: Ulo lang pod. Kung,
4: matingala ko, ano?
3: Mas humok ang unod kaysa sa ulo. Di ba? Mas humok ang mga unod sa tao sa ulo. Pasensya sa mga nangaon. We are very sorry, no? Di na mo intention nga. We're basing the news, no? So, karon ang pinakakuan ani, aron nga mahibawan kung unsa jud ang gikamatsyan ining bataa, ipa-ilawm jud ni siya sa ginatawag nga post-mortem o di gani kining autopsy. Kay dira jud na mahibawan aron makit-an ang mga hematoma diha, unsa ang mga signs, may mga struggle ba ang bata, gipatiran ba ni, gipuspusan ba ni, ingon ni kagawad ganiya, burag na igo ang itlog.
4: Na itlog. Kamatay ba na ay?
3: Oh. Pero wala gaingon po si kagawad nga ang ginikanan alone ang iyang gipasanginlan diri or iyang pagduda.
4: Mm.
3: Basig ning uban po ni kay mahilig daw ni mo makakitag daw mo uban daw.
4: Basig.
3: Pero siya ro nga dalon pud siya kay Five Pam, iingon bina, oy nay imong anak ko muuban ako diri.
4: Ubili ni truck, isapan ka daw ang anak bina.
3: Og dili pud guro may ingon nga maabot og 5 ka kilometro ang kalayuon. That's why nga diri mo sulod sa tuang huna-huna, bisan kamo nga mga tagpaminaw na to diha. Nga kining paglakaw aning bataa na ani siya'y kahadlok ngadto sa ginikanan kay Five Pam.
4: Ana jud kay Five Ray.
3: Na. Wala ta ni ingon nga mauna juna no ato lang ning bana lang ba.
4: Lana.
3: Okay. Diri na ta musulod sa mga isyo. Kay daghan ko nabasahan kay comment nga ning ingon manggod ang mga tao diha nang ingon nga base gikuhag inkanto, nay abat na ay
4: kuan sa kapre.
3: Gikwa sa kapre. Kinabang ang mga projection or huna-huna sa tao kay Five Pam.
4: Mm.
3: Dili na to na K5 Moon J i-disregard. Yes. Let us check sa situation na to karon. Bisag mo ingon pa, daghang gaingon diha nga, daghang kayo nabasahan ako sa comment, gaingon nga, napabay abat karong panahon na, AI na ta. Ano ba? No?
4: Bitaw sa.
3: Oh, di ba? May mga abat pa ba ron?
4: Ay, siguro.
3: Oh. May mga mangungulam pa ba karon? Mga
4: barang.
3: Kung silunggo pa man, hiwit.
4: Ay, kumpiyansa.
3: Ay, kumpiyansa. Kay katong ni Adi.
4: Kinagtuon-tuon ako.
5: Ayun mo lang nalaman.
3: Ikaw di ay gatuon. Anyways, kinimanggod ang mag-una ton nga generation. Halos tanan, wala na dyan gatuo. Anong gitawag din nga abat.
4: Wala na jud oy.
3: Wala na.
4: Na kanito.
3: Yes. Na pa man. Sildam. Jutay, no?
4: Jutay na lang.
3: Pero ikaw, pangutan noon, taga-gatuo ka, aning mga abat, mga kapre, mga engkanto, white lady, ana, gatuo ka?
4: Medyo.
3: Medyo. Ako, wala ko gatuo because wala ko kakita.
4: Kana?
3: Yes. Ah, pero kung gabasi ka sa Bible, kay Five Pam,
4: mm-hmm,
3: naanadra na butang. Di lang ako isulti ang verse.
4: Ay, okay. Ilan lang taon?
3: Oo. Kaya ilan lang utukion diha.
4: Mm. Ay, sirik sugiri.
3: Ah, naamanjoy nila lang nga dili pareho na to.
4: Correct. Yes. Tuo ka na kay February.
3: Naadyod. Naadyod na siya. Naa sa Bible, no? So, nakadepende na sa tao kung mutuo sila or dili.
4: Ay, ilaha man po na. Unsa ilang pagtuo. Unsa itong pagtuo. Lailahe
3: man. Correct, correct. Pero, gatuo ba ta or wala aning mga ubang nila lang, dili na to i-disregard ang mga ilahang pagduda nga basig gasi pud ba?
4: Mm-hmm.
3: Oh, kay unusual gani mo. Dili
4: talagsaon.
3: Talagsaon siya nga hitabo.
4: Mm.
3: Nga questionably kaayo kay Five Pam. Na. So, kung unsa man ang mga comment na dili na to ingon nga gatuo mo po ana. Ako wala man ko ingon nga gatuo jud ko.
4: Mm-hmm.
3: Wala po kong ingon nga di ko mutuo.
4: Wala, neutral.
3: Neutral na ta. Kay judge ta ron sa Senado.
4: Just sure. Bawal bias.
3: Bawal ang bias din. Now, let me tell you a story, if I bump.
4: Yes.
3: Kaniad tong mga 2006. Mm-hmm. Naglagulang ni judge ko. Ay,
4: sana all.
3: Naapa ko sa mga gitawag nato kuan kinang bagong salta jud, bagong pagsalta sa pagka-media ba?
4: Mm.
3: Report patrol reporter. Naapa ko GMA Bacolod ato, mao na pinaka first nga radio station ako and television kay Five Pam.
4: Mm-hmm.
3: And FM station. Sa ko ang career is a broadcaster. Nay usa ka balita nga nahitabo sa lugar sa barangay Minautok. Minautok, tama ko, Ma'am Jess?
4: Kalatrava.
3: Minautok, Kalatrava.
4: Mm-hmm.
3: Nga na usa ka bata kay Five Pam. Naghatag yung mag-interes ato. Only the GMA station o Bacolod naghatag og interes ato. Kaya ang nadawat na mong balita, grabiha.
4: Mm.
3: Ang usa ka bata nga namatay, gilabay sa mga ginikanan sa bintana. Gilabay! Oh! Yes, gilabay kay Five Pam.
4: Grabe ba?
3: Gilabay sa mga ginikanan sa bintana sa pagtuo nga katong bataa nga ilang gibit-bit nga wala na'y kinabuhi,
4: mm,
3: balani
4: kana
3: sa saging. Pero bata siya, ha?
4: Mm.
3: Bata na siya, tao siya.
4: Mm.
3: Gatuo sila nga balani to siya.
4: Yes.
3: And then, naay ning ingon nga kinang mga, iksuon na to nga kinang sa mga, kuan ba? Tambal-tambal sa bukid.
4: Tambal. Oh, mga Binisaya na.
3: Binisaya.
4: Mm.
3: Siya kining bata nga inyuhang gibit-bit ron nga wala ni kaya buhi. Balani ni siya. Aron mubalik ang inyong bata, ilabay ng bintana kay Five Pam. Di ka mo interes mo balita, ana? Ako, as a baguhan nga reporter sa media,
4: tingala ka?
3: Tingala ko, siyempre. Grabe ang ako ang kuang-kuan. Grabe ang ako ang
4: excite.
3: Aside from that, na-excite ko, kinang, ang ako ang personality ba nga, kinibur, lahi nyo ni balita ba? Nakmakaskor ko, anis ko ang boss, ana? Ah, sa kamig bukid! Kinang minauto karon giyano-yano malanamon ani Sir Jong ni Ma'am Jess kay simentado naman kayo.
4: So nabati pa kay na.
3: Ay, so ang sakyanan burag di ka saka. Ang uwang patrol sa una kanang patrol nga Frontier.
4: Mm.
3: Nissan Frontier, no? Mao ni pagawas anang Nissan Frontier porting kusgana pod na. Saka na mo nang bukira da sa minautok agi mig kadis ana sa kun asa to. Naabot mi nito glass Jess sa gabi kay Five Pam. Para lang jud makuha nako ang balita.
4: Mm.
3: Siyempre, GMA na kay Five Pam.
4: Dili basta-basta.
3: Dili basta-basta nga radio station.
4: Mm.
3: Mm. So, para makascore ko, ang kuang driver, murag mabuang na siya, layo to yaya bray, lulayo na yaya bray.
4: Parang nakulba na to siya sa lugar.
3: Hindi ko sa kaon, talang blanong. Siya ba siya ano matabo? So, damo pa na ako noon, PA mo na.
4: Nahadlog dito.
3: Nahadlog. Liko, hindi ba ta nila pagtandugo na? Galing kayo sa pagkabata ko, sa pagkamedia, gahit kung sa inunggo, pag hinurusgan, gigkobla, noong tawag sa na ganit, ang abot ay doon to sa Bisaya na bla. Grabe gid ang akon fighting spirit ba?
4: Oo.
3: Bahala na sa kaong niya. And I believe that once sa media ka, walay mo tandog ni mo, kaya mo kara makagbalita.
4: Correct.
3: Oh. So naabot mo last 10 sa gabi, gikan magbakulod last 4 sa hapon, ha?
4: Mm.
3: Last 10 may naabot because nga sa pagkalisura dyan sa dalan, unya gaulan-ulan pa yati dyan.
4: Bisa mo kalisod.
3: Grabe ang risguhan dyan ba?
4: Ay, pati nanluga na to.
3: Oh. Mm. Nakaabot dyan, mi. So mauto ang istorya, gilabay tong bata because they believe, according to Binisaya nga tambal, nga balani na siya.
4: Mm.
3: If ilabay ninyo na sa bintana, pag-abot ni Tugyuta, mubalik na siya sa normal nga pagkatao sa bata, mabuhi na siya.
4: Uh-huh.
3: Na. Kaya namatay man tong bataa dito sa kuan, sa hospital.
4: Mm.
3: Oh, unya, ang findings dito, burag din imutuo ang ginikanan.
4: Kay
3: lahi ang ilang pagtuo. Kaya dito okay. Man to siya sa sapa, good. According nila,
4: Pilang edad ato?
3: Di na kumahanom do, burag unong katuig.
4: Oh, basta na, bata. Oo.
3: According daw, burag ang katong bata ang naligo dito sa sapa, gibayluan daw sa ukoy kay Five Pam. Mm. Ma. Balani daw to.
4: Mo'y pagtuos ginikanan.
3: Yeah, ginikanan o katong nagtambal.
4: Oh, mananambal.
3: So, gilabay nila.
4: Mm.
3: Paglabay, pag-abot dito sa yuta, nagtaan-aan ang bata, wala naman ito'y kinabuhi, patay naman.
4: Oo, gantoluntol.
3: O, puti luuya sa bata, wadyod gihapon na change. Maura yung gihapon, unya, patay na, nabunog pa. Oh, pero wala man nag-hinulsol, or sa sabisaya na, wala man lang nag-hinulsol.
4: Wala ang, nagmahay?
3: Nagmahay ang ginikanan sa ilang gibuhat because kini sila, kung silang kubasi pa lang. Basig pa di ay.
4: Ay, namasin to sila.
3: Oo, basig pa di ay nga paglaban nila sa bintana, pag-amo sa yuta, mutindog na.
4: Oo.
3: Na. So, basig. Pero, siyempre, daghan kay mga tao na ingon nga, patay na ilang panggilabay na unsa man ni sila. Na-blame pa sila, kay Five Pam. Mm. Now, going back diri sa aning bataa nga napalgan after 7 days. So, kiningiingon nila nga mga...
4: Inkanto.
3: Di na to na pwedeng... i-disregard lagi.
4: Mm. Kanang ibaliwala na.
3: May baliwala na to na siya. Because nga, maunali, may naa.
4: Naaman yun.
3: Aha. According ni mo, si Miss Barbie, itong niaging gabi, eh, di ba nangingon siya nga na yung mga bata gahilak dito sa likod na to.
4: Yes. naa, Jod.
3: Ah. So, mauna, no? So, pero, ang pinaka-final diri nga makahatag o itawag na to, kuan ba finality nga makahatag og tamang impormasyon aron mahibaw-an kung unsa gyud gikamatyan ana kining autopsy. Og ang postmortem or whatsoever dira nga buhaton sa tuang PNP so that nga ma-check kung kini ba gikuga
4: gituka napatay sa bunog ana
3: gibunog or base gipaak nitod sa banakon. Or unsay hitabuan ning bataa. Ang ako alang kay Pam dili masabtan.
4: Naman.
3: Nganong naabot sa dito sa 5 kilometros porting layo ah.
4: O ganina gika tingalahan sa kadaghanan kay Fibray.
3: Unya ang edad ba 2 ka tuig pa.
4: Giunsa niya pag-abot dito ng nato kalayo.
3: Grabihan no.
4: Nya mayra ba untag kanang patag parian ni highway ana.
3: Nya bukid-bukid.
4: Bukid ra ba kaayo grabe mga sapa magian, mga kabatuan, mga kakahoyan jud palibot.
3: Muingon kag 5 kilometros gikag San Carlos, maabot na kaanang i-check na to, i-check dira be ang San Carlos to Valle Hermoso kung pila ka kilometro. Layo na pod gurok ayo, no?
4: Layo pod siguro.
3: Siguro naa sa mga bulwangan.
4: Murag ana.
3: Oo, ana, no? So, grabe no? I-check dira be to bulwangan how many kilometers abi? I-check na to kay para lang jud ma visualize na to ba. Kung giunsa paglakaw aning bataa, unya buntod pa jod ang 5 kilometros. Ang pangutana pa pod, nganong ninglakaw jod ni siya? Kung ninglakaw ra jod og tarong. Maoto galing, si Barangay Kagawad na kaingon nga basig, purti na ni ang iyang na eksperyensya sa ginikanan, maoto ninglakaw siya.
4: Okay, 14 to 15 kilometers?
3: Ang asa na dapita na? To Balhermoso?
4: Bulwangan.
3: Layo na po siya kayo, no? So, mga dira-dira radapita, layo na siya kayo, no? Anyways, basta mga 5 kilometers, ako ang banak-banak din eh, layo na po na kayo mag-14, mag-bulwangan, di mo kaabot of 14 kilometers, oy.
4: Gani?
3: Dool naman na ang bulwangan.
4: Kalayo.
3: Basta sa taga-diot sa mga mensahe, ha? Sa mga egso na to. Sige, pakita lang, Sir MJ, ha? Kung lang mo'y cellphone, di ha? I-check ninyo ba, grabe, kining bataa, burag, unusual pong egnawong, no?
4: Mm.
3: Kita mong yung personality?
4: Yung buhok?
3: Ah, kuan siya, kinang...
4: Sa'yo mong panglantaw?
3: Kinang tisoy kayo, no?
4: Mm-mm.
3: Puti, puti ani bataa, unya...
4: Pero, sa katong wala pa ninawala kay February, puti ba rin sa'yo sa'yo?
3: Manana siya yung video, di ha?
4: Nay, mm-mm.
3: Sige, i-check, be. While mo basa ko din, mga kay Five. According to Sir Boy no Fable, bitaw sir no, unusual jud kaayo ang natabo sa patayng lawas sa bata. Nga kalabera na ang ulo nga og decomposition unta to kompleto pa pero tibuok lawas ang lata na. Okay. Unsa ni ang katingalahan
4: siya. Okay.
3: Rose sa Digamo Apolinar, good morning. Si ingon pa usab ni Sir Boy Nofable, oh. Wala unta ning hatag og negative opinion si kagawad nga murag against the parents. Kay labi na kagawad siya og lagmit ang basulon unya sa nakabalo. Sa nakabalo ang mga ginikanan unya personal rabana niya nga opinion og walay ebidensya og didto lang niya isulti sa authorities para mahimong basis sa investigation. That's why matong akong nasulti ganiha, Sir Boy, nga medyo may nasipyat sang gamay.
4: Sipyat yung siya, okay. Kung man, akusahan naman niya.
3: Galing kay, ako apong nakita, Sir Boy, si kagawad, gigil na gigil siya, kaya nga nung wala man mo report.
4: Oo, oh, murag concerned siya kayo siya sa bata.
3: Concerned siya kaayo, kaya nang as barangay official, mutabang yun unta sila ba?
4: Correct.
3: Galing, unsa ang pagtabang, kaya wala man ipaybalo. Ang mga ginikanan.
4: So, di yun sila matabangan.
3: Bitaw. According to Archie, luoy jod ang bata, grabe makabunog ang ginikanan. Dapat tra jod investigahan na maayo ang nahitabo. So far, wala pa na akit ang jod nga nagibunog siya, ha? Pang suspetsora to ni kagawan. Ingon ni Rose, kadudahan kaayo ang kamatayon sa bata. Si Angkan Vlog, halata man naman jod kaayo ang inahan Sir Oy. Kay bisan kinsa naman inahan, oy, kung mawala na imuha anak, makabuang nakamangita. Masampit na nimo ang dili nimo angay sampiton.
4: Mm.
3: Unsa na lang kaha nga wala jod blatter sa pulis or sa barangay, makaduda jod kaayo ang ginikanan, oy, kay mas nituo pa sila sa albularyo kaysa sa mga pulis base sa interview sa inahan, murag wala lang niya. Why gahilak nga natabo? Kalmadura. Sige, unsa na MJ? Sige. Sige, be. Pakita, be.
4: Mao man ang sanina sa iyang katong nakikita ang siya.
3: Okay. Ang bata ni nga disco, ha? Gasayaw.
4: Dilito mo, Junior.
3: Okay. Siya ni.
4: Ako'y bagong gising, Junior.
3: Aha. So, lucky siya pero taas sa buhok, no?
4: Mm-mm.
3: Wala pa nag
4: so, mao niya ang suot kay February sa kantong nakaplagan ni siya ang wala na kinabuhi.
3: Kining pula? Kay tirno-tirno maguna ba sa bata? Tirno-tirno man na.
4: Grabe, naglipay pa kayo yung bata ba?
3: Grabe ha, Nada interview sa inahan?
4: Wala po lagi kay February?
3: Wala siya nagpakuan dyan. Okay, sige.
4: Hindi tatog na dyan siya tingog?
3: Bitaw, no? Pero Angkan Vlog, napasibang dan pa inkanto nga wala mahilabot. Okay. Mutuo jud ko sir na man na sa Bible mauna siya gitawag nga fallen angel. That's why, na? Si Luz Shalana. Good morning ka Kifay Bri, Kifay Pam og sa tanan nga naminaw. Salamat. Archie Dinglas, good morning Sir Bri. Okay, nabasa na nako. Karon na ni. Okay. Tia Pamela Pirater, may opinion about sa bata napalgang patay, may pa posible ni dagan ang bata nagpalayo sa iyang ginikanan tungod sa pagpanagmal or patay na bana nga gilabay sa ginikanan tungod kay namatay na. May posibilidad. May posibilidad.
4: Pwede.
3: Ano pa ni kay Archie? Nindot niyo. May posibilidad nga ba sig patay na ni
4: dito gilabay.
3: Gilabay nila o niya nagpakunukuno nga nawala. I'm
4: pwede
3: sorry.
4: Pwede
3: sorry kay sa ginikanan kay di na mawala nga mga huna-huna sa tawo.
4: Di jud.
3: Oo. Na nakita na lang because kay nanimaho na. Oh. Good evening, Sir Brian. Mampamba si Gimino na ang bata ba? Janet Dakda Kabugwas. Posibilidad. Kung kasabot ka Gimino, Kipay Pam?
4: Yes, Kipay Brian.
3: Gimino, mano yung muna natalang?
4: Natalang, dili ka kabalik ka na. So, dapat daw, balihon yung mong sanina.
3: Balihon yung mong sanina.
4: Mara, dili ka, dili na kaka, ang lahi na yung pananaw, bas agianan.
3: Ana-ana?
4: Hmm.
3: Hmm. Daga, ang saan ka na yung nga date?
4: 30.
3: Ugma, daghan ka ining mamino.
4: Ngayon man.
3: Swildo, di mo bayad.
4: Yun. Magbabot talaga yung daanin ka noon sa mga una-unaan.
3: Dagan kayo ni matalang sa dalan kay Dira Dapita na ibayranan ba? Oh. Dito to speak us, matalang ni sila.
4: Ang matalang manakmog. Ipabalida ang sanina.
3: Rene Canoy, good day. K5, morning sir og ma'am. Sir, naagyod na ng dala ana sir. Oy, bitaw no. That's why niingon kong ganiha nga. Di ta pwede nga, di ta mutuo about sa mga engkanto, sa mga albularyo, kay naapo na. So, anyways, I'm sure, karong adlawa or mga dason nga mga inadlaw kay Five Pam, may mogawas yun nga investigation from PNP. Unsa pa na? We, nanay na, giabat na ta? Yan, yeah, ay nagdabaw sa babaw.
4: Sa babaw.
3: So, hulato-lato na to ni, kung unsa investigation ani sa PNP kay Five Pam.
4: Yes, kay magawas o magawas.
3: Magawas. At ang ano to ni, ikwan na to niya.
4: Ato na yung update.
3: Oh yes, kay dili siya usual yun yung hitabo ba?
4: Correct.
3: Grabe ang point ni Archie Dinglas. Bawi yun siya kaniha kay Objection of Justice. Bawi
4: yun siya. Kita ko na una-una, no? Kita ko na una-una.
3: Wala ko kahuna-huna, ha? Salamat, Mr. Archie. According niya, siya may posibilidad nga napatay na to daan or basi gipatay sa ginikanan. So spitso raman na sa to ang opinion raman niya. Unya gilabay dito ning ingon nga ning lakaw nawala. That's why si MJ tama to. Usually duha ka tuig makalakaw 5 kilometers.
4: Dili.
3: Oh. So may posibilidad nga gipatay, gibilin dito gilabay.
4: Dito gilabay.
3: 7 days na nga wala nakit-an.
4: Kay porte magyang pagka nagtuo man jud siguro og for example ila tong gipatay, nagtuo gid to sila. Kung di gud makita, kay libon jud kistanan.
3: Libon kay ibutangan nila.
4: Sapa.
3: Kita mo kung ang mga listeners na to gahatag og mga
4: information.
3: O mga opinion nila
4: mga opinion.
3: Or mga ideya nila.
4: Idea.
3: Madungagan ang ato ang knowledge kay Five Pam.
4: Correct.
3: Not only two of us kundi ang mga naminaw pod. Ato nakadungog tong pagbasa natong uban kay tama po tong usa. Yes, tama po to basi gikil, gilabay, nagpakuno-kuno. Na, may bawaan man dyan na. Alam, tawa ba? May bawaan dyan na. May bawaan dyan na. May mga fingerprint na di kay Five Pam mabuhaton ang pulis.
4: None.
3: Ah, kung tinuod man ng, matinuod ng isulti ni Archie, makasmile dyan tagamay aning mapriso ng mga ginikanan. Kay, pero di man dyan matuuhan nga, eto yun, nagduda ka ng si MJ nga, duwa katuig makalakaw 5 kilometro.
4: Sa blatter pa lang daan, duda na ta.
3: No, sa blatter nga wala nagpa-blatter. Duda na ta dila.
4: O, di ba kaya ang uban mawalaan, di man mahimutang?
3: Oo.
4: Oh. Wapag kayo 24 oras, ato dito sa polisya, di pwede dito i-blatter, kaya wapag may 24 oras.
3: Wala 24 oras. O niya, ito ingonin mo nga, ang ginahan, burag wala ra. Di ka mududa, ana. Di nila, di ko anon ang polis kay tanda kayo ng polis kay Five Pam.
4: Di naman mag...
3: Sige, mabalik pa ang
4: Foro de los Pueblos. K5 News FM.
6: The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Kung days Mario, nako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX 500.
6: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
9: Mayong adlaw sa inyo mga ka-DTX o kamay TC. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Ako nasab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o kamay TC. Ang alkaline ng vitamin C kada adlaw alang sa inyong mayong panglawas.
9: Usa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babae mo ang pagtubo sa mayoma. Ang akong inahan naani ini last 2004 og gitangtang pinaagi sa usa ka surgery. Apan unsa ba jud ang mayoma? Delikado ba kini? Unsa man ang kalahian ini sa cancer? Og sa unsa man nga pamaagi makatabang ang DTX 500 ini?
10: Ang mayoma Sir JP usa ka abnormal growth nga usually mutubo either sa sulod o palibot sa uterus. Good thing nga kini non-cancerous tumors. Pero posible nga mudako kini og mopiit sa uban pang mga organ Sir JP.
9: Ang mayoma gitawag pod og fibroids. Fibroids ang tawag sa mga non-cancerous growth sa uterus. Kini siya buhat sa muscles o fibrous tissue. Maayo ra kay dili kini cancerous tungod sumala pa sa Office on Women's Health, 20 to 80% sa mga babae ang magka-develop sa fibroids or myoma.
10: Kinahanglan kung babae ka, Sir GP, taasun jud nimo imong antioxidant sa lawas. Correct. Kay prone jud mo sa fibroids. Mm-hmm. Kung ako ang nababae, Sir GP, muinom na lang yung kog DTX 500 o MyTC kada adlaw. Dili jud nimo matag na kung kanos amo tubo ning mga tumor or kining mayuma, Sir GP.
9: Pero sa mga lalaki di ha, tungod kay wala mo uterus, dili na mo mainom og DTX 500 og MyTC, kinumdumi. Na ang mga lalaki prone pod sa prostate cancer.
10: Uy, lisod ra ba kayo maga prostate cancer? O sana sa mga rason, Sir GP, nga nung nag DTX 500 og nag MyTC ko. Walay undang sukad ni abot ng DTX 500 sa klinika de alternatibo medicine. DTX
6: 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
10: Ang problema manggod sa fibroid o mayuma, Sir GP, kay kasagaran wala jud ni sintomas.
9: O bitaw.
10: Maktingala na lamang ka kay nidako nang tiyan.
9: Libutod na.
10: Oh, naapod gani mayuma, Sir GP, nga gaprolapse sa vaginal canal or sa kinatawo sa mga babay.
9: Ah.
10: Mahibulong ka nga gasakit ang ilaha kung magkontak sa imong bana kay di ay dako nang iyang mayuma pagpakonsulta na nimo.
9: Modi ay nang mosakit. Sa ulahi, manggawas man jud na ang mga sintomas. Nakaapan ra kay anang panahon na dako na ang mayuma. Usa sa mga late stage symptoms mao ang pagdugo sa kinatawo sa babae nga murag kusog kaayo imong dugo nga mao'y mahimong hinungdan sa anemia, fatigue ug pagpangluya.
10: Pero di ka kinahanglan magkabalaka kung gainom kag DTX 500 ug MyTC adlaw-adlaw, Sir GP.
9: Nga naman,
10: protektado niini ang tanan nimo mga selula. Dili lang mga selula sa reproductive organs, tanan jud nga selula sa imong lawas, gikan sa imong mata, padong sa imong pinakatumoy, sa imong kumagkos diil, bisan pa imong dugo ug immune system gilangkuban sa imong mga selula.
9: Bisan pag dili cancer ang mayuma, kini mahimong hinungdan gihapon sa mga significant health issues.
10: Correct.
9: Sama sa urethral obstruction ug usahay kamatayon. Pipila sa mga risk factors kung naa kay mayuma is genetics, family history sa mayuma.
10: So pinakadakong factor sa pagdevelop sa mayuma is oxidative stress. Correct. Sir GP.
9: Mm-hmm.
10: Ang sobra kayong level sa free radicals tungod sa pagkaon sa tamis or kining mga added sugar, mga mantikaon, monay mutuga og mga hormonal imbalances.
9: Correct.
10: Mao kini ang mga gatrigger sa pagporma sa mga tumor. Akong balik-balikon, inom yun og DTX 500 og MyTC kada adlaw. DTX 500 ang super antioxidant nga anti-carcinogen, anti-mutagen og anti-inflammatory. Tulo ka mga vital functions nga makasave sa imo nga kinabuhi.
9: Ang pathogenesis sa uterine fibroids is multifactorial nga naglangkob sa sex hormones, genetic factors, cytokines o ilabi sa tanan, oxidative stress tungod sa kakulangon sa antioxidant.
10: Likayi ang mayuma, tumor o cancer, Sir GP. Mag DTX 500 o MyTC kada adlaw.
9: Adlaw-adlaw dyan na ha. Di na kung kanos arin mo gusto ha. Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na usab si Dok Ramil Oising. Mayang lawas ampingan.
9: Dili abusuhan.
6: DTX 500.
11: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gito ha kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
6: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
12: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaan na akong pamatyag sa lawas. Wala na akong ipamati sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Para sa malimpyong ang dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
1: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian.
2: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag-Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C!